again, ha, 6 billion to 7 billion pesos in exports, mga biyanan. No? And ining mga exports, naghahalin ni sa Negros, sa Panay, sa Bicol, sa Cebu, at sa ibang parts ng Northern Mindanao. No? Kag suno, base sa datos, mga biyanan, sa nagligan ng June, ini nga ban, makaapikto ini isang gismil, more or less, 10,000 ka mga fishermen, mostly nag-operate diri sa Visayan Sea, as well as 4,000 to 5,000 crab meat pickers. Okay? So, ano yung mabiyanan? Kagkagapon, gintahi-tahi kuning mga panghitabo, mga biyanan. Kagapon, July, hindi, Thursday naglisubong, Wednesday, kagapon, siyang Martes, mga kabiyanan, no? Si Mayor Matthew Luis Malacan, nag-issue sang executive order, no? Nga nagtuga sang Municipal Crab Industry Task Force, no? Sa IB Magalona ni, no? Sa IB Magalona, mga kabiyanan, agud ma-address ang economic crisis, no? Nga nag-igo sining blue crab industry sa IB Magalona, diri sa aton sa Negros Occidental. Ha? Kay ang IB Magalona, mga biyanan, kilala ini as the blue crab capital of Negros Occidental, eh. No? Kag ang ginasaligan sini sa industriya diri, ang blue crab, no, agud nga masustinara mga livelihoods sang mga fisher folks, no, may mga crab pickers, may mga traders, kag may mga processors pagid, no? Sang coastal barangays, siyam ka coastal barangays sang IB Magalona, mga biyanan, no? So grabe ang major setback sang aton yung local industry, no? Tungod sang ban, okay, sa United States National Marine Fisheries Service, no? Under the Marine Mammal Protection Act, no? So tungod ka may ban kita, mga biyanan, ang restriction nga ini, well, nag-cut off sang ilang primary international market. Balaan yung mga biyanan, kung export, mas mahal, eh. Ha? Kung sa guwa, ibaligya, mahal, eh. Kung sa diri lang sa aton. Okay? So, anong resulta? Sini, nagnubo ang presyo sa blue crab in our domestic market from, sa una, 350 to 400 per kilo na, eh. Buta kung kabakal ka mo sina. Oh. So, nagligad, makabakal ka na, tag 150 per kilo na lang. No? Nalipay ang mga palakaon blue crab, no? Kaya nagbarato. Pero syempre, ang mga mangingisda, ang mga nag-atipan sila, nag-farm sa blue crab, syempre, budlay, eh. Kaya hindi lang ni sila lang ang apektado, kundi ang kabilugan sa supply chain. Okay? Apektado. Okay? So, amo ni ang sitwasyon, mga kabiyanan. Oh, and if we if you look at this, no? Nag-uptuga sila sing task force, no? Kag ini mga bayan nag-highlight ini kung paano ang international environmental regulation may ara sing immediate economic consequences for thousands of Filipino families, especially sa mga coastal communities like IB Magalona. No. Again, ha, ang IB Magalona kilala ini sa diri sa aton as the blue crab capital, no? Diri nagadepende sa blue swimming crab or ang ginatawag nga Portunus pelagicus, no? Amo ni ang scientific name duman sa una, may hampang na sa una mo nga ginapapakot, ano ang scientific name ng kabayo, ano ang scientific name ng kasag? Kung pamangkuton ka mo, Portunus pelagicus, no? So, kadamo, oh, mga fisher folk, mga crab pickers, mga traders, mga processors, mga export workers, no? So, well, kabudle, eh, kaya nag-impose ang NMFS, National Marine Fisheries Service sa Amerika, sa import restriction sa Philippine Blue Swimming Crab, sa idalom sa Marine Mammal Protection Act, no? Now, ang dako nga pamangkot, nga may ban sa imports ng blue crabs sa Pilipinas. Ha? Again, ha, ang ban nga ini
hindi tungod kay unsafe or contaminated ang atong blue crabs, ha? Kundi ang ban nga ini tungod kay related ini kung paano ginadakop ang blue crabs, mga kabiyanan. Okay? Kagoyon aton amon ang yambal ko nagligid nga adlaw blaw. Kun aton sa yuron mga bilan sa idalom sang US Marine Mammal Protection Act ang mga seafood nga gina-export sa Amerika, ha? Dapat nagahalin ini from fisheries nga naga-provide sing protections for marine mammals. No? Pareho sa dolphins, pareho sa mga whales, mga dugong, no? Mga porpoise. Ha? Nga ginakonsidera ni comparable sa US standards. Now, kung sa pungsod, kung sa isa ka pungsod, ang ilang fishing practices, no? Hindi maka-demonstrate sufficiently nga ang mga marine mammals protektado from accidental capture or death. Ang imports, gina-restrict until compliance improves. Oh. So, muna yung mga biyanan ang gaklatabo. Now, balaan na ito, nga muna yung gaklatabo, nga nagdubo ang presyo sa crabs. No? Now, this is a simple case of supply and demand. Tungod kay sa una, before, no? Damo nga mga crabs ang gina-export sa Amerika. Okay? So, ang local supply, di balance. Oh? Kay nagagwa ang supply eh. So, ang presyo nagapabilin, 350 to 400. Na, tungkol kay may export restriction mga kabiyanan, wala na sing may kalatuan ining mga crabs ngini. Oh? So, hindi na sila ma-ship out sa pinakadako nga buyer dito sa Amerika. So, nagapabilin ang mga crabs diri sa domestic markets. So, ang supply, nag-exceed sang demand. So, anong resulta? Tungkol kay nagadamo ang crabs, no? Ang presyo magdubo. No? Up to 150 per kilo mga binan. No ka kun palakaon ka mo sing kasag barato subong kay damo supply. No? Pero it's not para sa pungsod Pilipinas kag para sa aton nga mga fisher folks. This is not a good thing for them. Good thing para sa palakaon sing kasag. Eh. No? So, nabuhinan ang income for everyone in the supply chain. No. Now, pumangkot kita. Nga, ini seryoso, ini nga economic problem. Sabton na karon sa pagbalik natin sa ikaduhang bahay sa ating publiko. Di malakad, magaling, kapabalik pang oras na, Pilipinas.

0: Tinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8:18, maminahan, may nga kay Tita Mary Alarcon. Kamusta dira? Kay Tito Bibbs, kay Manay Melinda, tomorrow, kag mga sisters in Christ, sang Sumag and Bacolod Evangelical Church. Mahaw ta, tinulang isda, para espiritong isda, bawa ka namiton ba? Sabaw kag mala. Kung gusto mo mala, may ara. Kung gusto mo sabaw, may ara. Okay, Tita Zo Valero Torrecampo, maayong agagid. Good morning, dress sa inyo ito na. So, by the way, may explain ta ni Bla, maayo niyo. Ma'am Lucita Alegrado, maayong aga. Explain ta ni maayo kung may nga amay ban. Ma'am Wila Familiar, good morning. Okay, so this is the problem, ma'am yanan. Nga amay ban. Okay? Well, this is not about the crab itself, ha? Hindi ni tungod kay ang law-ay aton nga kasag. Confusing, no? Di kay tungod kay hindi law-ay aton nga kasag. No? So imagine this scenario, mga benan, no? Supposedly ang imong piyak balay nagabligya sing isda, no? Nakabalo ka nga iyang isda. Priska, nami, delicious, no? Kag sabroso. Okay? Pero, sang ginadakop niya ang isda, sang ginakuha niya ang isda, accidentally, no? Nakadakop sa dolphin, nakapatay sa dolphin, sa iyang apukot. So, biskan, ang isda, nami, okay, no? Safe to eat, ha? Dumambal ka, hindi ko baklo ni mo isda, no? Antes nga, mahambal ka, kag ma-probe mo sa akon, nga ang imo yung pagdakop sa isda, hindi makapatay dolphin. Now, this is essentially what happened, mga biyanan. Ha? Kay man, stemming from the report in 2010, nga sang pagkuha sang blue crabs, mga biyanan, may mga dolphins, may mga mammals nga napatay. So ano ang gusto protektaran sa Amerika, mga binansa, sa USA? Ang United States may laying ang ginatawag Marine Mammal Protection Act. No? Kag ini nga layi nagaprotektar sa mga marine mammals such as dolphins, whales, porpoises, dugongs, mga seal sa ibang nga pungsod. Kag ang US nagapati nga ini nga mga sapat importante tungod kay nag-reproduce ni sila very slowly. Kagdamo, ni nga mga species sini endangered. Kag once ang population sini mag-decline, it will take decades to recover. So, ang United States, hindi lang kayo ginaprotektaan nila ang mga sapat sa sulod sa American waters, kundi sa iban man ng mga pungsod. Gina-require man nila ang imported ng mga seafood nga nagahalin sa iban nga mga pungsod, nagahalin sa fisheries nga nagaprotektar sa marine mammals at a comparable level. O, amo na sa mga kabiyanan. So, amo na siya. By the way, mayang aga sa taga Kabankalan, sa Balikatok, kay Pastor Reggie Jutay, kay Nelsie Jutay, show-on ni Partner Bonard and family. Sa Sunshine Baptist Church, sa Ilog, kay Pastor Robert, kay Manay Miriam Tejero, kay Pastor Mel Parcon, sa Grace Baptist Church, ang isyo ko yan, kay sa tanan nga mga members. Uy, kag shout out kay Mr. Joey Ferrer, always gabamati, sa DYVS, Pastor Migo Juji Bargamento sa Tangob, Evangelical, kag sa members. Ano dira pa mahawta? Namangkot si Partner Bonar. Taga Sumag Evangelical Church, kay Pastor Noel Sorbeta Jr. and Pastor Edsel Carriedo, may ngagad na sa inyo. Kay Ma'am Roda Amparo sa Alhis, kay Ma'am Adela Peralta sa Villa Angela. Oh, good morning na sa inyo, tanan. So, amaning rason, mga binan, balik na sa topic natin. Amaning rason nga, may ban kita. Okay, there was a report in 2010 na saan ginakuha ang mga blue crabs, may mga dolphin nga napatay. No? Siguro kayo sino itong dolphin man. Oh. So, nga apektado, gid. Nga serious ini nga economic problem. Well, the effects extend far beyond fishermen, mga kabayanan. Oh. Kay ang isa ni kakasag, mga kabayanan, nagalabay ni isang damo-damo mga kamot. No? Ang fisherman, siya niyang nagdakop sang crab. No? Ang mga buyer, ginbakal nilang crab. No? Dason may mga crab pickers. Nga sila ni ang nagakuha sang meat. No? Crab meat na gina-export eh. No? Sila na nagakuha sang meat. Ano ba lang puti? Babalaan nyo na. Ano dito na gina-export? No? Dason may mga processor, sila ni nag-prepare. May mga exporter, sila ni nag-package. O mga trucking company, yung nag-transport, no? Mga cold storage facility, damo actually, no? Mga ports, yung nag-handle sa shipment, damo mga kabiyanan, ha? Ang ginalabyan sini. No? Kagkon mauntat ang export, every step in this chain loses income. No? Ang managani, ang mga officials nag-estimate that around 10,000 fishermen, another 4,000 to 500,000, 4,000 to 5,000 crab meat pickers ang maapektado. Now, nga nagtugas sila sa Municipal Crab Industry Task Force. Now, si Mayor Matthew Luis Malacon, mga biyanan, no, gintugan niya nga task force, agad nga mag-coordinate, no, sang isa ka government response instead of having each office act independently. No. Now, sunod sa sining executive order, ininga task force, number one, will assess the total economic damage kung pila gid. No? I-register tanan ng mga epektado ng mga workers. No? Mag-coordinate sa financial kag technical assistance from national agencies. No? Kag mag-explore sa bagong export markets. Kasi no? Hindi lang Amerika ang pwede exportan. Nga, ano? No? Ma-promote ang value-added crab products. Ma-recommend ang mga policies agud nga mabuligan nga may cover ining industry. Amo ni ang unod sang executive order, mga binan. No? So, kay kabudlay. Now, ang silita, tinga abi, hindi lang nga abi kunin baligya no lang ang mga kasag diri sa Pilipinas. Nga kinanglan hindi export. Nga hindi lang di baligya sa Pilipinas. Now, well, it is very straightforward, pero kabudlay na in practice. Okay? Kay man, ang atong domestic market, mga biyanan, is much smaller than the export market. Okay? Damo mga konsumidor na nagabakal sang whole crabs. Oh, di ba? Amo nang ginabakal eh. Whole crabs eh. Ah? Hindi to ang premium processed nga mga crab meat. Ah? Nga mo ni ang product, amo ni ang produkto, nga typically nga gina-export, wala nila na gina-export ang crabs, per se, nga pag-abot sa Amerika, kasag pa sa Gihapon, hindi, premium processed crab meat na pag-abot sa Amerika, gina-process na din sa Pilipinas. Diri sa ato, na mga konsumidor, ang ginabakal, bilog nga kasag, dala pa na ang mga kray-kay. Mga tawag nga gani, mga tiil-tiil sa kasag, dala na tanan. Mga kulamoy. Ang gina-export sa Amerika, gina-process na premium crab meat, mga binan. So, biskan damo nga mga Pinoy ang magbakal sing kasag, no? Ang demand is still not enough nga mag-absorb sang volume previously nga gina-export sa Amerika. So, ang pamangkot, base pwede sila maka-export elsewhere. Now, well, this is possible. But this is not immediate. So, may mga potential markets like for example, Japan, South Korea, Singapore, mga European countries, mga Middle Eastern countries. However, mga kabiyanan, each market, no, Japan market, South Korea, kada market, kada pungsod, ha, or kada lugar, mga kabiyanan, may ara sila kaugalingon, number one, food safety standards. Number two, may ara man sila gyapon sustainability requirements. O dapat pasaron gini eh. Ha? Number three, may certifications. may packaging specifications. Oh, kaya kami nakabudlay in buyer relationships. Oh. So if we go to another potential market, mga Benan, if we build these markets, it can take months or even years, mga kabiyanan. Oh. So that's why kinanglan ihimuon ini nga task force. So kabudlay no, kasaglan pero kadako gali isang kadako gali sa problema. Oh, maayong aga. Oh, good morning part. Aton nga ang akong igagaw diha sa Tanhay City si Jadil Dave sa Roma. Part, good morning, Ma'am Isada Rosario, maayong aga. So, this is what's happening, mga kabiyanan. Oh, para sa inyo nga natingala kamo nga nagbratong kasag. Amo ni. Amo ni ang rason. So, nagbratong kasag, pero apektado ang ekonomiya. Oh. So, still, oh, pangamayuan na ito ng gobyerno, sila ni ang nagahimo sa mga avenues nga tadlong ini nga mga panghitabo kag makabalik man o maka-recover man ang ato niya mga fisher folks. Di kaya mula man ang ilang pangabuyan, oh, especially dira sa Ibi Magulo na. Wala na kita tion mga biyanan ko dahil isang oras ba do laba pa ni Tani. Ma-explain pa tabla partner Bonao. Wala na ito oras. Oh. So, hasta lang ito, Adriana, mga biyanan. Sa aton nga listro yan ay kagantista manamilit ng muyot anay. May naman ngalingit noon, Diyos naman balaan, nagadayo, nagap, salamat kami sa siningaga, salamat kinasin mo katutom, salamat kinasin mo pagpakamayo, kag salamat Lord kay gingahan mo kami liwat sa bagong adlaw, pribiliyo kag oportunidad, makahimo sa mga likuto na mo, at the same time, makapangayo kami ginusang bulig nga halin sa imo. Ginoo, ito'y pangunahay kami, and we pray, you know, especially sa amon nga mga fisher folks, mga fishermen, you know, piktado sa silingaban. You know, ikaw gid nakabalo sa ilang sitwasyon. We pray, you know, nga in some way or other, mahimuan ni paagi, you know, sa gobyerno na makabulig sa ila, makarecover sa ila, you know. At the same time, mga amon mga desisyones, mga likutan sa silingadlaw, ito yung pagunahay kami ginawa. Kagabay nga, ikaw gid ang may maisis ni Allah. Tanang ginapon ng salamat in Jesus' name. Amen. Maamya na, nalindri sa aton nga studio. Kaupo dato si partner Bonner Carbona sa aton nga controls. And si Sir Joe Ridulia sa aton nga comment section. Once again, iniang inyo abiyan sa kanginan, Jigs Inilia ng Argasaling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Iniang oras ng Pilipinas, there is a 12:33 Radio DYVS, sa Gasabuli. See you tomorrow. God bless and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Yeso Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
2: Servisyo OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyo OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
3: Magandang araw mga kaagapay, ito po ang serbisyong OFW, sumasapit sa inyo tuwing 8:30 hanggang 9:30 ng umaga. Araw po ng Huwebes ngayon at bumabati po sa buong mundo, buong Pilipinas at sa lahat ng inaabot ng programa ngayon. Ano man ang yung platform na gamit, maaaring yan ay sa GCTV, maging sa FB Live at sa regular radio na ating gamit, ano, at saka PM Radio. At syempre ang FB Live, ano, na gamit natin ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. At hindi ko po makakasama si Pastor Rene Bonsoy. Kailangan niya magpahinga muna, may masama pakiramdam. At magpapatuloy po ang inyong programa. Siyempre, sa pangalan din ni Atty. Cao na maring nanonood ngayong umagang ito. Magandang araw po sa inyo. At araw po ng Thursday ngayon, July 23, 2026. Bumabati po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Joe Biasong. Makakasama nyo sa loob po ng isang oras sa makabuluhang talakayan, pagsagot sa mga katanungang inyong naipapadala na sa amin. At kung kayo po may mga katanungan, ay patuloy lang pong ipadala sa atin at binabasa po natin yan. At doon naman po sa mga nanonood ngayon, pwede rin kayong magbigay ng inyong mga katanungan. Pero ngayon, mayroon po tayong mga naka-line up na mga inquiry na sasagutin po din natin ngayon. Ayan. At bago tayo magpatuloy, siyempre ang atin munang gabay mula sa salita ng Diyos, ang chapter po ay awit, chapter 82 verse 1 at ilang mga talata. Babasahin ko lang po ito. Ang Diyos ang namumuno ng pagtitipon sa langit, sa gitna ng mga hukom. Siyang humahatol sa kanila. Sinabi niya sa kanila, hanggang kailan kayo hahatol ng di tama? Hanggang kailan niyo papaburan ang masasama? Bigyan niyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol niyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas niyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasamang tao. Wala kayong alam, hindi kayo makaintindi. Namumuhay kayo sa kadiliman, kaya walang kapayapaan sa mundo. Mga kapatid sa Panginoon, ang dulo ng verse ay sinasabi, wala kayong kapayapaan. Wala kayong kapayapaan dahil namumuhay kayo sa dilim. Mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga lalo na ngayon sa ating bansa na hindi matukoy, walang tinutukoy, lahat hatol ng hatol sa kapwa. Hindi natin malaman tuloy kung sino sa kanila. At ang humahatol, ang hinahatulan ay mga taong mayroon ding mga tinatagong dilim. Mga kapatid sa Panginoon, ang produkto ng ating kawalan ng kapayapaan ay pamumuhay ng dilim. Ang kaguluhan ay produkto ng ating pagiging makasarili. Ang kadiliman ay produkto ng ating pagiging prideful, pagiging matakaw sa salapi, pagiging sakim, pagiging o pagpapairal. Inisa-isa dito, mga kapatid, no? Yung walang katarungan sa mga dukha at ulila, yung mga walang karapatan o nangangailangan ng karapatan at nangangailangan yung mga inaapi. Ang sabi ng Biblia, iligtas nyo ang mahihina at nangangailangan mula sa kamay ng masasamang tao. Ang sabi ng Panginoon, wala ba kayong pangintindi? Di ba kayo makaunawa? Ito'y sampal sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Ang mga talatang ito'y para sa lahat. Israel ang kausap dito. Pero ito'y hindi malayo sa ating panahon ngayon. Na wala tayong pangunawa sa mga bagay-bagay na dapat nating inuunawa. Nagtuturoan, nagsasabing sila, kaya nga po tayo may impeachment. Bunga ng kadiliman, bunga ng walang pangunawa. Totoo yung justice ay dapat ipinaiiral. Pero ang problema, mga kapatid, ang hustisya ay selective. Hindi pinaiiral sa lahat. Kailangan natin, mga kapatid, ang mamuhay sa liwanag sapagkat kusang umaalis ang dilim kapag tayo ay may liwanag. Hindi mo kailangan itaboy ang dilim. Buksan mo lang ang ilaw. Kusang nawawala ang dilim. Mga kapatid sa Panginoon, totoong may Satanas na dating Lucifer. Pero tandaan po natin, ang buhay natin ngayon ay impluensya ng kasalanan na dala ni Satanas. Ngunit may pagpapasya tayong pwedeng gawin. Ang nararapat, pangunawa, hustisya, mga inaapi, mga nawawala ng pag-asa, nangangailangan ng katarungan, kailangan lang po nating ipairal ito. Nawa, mga kababayan, sa ating mga pamilya at ating mga OFW and their families at lahat ng ating nakikinig ngayon, malaking bagay na kahit isa, dalawa, tatlo, apat, isa-isa lamang, malaking epekto po ito sa kabuuan ng ating bansa. Ang katarungan ay pinairal kagaya ng batis na dumadaloy na hindi hinaharangan. Ang serbisyong OFW, mga kababayan at mga programa ng 702 DCS

ng mamuhay kayo, namumuhay kayo sa kadiliman, kaya walang kapayapaan sa mundo. Kung walang kapayapaan dahil sa kasamaan, may liwanag, kaya may liwanag dahil namumuhay tayo sa katuwiran. Pagbalain tayo ng Panginoon ngayong umagang ito, nawa na-inspire tayo na mamuhay ayon sa plano at liwanag ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita na aming pong binasa at naunawaan namin nawa. Pagpalain niyo na makapamuhay kami sa liwanag ng iyong salita upang magkaroon ng kapayapaan sa mundong ito. Maraming salamat, hindi man kami madami. Ngunit isa, dalawa, tatlo, ang liwanag ay lalong lumiliwanag kapag marami. Pangunahan niyo po, O Diyos, ang broadcast ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan, magandang araw muli mga kababayan. Meron na po tayong mga nag-comment ano, dito sa ating program. Ayan, si Karen Damian is watching from Japan. Ayan, sabi niya, magandang araw po Pastor Joe and all Epipanio Salvador. Good morning. Share na po. Okay. So paki-like, like and share mga kababayan itong ating broadcast para po mas maraming makapanood at makapamatuto mula dito sa ating programa. Bumabati rin si Amy Cristobal, mapagpalang araw Pastor Joe, maging sa mga listener at nanonood. God bless po. Ayan. Okay, maraming salamat po. Ating i-share na po ito. Okay, yan. Share na. At binabati lang natin ano yung mga nakasama natin nung nakaraang linggo ano ang FPOP na matagumpay na nag-open ng laboratory, isang laboratory, primary laboratory diyan sa QZ. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon, dinaluhan ito ng mga distinguished guest from LGU, from national to local, barangay, at maging sa mga sa DOH, sa Department of Migrant Workers. Ano. Papasalamat tayo sa Panginoon. And because of that, kay isesegue ko na that this coming Monday ay magkakaroon po ng MOU ang Department of Migrant Workers at ng Family Planning Organization of the Philippines, Metro Manila Chapter. Ito po isa pansamantalang ako po ang namamahala bilang tagapangulo o president ng chapter ng Family Planning Organization of the Philippines. This coming Monday, thank you Attorney Jay at Director Ace Milliar sa mabilis na pagpoproseso o pag-workout para ito ay maging realidad. Mabilis. Sapagkat 1 week after lang, ay meron ng MOU. Ito ay pag, anong relasyon ito sa ating mga OFW? Kapag after po ng MOU, ipapatupad po ang kasunduan ng dalawang opisina, ang FPOP na nasa medical at ang DMW naman sa mga overseas Filipino workers. We will be giving discounts sa mga OFW at may help desk na ilalagay po kami dyan sa FPOP na ay situate na mayroong trained na magra-run doon sa help desk ng OFW help desk sa loob po ng GFM. Meron na yan, GFM at itong FPOP. Ano ho? At maglalagay din tayo ng mga leaflets, flyers para information drive. At syempre, ang ating mga staff mag-undergo din ng isang training para mas makatulong tayo. At syempre, yung mga mahalagang discounts para sa mga services na pinuprovide po ng FPOP. So this coming Monday na po yan, 10 o'clock ng umaga, dyan sa Ortigas ng DMW or Makati. Hindi ko pa alam yung lugar. Pero nakita ko yung Ortigas ang nakalagay. Alin man doon, Makati man Ortigas, tuloy po ang Monday, 10 o'clock ng umaga. Okay, so maraming salamat, DMW. Meron pang babatiin tayo si Trinidad Villa, mapagpalang araw po, Pastor. Okay, so ngayong umaga, mga kapatid, ayan, humahabol si Mary Ann Francisco. Good morning po, Pastor Joe, listening from Hong Kong.
while working.

0: Okay, maraming salamat, Mary Ann. Okay, so ngayong umaga, darako na po tayo sa mga katanungan. May nakalista po sa ating tatlo. Actually, ang mga katanungan ito ay halos natulungan na natin, pero yung susog, merong mga follow-up. Ano ho? Una, mga kababayan, kung kayo po ay narito ng programa nung Tuesday, ngayon Thursday po, no? Last 2 days lang, ay naitampok natin yung si Annalie Banyaga na kauuwi lang noong July 6. Ano? Tumihingi ng tulong, naikwento ko po ito sa inyo, na humihingi ng tulong para yung mga gamit, alahas, singsing, relo at iba pang bagay, mga damit, ay hindi po niya naiuwi dahil pinauwi siya ng walang kadala-dala. Sabi nga niya, yung panloob sa dibdib ay hindi nga siya pinagsuot para lamang pamadaliin siyang pauwiin. Ito naman po ay natapos ang kanyang kontrata, 1 year and 1 month to be exact. At sa kanyang pag-uwi, mga kababayan, ay talagang hindi na naisakatuparan ang repatriation dapat noong 2025. Tayo po mismo ang sumama sa mag-ama, yung kanyang anak at saka yung kanyang asawa dyan sa DMW sa Repat, One Repat Command Center. Ang dahilan ay pinilit na tapusin ng OFW. Mga 6 months to 8 months pa lang siya that time, si Annalie. At taga-Silangan po ito, malapit sa aming bahay. Sabi ko nga, mga 10 pagitan lang na bahay sa kalsada. Sa isang linya lang ng kalsada. At pinilit niyang tapusin dahil nag-aaral ang kanyang mga anak at nagkasakit ang kanyang asawa. Talagang natapos niya, mga kapatid. Pinilit. Nung una ko siya makita, napakataba. Maganda ang katawan, ngayon ho, payat na payat. At nagpunta sa opisina Thursday nung, I think, Tuesday. Monday nagpunta. At sa kanyang pagdulog, sinasabi niyang, Pastor, gusto kong makuha lahat ng aking dapat makuha. Pinakompute ko po yan. Pinakompute ko, ang computation ko, sabi ko, siguro mga 50 plus thousand ang pwede mong kunin. I-compute mo lahat yung alahas na amount. At yun nga ang ginawa. Nag-hearing 2 days ago. 2 days ago, nag-hearing. Thursday, Wednesday, Tuesday, nag-hearing. Tama, yun ang sabi ko nung nakaraan na sa araw na ito, hearing niya. Ayan, second hearing. Mga kapatid, in short, inadvisan, tinulungan natin kung paano ang gagawin, minonitor natin habang siya nasa hearing, at kahapon ba ito, kagabi lang, nagbalita po na, Pastor, maraming salamat po sa inyo pong pagpapayo, sa inyo pong tulong sapagkat naliwanagan po ako at naiparating ko talaga yung dapat kong iparating sa gabay ninyo ay natulungan po ako. At sabi niya sa linggo po, pupunta po kami para magpasalamat sa Panginoon. Kasi ang lapit lang po niya sa bahay namin. Sabi ko nga, dapat tinawagan mo ako o nag-PM ka, na uuwi ka kasi wala akong sumundo, nag-commute lang. E sabi ko, dapat nasundo ka namin sa airport. Pero sabi niya, okay lang po, Pastor. Ito ang good news, mga kapatid, ang good news. Kagabi, nag-PM siya, sabi niya, Pastor, maraming salamat po. Sa ngayon po, simula nung after nung second hearing, sinettle po siya. Mas malaki doon sa sinabi ko. Sabi ko kanina, 50, so mas malaki pa doon ang natanggap niya. So mga kapatid, ang maliwanag dito, na kapag alam nating may paglabag, ano, ang inyong employer, merong violation ang inyong employer, huwag ho kayong matakot magreklamo. Ang reklamo po ay nakabase po doon sa paglabag. Hindi dahil sa halimbawa nagkasakit ang asawa mo, di kaya hindi makatiis ang pamilya mo, gusto ko niyang pauwiin, hindi po. Nakadepende ang paglabag doon sa kontratang inyong pinirmahan. Dapat doon nakabase kasi may mga kwento ng kababayan tayo pag nag pag nag pag nagpapail na ng kaso, kaya gusto niyang makakuha ng gantong amount kasi may sakit ang nanay niya, may kailangan ipakumpay, hindi naman kaya siya may sakit. Doon ang kanilang isinus, doon sila pumupunta. Sabi ko, ma'am, hindi po yan. Kailangan ang violation ay doon galing sa paglabag nila sa kontratang pinirmahan. O di kaya sa maltreatment na ginawa sa iyo, di pagpapasweldo. Lahat po yan naka ano, sa kontrata. Kaya mahalaga na alam natin ang kontrata na atin pong pinipirmahan sapagkat dyan po magmumula ang ating mga karapatan. So, kaya in short mga kababayan, kinukongratulate natin si Anna Lee at after ng hearing, nakatanggap po na po siya 5 digits ang kanyang natanggap. At nagpapasalamat siya. Sabi niya sa Linggo, Pastor, magsisimba po kami kasama yung pamilya ko. Kaya maraming salamat. Napakahalaga po ng ministry ng paggabay. Ano ho? Sapagkat kagaya ng ating devotion kanina, kung natatandaan ko, sabi niya, iligtas niyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasamang tao. Di ho ba ito'y biblical? Kaya ang OFW ministry, mga kapatid, ay hindi ito pag-agaw sa ginagawa ng OWA, ginagawa ng DMW, hindi po. Inaatasan po tayo, bukod sa government, tungkulin nila yan. Pero remember, ang sektor ng OFW ay sa laki ng cover ng DMW, OWA, hindi nila kayang paglingkuran. O di naman kaya, makatulong tayo na ma-refer sa tamang tanggapan, magabayan, mapayuhan kung ano ang dapat gawin. Ito po ang serbisyong OFW. Kaya ho tayo narito para gabayan, tulungan ang sabi rito, bigyan ng katarungan ang mga dukha at alila. Bigyan ng katarungan. Bago makarating sa mga government agency, yung injustices, yung kawalang righteousness, kawalan ng injustisya sa OFW at pamilya, walang tumutulong, walang gumagabay, diyan papasok ang OFW ministry. At dito kailangan natin ang mga simbahan, mga kapatid. Kailangan natin ang mga simbahan, ang OFW and families dapat maalalayan natin sa bawat lugar kung saan tayo located. Kaya mga kapatid, may kwento ko lang ano, ang ministry po na pastor po ako sa ministry ng OFW and Family Christian Ministry. Isang maliit na local church, mga 40 lamang hanggang 30 to 40 ang members. Pero lahat po halos OFW. Sila po ay mga naka-experience ng injustices, maltreatment, at ang pamilya nila siyempre naapektuhan. Mga kapatid, nakita ko ang epekto sa community. Isang sektor lang ito sa aking community, pero napakahalaga ng effect ng ministry sa kanila. Pwedeng gawin po yan ng kahit sinong pastor. Makipag-ugnayan lang po kayo sa Global Filipino Movement, sa inyong lingkod, para magabayan kayo sa training kung anuman. Kaya mga kapatid, Edna, kay Anna Lee, congratulations Anna Lee. Ngayon ay masayang-masaya po si Anna Lee. At mapapagamot siya, makapagpapagamot. At ina-assist na rin natin para makatulong din ang DSWD. At ano pang ahensya na makakatulong ang OWA. Kaya mga kapatid sa Panginoon, maraming salamat po sa ministrong ito at sa pagkakataong makapaglingkod dito sa serbisyong OFW, ang ating DCAS, ang Far East Broadcasting Company. Napakalaki po ng inyong napakalaking tulong sa ating mga OFW at pamilya sa pamamagitan ng programa sa slot na binibigay dito sa atin para maglingkod. Kaya God bless FEBC 702 DCAS at sa Global Filipino Movement at ang OFW and Family Christian Ministry at sa mga simbahan na naglilingkod na kayo, congratulations, pagpalain po kayo ng Panginoon. If you want training, please call us at we can provide how to set up OFW ministry at the same time paralegal training para sa inyong ministry. Okay. So, pangalawa po na sasagutin po natin. Okay, pangalawa ay ito po si Ednalyn Cacao. Narito po ang kanyang tanong. Si Ednalyn Cacao, ayan. Sabi po niya, ito yung maagang maaga kanina, umaga pa lang, no? 6:10 ng umaga. Sabi niya, good morning, Pastor. Naka-apply na daw po yung mama ni Erickson Bakunawa sa OWA. Baka naman po pwede silang tulungan, Pastor, para mapadali po ang releasing sa OWA. Sa DMW, daw po sila nag-apply, Pastor. Salamat po. Okay, dalawa yung tanong niya. Medyo may concern ako sa dulong binanggit niya. Anyway, ang sabi niya, itong si Erickson Bakunawa, by the way, itong si Ednalyn Cacao, baka na nanonood si Ednalyn ngayon, isa ito sa natulungan natin makabil ng Action Fund, maging ang livelihood ng OWA na 20,000. May kaibigan niya itong si Erickson Bakunawa. Kaibigan niya, kaibigan ng partner niya. Humingi ito sa atin ng tulong para dahil naka-confine itong si Erickson Bakunawa. Nung mag-PM si Ednalyn, sabi niya, Pastor, may naka-confine po na isang kasamahan ng husband ko, ng partner ko, at siya ay naka-confine sa Manila Hospital. Kung pwede po matulungan natin. Okay, right there and then, na tawagan ko agad ang DMW. At sinabi ko, Director Ace, meron naka-confine na OFW. Baka pwedeng mabigyan ng Action Fund. Ito naman ay active OWA member at distressed dahil may karamdaman. Nariyan sa hospital ngayon. Kinabukasan, umaga ko tinawagan, kinabukasan, sabi niya, Pastor, sige po, papupuntahan ko. Mga kapatid, inabot po kinabukasan ang 75,000 na assistance ng Action Fund. Mabilis umaksyon kapag may pondo ang DMW. Mabilis umaksyon ang NCR. Ngayon, ito naman, naka-avail ng 75,000 ngayon, humihingi naman ng tulong. Actually, napakaliit ng 75,000 kung inkukumpara sa bill na worth million. Ayon sa kanya, ang worth ng bill ay 1 million plus. At 75,000, napakaliit po niyan. Pero malaking tulong na po yan para pagsamasamahin ang mga tulong. Ngayon, lumapit naman sila sa OWA para makahingi naman ng alalay para sa Pinas-balikhanap buhay sapagat OWA member pa naman. Kaya sabi niya, nag-apply na po sa OWA nung una na sinabi niya, no, baka naman po sila matulungan, Pastor, na mapadali ang releasing sa OWA sa DMW. So, ang OWA po ay attached agency ng DMW. Ngayon, pag nag-apply kayo ng Balik Pinas Balikhanap Buhay, talagang sa OWA po yan, hindi yan sa DMW. Specific pong programa yan para sa ating mga overseas Filipino workers. So, Ednalyn, yes, tutulungan natin na kaya lang sabi ko sa kanya, dahil ang tinanong ko kasi siya, kailan kayo nag-apply? Ayan. Eh nung sinagot niya, sabi niya, Pastor, nung abente lang po, nung abente lang, July 20 lang, ngayon po ay 23. So 3 days pa lang. Sabi ko, palampasin lang natin itong linggong ito, next week magpa-follow up tayo at didirekta na natin ito kay Director Matet Kapa ng NCR OWA. Hayaan natin munang i-proseso nila 1 week. In 1 week, i-endorse na natin to kay Director Matet Kapa ng OWA NCR. Ayan, yan ang strong partner din natin yan. Pag may mga OWA assistance tayo, dinedirekta po natin sa kanya. At marami na tayo na tulungan through her sa pamagitan nung i-chine-check agad kapag atin pong ni-refer sa kanya. At salamat, Director Matet ng OWA Region, NCR Region. Abay, parang action woman din ito. action woman kagaya ng action man ng NCR. Dapat talaga mag-tandem yung NCR. Hindi nung araw, napakabagal niyang NCR, pero ngayon po ay mabilis na pong umaksyon. Lalo na kapag pinag-usapan ay balik Pinas, balik hanap buhay na 20,000. Ayan. Okay. So, ang usapan dito ay nag-apply ka sa OWA, DMW daw. Hindi, sa OWA lamang, Ednalyn. Ano? Kaya, intayin lang natin next week. At kung kayo po ay may mga concern sa OWA, pwede nyo pong idirekta yan sa ating OWA NCR o kung saan kayong region. At yan ay tutugunan nila agad sa inyo. Okay, so 8:59 na po ng umaga. Medyo magbe-break tayo ng maaga. At babalik tayo makalipas lang ang ilang paalala para sagutin pa yung dalawang, ipagpatuloy yung pangalawa at mayroon pang isang katanungan na mga success story din po ito na ating nagagabayan. Pero may mga follow-up na katanungan sila. Okay, babalik po kami. Diyan lang po kayo.
1: Sambition OFW. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Halatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
2: Sumasayo papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
0: Nagbabalik po ang servisyong OFW at ito pa rin ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong, para sumagot sa mga katanungang inyo pong pinapadala sa akin. Ano ho, at hindi lang sa akin, kundi kay Pastor Rene, maging sa GFM at sa DZS. So, yung ulitin ko, yung panghuli, no, ay yung kay Ednalyn, ni-refer po sa atin, ay endorse natin to kay Director Matet Kapa. At doon sa mga ganong concern, kapag NCR, sa NCR nyo po idulog, at mabilis po ang action dyan sa NCR OWA. Okay. Sa pangatlo pong katanungan, ito pong kababayan nating ito ay ang pangalan po nito ay si Monica Sakig. Ito'y pinsan po ng ating natulungan na si April Sakig ng Region 1 to eh. Region 1. At sa kanya pong concern, hindi po tungkol kay April ito, kundi kay Monica Sakig. Isa pong OFW yung hindi nakatapos ang kontrata dahil nagkasakit at nag-arrive po kahapon, Miyerkules, 11 o'clock o 11:30 ng umaga kahapon. So, na-repatriate po ito, natulungan nating ma-repatriate. Pagdating po sa airport, talagang hindi na po kayang maglakad. So, ang ginawa natin, sabi ko kay April, pakausap mo sa akin yung OWA staff na naandyan sa airport. At kinausap po natin, hindi ko na matandaan yung name, pero sabi ko, sir, pa-assist po ito. At ina-assist po ito ng radio station namin, ang 702 DZAS, paki-assist. Then sabi ko, pabigyan ng pamasahe kasi papunta pa yan ng Region 1. At nakausap ko naman, yung staff na nakausap natin ay nasa labas ng airport siya pero hindi sila makapasok sa loob, no? Nasa airport na siya sa arrival pero hindi sila makapasok. So iniintay nila yung staff na nasa taas, nasa loob para mag-assist. At sabi niya, huwag kayong mag-alala sir, ipapa-assist po namin ito. At iniintay lang po namin yung ambulance at saka yung staff na bumaba kasi nasa taas po. Sabi ko, sige, pa-assist niyo po. At kami ay aalalay dito sa OFW. After ng ilang oras, nag-arrive yung OFW. At anong nangyari, mga kabatid, hinang-hina na yung OFW kasi may sakit nga po. May sakit at kailangan niyang i-hospital. Ang problema, nakausap ko mismo itong Efrel, sabi niya, Pastor, wala pa hong, hindi pa daw bumababa yung mga staff na nasa taas. So walang available na ambulance. Kaya ang sabi niya, Pastor, wala kaming choice. Kundi bibiyahin na kami kahit hindi namin makuha yung assistance muna kasi ang importante, ma-confine siya sa hospital. Mga kabatid, mga gabi, mga 7 o'clock ng gabi, naroon na sa ordineta yon, ordineta. Na-confine sa hospital yung OFW at ang tanong ngayon ni Ednalina ito. Sabi niya, Pastor, April. Ang sabi niya, salamat po. Sana po matulungan po kasi hindi po binigay ang medical record na iba ng ahensya niya. O, hindi daw binigay yung medical record. Yung galing abroad siguro ito, no? Dapat po mapanagot sila sa kapabayaan nila. Gusto pa rin po kasi i-deploy noon sa ibang amo gayong ganoong itsura niya. Kasi talagang payat tapos mahinang-mahina kaya idiniretso. Sabi ko, hayaan mo, tutulungan natin si Monica mag-file ng case. Sabi niya, tama po, sana ma-actionan ng OWA ang, at para di nasasapitin ng mga sumusunod na OFW. Sabi niya rito, luto ako, baon po, papuntang hospital. Ngayon lang po ito, mga kapatid. 8:15, habang bago tayo pumasok ng broadcast. Mga kapatid, ganito po. May mga pagkakataon na hindi maiwasan, na halimbawa, hindi available. Pero dapat na priority nila ito. Kaya lang, hindi po ito na itimbre yung kanyang pag-uwi. Kaya kinausap ko na lang yung staff nang naandyan na. Kasi biglaan yung pag-uwi. May request na ng pagpapauwi pero biglang pinauwi. Pero may sakit. So hindi natin na i-coordinate na ito ng OWA sapagkat wala nang komunikasyon yung Monica na OFW nung nasa airport na. Basta dumating na lang sa airport at kinomunicate kay April. Sabi ni April, sir, narito na po. 11:30 ng umaga, nasa airport na sila para sunduin yung biyanan niya ang kasama. Kasi pinsan po ito. Mga kapatid, ang kasong ito ni Monica ay isang panibago na namang kaso ng pagkailangan ng tulong. Nasaan ng agency dito? Bakit walang aksyon? Bakit walang tulong na nangyari ang OFW mula sa agency niya? Kailangan po mga kababayan sa ganitong pagkakataon, tulungan natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na itong ganitong may problema sa kanyang employment, lalo na sa ibang bansa. Mga kababayan, ang programa pong servisyong OFW ay narito para alalayan, kagaya ng pag-alalay natin dito kay Monica at ngayon po ay nasa hospital na po siya. Kailangan lang po na siya ay magabayan kung anong gagawin. Pero tiyak po yan. Mabibigyan po yan ng OWA na worth 20,000. Aalalayan po natin yan sa Action Fund para ma-refer sa Region 1. Ang OWA na andyan, Director Jerry. Anong apelido ni Director Jerry ng OWA? Pangalawa, yung direktor ng DMW para sa Action Fund. Gagawin po natin ang ating magagawa para maalalayan itong si Monica. Kung nanonood ka, April ngayon, kung nanonood ka, huwag kang mag-alala, magpagaling lang muna at tayo ay aalalay sa kanya sa anumang paraan, lalo na sa mga benepisyo ng OFW. Yan po ang pangatlong katanungan na pinadala po sa atin, katanungan at pagpapasalamat na din. Ano ho? Na itong tatlong, si Annalie, yung kay Ednalyn, at saka yung kay Monica Sakig. Yung kay Monica Sakig natugunan na rin po natin. At mga kababayan, marami pang mga kaso na atin pong tinutulungan, inaalalayan, lalong-lalo na pagdating sa mga benepisyo. Ano ho? Sapagkat alam natin mga kababayan, maraming hindi nakakaalam ng kanilang mga karapatan kapag pinag-usapan ay ang mga karapatan. Kaya narito po tayo para umalalay sa inyo. Kaya anuman po, mga kababayan, anuman po ang mga concern na inyo pong pinapadala, abay hindi po tayo magpapabaya para alalayan po kayo. Okay. Mga kababayan, isishare ko lang po ito. Tapos na po yung katanungang tatlo. Ano ho? Okay. Ang, pasensya na ba, tumawa, mayroon nang nag-PM. May delivery. Okay. Wala tuloy ako. Okay. Gusto ko basahin lamang itong kontrata. Mayroon tayong babasahin lang na kontrata na employment contract na standard. Ano ho? Ito'y pinipirmahan ng DMW sa DMW ng ating OFW at ng employer para pag-usapan o para sabihing ito ang ating pinagkakasunduan. This contract is beneficial to both parties. Ano ho? Yan ay walang labangan diyan sa kontrata. Ito'y standard ng gobyernong pinaiiral sa dalawa. So, bakit ko gustong i-share ito? Sapagkat maraming OFW na hindi po niya alam kung paanong gagawin. Kaya kailangan nating banggitin ito. Una po, yung sa nakalagay sa ating minimum provision stipulated sa contract ng DMW, kasama dyan ang statement of work or place of work. Dapat mismong nakalagay kung saan siya magtatrabaho. At sa dahilan, kasi kaya nakasulat po, eh, di ho ba? Kaya nakasulat po dyan. Kailangan pong nakalagay ang work site at saka place of work. Dahil kapag hindi po nakalagay o di naman kaya inilagay ka sa iba, that is violation of the contract. Okay? Number two, contract duration. Dapat 2 taon o stipulated doon ilang buwan, ilang taon para matiyak mo na hanggang doon lang. Kaya ang pagputol ng wala sa tamang dahilan ay paglabag sa kontrata at mananagot ang sinuman sa dalawa na lumabag sa kontrata ng provision ng contract duration. Pangatlo, position. Domestic worker ang iyong apply pero ginawa kang sa salon. Di kaya sa salon ka, ginawa kang domestic helper. Alin man. Kumbaga kung hindi nakalagay sa kontrata, abay magbasa ho kayo ng kontratang inyong pinirmahan. Wag lang ho yung sweldo ang babasahin nyo at address. Kundi kabuuan ng kontrata sapagkat doon ka tali sa 2 taon na kontrata mo. Number 3, monthly salary. Magkano ang salary na iyong dapat sasahurin? Kung malaki, okay lang yon. Hindi paglabag yon, kasi advantage yon para sa OFW. Pero kapag disadvantage, ang bumaba ang sweldo, ayan, pananagutin yung employer dyan. Kaya mahalaga in accordance to prescribed standards or guiding rates. Kasi may guiding rates po ang DMW, kaya nga mayroon tayong Migrant Workers Office, ano po, para bigyang gabay ang ating DMW dito kung magkano ang kalakarang sweldo sa ibang bansa. At ini-standard dito po yan sa Pilipinas. Kaya may standard employment contract. Okay. Regular work schedule. Dapat 8 hours. Domestic helper man yan o sino man. Parang sa atin din. Dapat pumapasok ka ng 8 hours at hindi bababa. Hindi tataas sa 6 na araw. Dapat may day off yan na isang araw na para maging maayos pa din ang condition ng isang OFW. Kung stipulated din po another yung overtime pay. Abi kailangan po ay binabayaran. Kung nag-extend, halimbawa 8 hours nag-extend at mayroon kang dagdag na 2 hours naging 10 hours per day, dapat bayaran po ang overtime. Another, kung pinag-usapan po yung transportation mula sa worksite, mula sa bahay to worksite, kung nando po sa contract yan o di kaya offsetting ng benefits, dapat nakukuha ng isang OFW yan. At hindi yung parang inaabuso o yung oras. Okay? Another is yung free food, libre ba? Kung nakalagay sa kontrata, at saka offsetting benefits, halimbawa nagtrabaho ka, pinakakain kayo, pero i-offset mo yan ng ibang benepisyo. Diba? O di kaya kung walang free food, ino-offset ng ibang benefits, pinapalitan kumbaga. Okay. Siyempre, mayroon ding pinag-uusapan tayo vacation leave. At sa vacation leave, siyempre yung sick leave, hindi homesick mga kababayan, no? Medical and dental, workers or workmen's compensation, injury or death kasama dyan sa kontrata. Kaya yung repatriation ng buhay at patay kasama yan doon sa contract. Pinipirmahan po yan. Dapat both sides para maging bahagi ng benepisyo ng isang worker. In the event of death of employee, workers remain and personal belongings shall be repatriated to the Philippines at the expense of the employer. Kapag may nangyari, namatay ang worker. Ang pagpapauwi ng labi, lahat ng mga documentation at maging ang benepisyo, salary man yan, overtime, o anuman lahat at mga belongings, mga personal effects. Kasama po yan sa iuwi, dapat ng labi at sa pakipag-ugnayan ng kanilang ng pamilya dito sa Pilipinas. Kaya mga kapatid, ano ho, itong lahat ng ito, dapat nababasa natin. Dapat nakukuha natin ang mga laman ng kasunduan. At kapag may just causes, halimbawa, mayroon naman talagang dahilan. Kaya nga, terminate siya o nag-terminate siya. Diba? Anumang kondisyon, anumang nangyari, siyempre, lahat ng ito ay may pag-uusapan. Magko-complain at may tamang proseso o procedure ng pag-complain. Halimbawa, in case of death. Or, hindi death lamang, kundi maging yung termination. Sa causes ng termination, siyempre, kapag tinerminate ng employer ang kanyang worker, dapat lawful at dapat just ang termination o matuwid o mayroong katotohanan o may paglabag sa part ng worker. Ano yung mga yan? Serious misconduct. Ang magaspang na pag-uugali. Ba? Willful disobedience of employers. Hindi pagsunod. Hindi siya sumusunod sa madaling salita. Willfully. Willful disobedience. Masuwaying manggagawa. Napakahirap naman kung ikay OFW, masuwayin ka. Kahit na sabihin mong tama ka, kung ang attitude mo naman na hindi tama, ay hindi maganda ang kahihinatnan. Ano ho? Another, yung habitual neglect of duties. Pagpapabaya, mga kababayan, ng pagpapabaya ng worker sa kanyang tungkulin. Pwede kang i-terminate. Number four, absenteeism. Absenteeism ng OFW. Uma-absent. Kalimitan ito mga company nangyayari ito. Pero kung household, hindi ito nangyayari sapagkat hindi naman sila lumalabas. Repatriation. Yun, talagang kapag nangyari ang absenteeism, pwede kang i-repatriate, pwede kang pauwiin. Diba? Insubordination. Hindi ka sumusunod sa iyong superior o sa iyong supervisor. Another is revealing secrets of establishment. Yung mga sikreto ng inyong kumpanya, nire-reveal mo sa kalaban para sumama ang iyong kumpanya. Paglabag sa kostumbre, traditions, mga batas ng host country. Kasama yan, mga kapatid. Pwede kang, yan ay just causes yan, mga kapatid, yung binabanggit natin. Violation ng terms and condition of the employment contract. Yung mga binanggit ko sa inyong kontrata. Di ho ba? Lahat ng laman ng kontrata kapag may paglabag ka dyan, at siyempre, dahil sa paglabag yan ng worker, may karapatan ang isang employer na i-terminate ka at ang worker shall bear the expenses lahat ng pag-uwi. Okay, ang employer po yan. Pero how about naman kapag may just cause naman ang pag-terminate ng worker para sa kanyang employer? Siyempre, halimbawa, serious insult by the employer or his representative. Verbal abuse, iniinsulto ka. Pwede kang mag-terminate ang contract yan. Inhumane and unbearable treatment. Ang turing sa'yo, hayop. Ang turing sa'yo, hindi tao. Inhumane, hindi makataong pagtrato sa'yo. Mga kapatid, yan ay nangyayari yan. Nangyayari din yan. So, pwedeng mag-terminate ang worker. Number three, commission of a crime or offense by the employer or his representative. Ay pinagagawa ka ng mali. Diba? Pinagtitinda ka ng droga. Diba? Pinagtitinda ka ng illegal na mga gamot or anuman that is illegal. Pwede ka mag-terminate ng contract. Violation of terms and condition of the employment contract by the employer. Kapag nag-violate din ang worker o employer doon sa kontrata, ayan, ang employer ha, ay pwede ka nang mag-terminate. The employer shall shoulder the repatriation expenses. Pwede na magpa-repatriate at kayo ay sasagutin ng employer. Mga kababayan, pwede mag-file din ng kaso pagdating dito sa Pilipinas. Mga kababayan, yan lang po ang ating mga tinalakay. Nawa po, natuto po tayo sa ating mga tinalakay ngayong umaga. Diyan na po tayo nagtatapos ang ating pong programa at nasagot po natin, bagamat mayroon pa tayong ilang minuto, mananalangin po tayo. Dakilan Diyos, maraming salamat. Nilalapit po namin sa iyo itong si Monica Saking na naka-confine ngayon, Panginoon, sa hospital ng Ordineta. Pangunahan niyo po, Panginoon, maging si Mr. Bakunawa na naka-confine ngayon na nangangailangan ng salapi. Maging, Panginoon, recovery nitong si Annalie na makarecover, lumakas muli at makapagtrabaho ayon sa kanya. Ito po ang aking panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa lupon ng isang oras. Magpapaalam tayo pansamantala sa pangalan po ni Pastor Rene Bunsoy, Attorney Carlos Cao Jr. Ito po si Pastor Joe Biasong nagsasabing, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na pamilya at buong sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
4: Go si Jerry Aguilar. Nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DCS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
2: Service OFW.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Good morning, welcome to DYVS 1233. Ako ang inyong kadampig sa HIV na una. Ako si Alma Palmares. Kanin live kita on Facebook. You can tag live and share to your friends kag makakuha man kita diri sa simple tips para sa aton ikaayong muna-una gani. Stay tuned. I'll be right back after a few reminders.
1: Kayang iwasan ng dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
2: Search and destroy.
1: Linisin ang mga lugar na may naka-imbak ng tubig.
2: Self-protection.
1: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
2: Seek early consultation.
1: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes at sakit ng katawan.
2: Support fogging.
1: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
2: Sustain hydration.
1: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
2: Isang paalala mula sa Save the Children.
0: Nagabalik kita diri sa aton nga segment sa kadampig mo sa ikay una-una. And we will talk about how to handle failure in life. Oh, mautod tanan. Nakaagi. Kagmalabay gid sa tawag na failure. Because failure in life is an unavoidable, normal, and necessary part of personal growth, often serving as a catalyst for future success. That is a saying I quote, failure is only the opportunity to begin again, only this time more wisely, by Henry Ford. O ginautod, no? Kaya nga itong nga kabuhi, no? May mga agyan kita da iya nga mga video budlay, kaga ma-discarril kung sa ilonggo pa kung isang itong lakat. But again, you know, failure is not final and it's not fatal. That is why siling pag-indiri sa isang quote, it is hard to fail, but it's worse never to have tried to succeed, siling ni Theodore Roosevelt. So, oh, pwede gadya nga, ay, hindi ko gusto ma-failure, no? So, i-guard mo yung self, ikaw na mag-try sa mga bagay nga kung sa diin makatuon ikaw, no? So, that's why today, understanding failure, definition of failure is defined as a lack of success or the inability to meet an expectation, which is often self-imposed, no? So, kung kisa ikaw lang man na mismo ang hatag sang bagay nga ginalimitahan mo ang imo nga kaugalingon. Normal experience, it is a universal part of life that is integral for success, yet many fear it because it causes pain and embarrassment. Siyempre, wala ba sa mga gagmay, pakita elementary ka, kadamo sa mga naagyan kasi na ito, kahuluya, ay kalaw, ay man to na, no, tuman. No, pero as you grow up, no, kami ba kung na-train ikaw nga, you know, hindi ka pala nga, sabi mo, pinadas malas, kisa makadlawan ka to, nahuyaan ka to, ay, hindi na kung magano, ah, hindi na kung magliwat, lakat, hindi mo na pwede, no, as babies can, eh. So, aber madapila siya matumba, matindugid, no, kay, amuna siya part of, sa pagtakang-takang sa isa kabata. Normal experience, it is a universal part of life that is integral for success. So, hindi ta kinanlan makulbaan. Types of failure, it can manifest as career setbacks, relationship breakdowns, or failure to meet personal standards. So kung kisa, no, manang mga bagay nga, kita mismo nagbutang sang mga standards aton kabuhi, na kung sa diin, dito nabudlayan na kita kisa kung paano na naton ma-achieve ka. Kisa, mo dahil kung matubang ka-failure, kisa mo kina-da part which you cannot forgive yourself. So, kinalan tagid di mentsindihan, no? Kaya may mga setbacks and mga relationship breakdowns about big subong, no? So, iba na sa jahan, kaya may date, may hatagan sila bulak, may mga chocolates, iba niya na subuan, kaka-remember nilang ilang mga nagliligan, no? Nga ba, gin-betray sila or probably, no, two time or whatever. So, ang love man sa ilaya, hindi iya masadya. So, but failures, it doesn't mean, no, nga mapabilin ka nila. Root causes, major causes includes poor environmental influences, wrong mindset and bad habits, lack of motivation and fear. So, mga failures nga ini, amo ining mga root cause kisa nga kung sa diin nagahatag sang mga dugang, no, mga impluensya sa aton. Especially nga tiyan mo na bala, ang sala nga panguna-una. So, kananan, tanga nga itong mindset, mabutang tagid sa insyakto. A person who never made a mistake, never tried anything new, siling ni Albert Einstein. Oo eh, kaya kung wala kagidya kaagi, wala kaya failure in life, bang, pero wala kagulang rumay na himo galing, No? Kasi ata ka lang sa sulusang balay mo daw, na nagwa ever since. But still, inside the house, no? Growing up, sinuod nga wala kang ijakagi, nakabuka baso, pinggan, sa nahugas ka, di ginakigat. Kada more, you know, you are being trained. Di makita mo, ay, okay, next time I'll be, you know, better. Ma-careful pagid. O nagsaka ka sa kahoy, naugusag danan. There's so many ways. These are simple things. But in life, amuna, may mga bagay nga hindi tagid manigar nga may mga failure sa kabuhi. Steps to recover from failure. Okay? So, ano ini? Number one, process your emotions. Dili sa ikaay mo na una, importante gid nga maproseso mo ang imong balatsyagon. No, in times of failure, ti amo na ang itawag nga proseso, budlay ni, kung hindi takabalo, kung paano tani ihimuon. So, isa ka bagay, gid, no, i-process mo emotions mo. Kaya again, kung mapanghuna-huna, umayo. Okay, so that's where it begins sa imong stability and even striking nga ka-develop sa imong kabuhi. Allow yourself to feel disappointment. So, hindi pwedeng hindi mo na pag-acknowledge nga na-disappoint ka, napatsyagan mo, or anger, no? Okay, akig ka, siyempre, sinubla naman na mian kung ikaw na-fail or, you know, in a, sa sitwasyon nga failure ang ara na aguma ni mo or sadness. Acknowledging these feelings prevents from resurfacing later. So, kung na i-process mo na nga dahil, kung i-deny mo na, one way or another, no, mapatsyagan mo mo na gyapon, mabalik na, ma-feel mo na naman ang regret, ara na naman na daang imong emosyon nga, shadow na naman ka-overwhelming. So, that's why nga, you have to process your emotions, which, alam mo, gid, hindi mo na pwede ano ni disqualify ang imo feelings nga nalainan ka, akig ka, nasubuan ka. So you have to acknowledge it. Next is adapt a growth mindset, no? So kinahanglan mo nga i-adapt ang tawag nga growth mindset which view failure as a not yet. So hindi pa na failure may be fatal but it's not final. Okay? So pwede nga po grabe gito ka lala gito. So ang mindset nga ko sa diin, adapt a growth mindset. May damo da or dako nga himuon dira ang Ginoo. View failures as not yet rather than a permanent state. Treat it as a lesson that provides essential data for future success. So mga references mo sa ulihi, kabalo ka na, nga hindi mo na napag-imuon, hindi ka na magsulod liwat. Hindi mo na napag-iambal, hindi mo na napag-imuon yung mga steps, kay ina nag-lead sa ang netawag nga failure. So sa kabuhi, mo ina, may mga tao nga abaw. E, siyempre kung isa, hindi lang once but twice but three times and how many times. Pero ti, apamangko, sa saan mo gusto mag-learn, okay? So kinanlan, mag-learn kita. Of course, wala man talaga bata, no? Kapasa nga itong edad. So, failure must be a place where we should be maturing and learning and ma-execute ta ang ato ng mga decisions sa kabuhi in a better way. Next is practice self-compassion. Isa pa ginakon, may failure ikaw, natural, ang una, gin nga maghatag sa pagpalangga sa imo kaugalingon, ikaw mismo, no? So, self-compassion, that's why hindi mo gina ako bagado, sobraging kapag blame mo sa kaugalingon mo. Sometimes, muna, tanan niya nga tao sa palibot mo, napatawad ka na, okay, actually, why na sila ka dumdong? Ito, why naman sila nag-mind sila? Ay, may ginatubang naman sila. But it's you who is hard on yourself. So, be kind to yourself. Treating your situation with the same understanding you would offer a friend. So, kahit, no, may sila kakanta sa aton nga, one of our famous singer, nagahambal, no, the greatest love of all. Okay, you know, is to love yourself. So, kinanlan man gid, no? So, analyze. Next is analyze and learn. So, analisahon mo sa failure o tod, no? I-look back mo gid din ka. Actually, may mga steps na da nga nagkanto ka to. Kaya wala man sang tawong nag-insigida lang, no? O, sa bulbis sa eskwila lang, ala, failure ka. Di, wala ka gabamati. Wala ka to eskwila, wala ka gasulod, wala ka gabasa, wala ka ga-learn to sang advance ang imuda ng mga lessons. There's so many things. Amo na in life. So, hindi ta magsiling nga wala lang, no? Kag wala tuyas ang mga contribution kay ginakita ta ang mga root causes sa ito, wag nga failure. So, analyze and learn. Objectively, analyze what went wrong and identify the specific lessons learned. Determine what can be done differently next time. So, kung na-failure ka to sa unang attempt, ano tong mga bagay? So, hindi mo na pagsulitin. Kaya kung isa, expect as ang alain nga resulta, same lang man ang imo ginahimo. Di paano na abi, maging successful. goal. So kinanlan gid analyze and learn, importante gid para makarecover kita sa failure. Next is reframe the narrative. What does it mean? Fight the urge to see yourself in incapable. List your strengths and past success to remind yourself of your capabilities. So hindi mo pwedeng ang imong istorya abi mo amulan Japan. No, you are capable. So list down all your strengths nga nahimo mo kag sa mga past success, no, may mga bagay ikaw dira nga na overcome kinanlan mo gid ina. So for you to plan, no, sang mga hilimuon nimo after a failure, amo gina nga itanawon mo, i-reframe mo ang itawag nga narrative. So ang urge bala nga ang imo ka ubling, kakita mo hindi ko ginikaya, hindi ko ginikaya. Dita mo ginahambal mo na, syempre amo ginahimuon mo, pero see yourself that you are capable, no, may ara kapasidad ikaw. So next is create a new plan. So kinanlan mo tod, no, sang una ate mo na kuno if you plan to fail. If you plan to fail, of course, amo na na eh, fail your gid, no? You fail to plan, no? If you plan to fail, you fail to plan. So wala ka nagplano, siyempre na failure.

0: feeling mo you're a failure, pero hindi. Yan lang yung take small actions. Focus on what you can do. Do right now to move forward. So, yung buwang tsakto, kag move forward. Small, immediate steps can help you overcome feelings of helplessness. So, buligan mo gidya. Kag ma, ano kagid, mabutang kagid into action sa imong mga gusto himo. Yes, you failed. But, muna, in the morning, okay, muna kung aga, encouragement, iya utod. Malapit ka sa Ginoo, ihatag ang imong kabukusan sa iya. Kay utod, wala man tamay may imo, no? Kung na-failure kita. Grabe na nga panikasog ang himo at the end of the day, no? All you want is the best for everybody, for yourself. Kaling tiyan mo na failure ikaw. So, take small actions, hindi magpabilin sa imo nga pagkatumba. Next is, of course, this is ikaayong na una, isa giniya, no? Counseling sa tanan natin rin nga gina-discuss, seek support kids. So, kailangan natin mangita sa mga makasupport sa atin. Talk to friends, family, or a mentor to gain perspective and encouragement. So, kailangan mo giniya nga ihambal, kag-i-share ba niya sa mga tao na makabulig sa imo. Kaya importante, gini na, sometimes, gina- solo mo. Kusuluhon mo na. Wala kasang tao nga makakaya. Uto. That's why we are created by God in a community. That's why ang first nga unit of society is family. Which ako nang gusto gubuhon sang enemy. Nga amuna dapat itindugan natin. Kaya this is one of the things nga support group na gina-assign sa aton friends. No? Number one, gina ang aton family. So, mga mentor ta. No? Para nga makapanghuna-huna ikaw sing maayo. And next is avoid negative self-talk. Now, challenge distorted thoughts that magnify the failure and its impact on your life. Bawsali, mo gina kahambala ng imo. Kisabala, no? Tanawin mo yung itsura sa mirror. Halam mo akigaan, kahambalaan mo gina ikaw, get, no? At ginabilitol mo ka ginasuyaan mo. Ti utod, isa ka bagay, no? Kinanlan, even to yourself. E mo na gaya, paano mo mapalanggang ibang kundi mo gani mapalanggang kaulid mo? So, sa failure mo na, sometimes, siya mostly, I would say, no, sa counseling, ang the big barrier, siya tawag nga breakthrough, isa mo na, ang iyang pagbutang sang dako nga, pagbasol siya akong lingon, no? So, negative self-talk. So, avoid the need. We have to learn nga muna. You have to face it. Ngayon na failure ka. Hindi namin himo mo, sala. Ang mga desisyon mo, kumbaga, sa Ilonggo pa na palpak ikaw, tamo ka na halitan. Pero, if you want to rise up from failure, you need to understand nga, number one, ginakaglingon mo ya. No? Ano mo gini, allow mo gini nga mahil. Kay, amo na, of course, ego gina iya. Kahit nahuya ka sa ibang tao, no, ano yung hambal sa imo. Actually, for you to rise up in failure, hindi mo ginapagpanumdumon. Ang panumdumon mo, mahil ka emotionally. No, mapatawad mo ka, ulingon mo, kag i-receive mo. Isa ka bagay, i-receive mo pagpatawad sa Diyos, i-receive mo man ang pagpatawad sa kaulingon mo. So, you have to accept tapos na to. What can you do? No, but I think no, better way is para ikaw nga maka-move on sa imong next journey in life. And next is overcoming and coping. So, shift perspective, view failures as feedback rather than a definition of your worth. Recognizing it teaches what does not work. So, kinanlang ginatong para maka-cope up kita, shift perspective. So, laing nga panulukan mo laang half full nga water, ibutang mo sa isang lamisa, kay planta mo sa lain-lain nga tao, lain-lain na ilang panulukan. So, view failure as feedback rather than a definition of your worth. Recognizing nga gana, tunuluan ikaw sang imo nga what does not work. Anong lang wala nag-work sa amuto ni mo, ginhimo. So, importante gina. Next is self-compassion. Acknowledge your emotions without excessive self-blame. Recognizing that not all factors are within your control, of course. No, again, no, gaan mo gidya ang imo kaugalingon sa yatawag nga kaluoy. So, palanggaon mo gid. Okay? So, hindi ang self-love, hindi na yung pagiging selfish. No, but rather, kaya mo na kung ikaw mismo, no, puno ka sa pagigugma, ang imo kabuhi nag-radiate gid kag mahigugma ang ibang nga tao. Kaya dira, actually, you can give grace to the people as you understand that you are given also grace yung ginatawag. Okay? So, part 1 pa lang na. I'll be right back after these few reminders.
1: Sa pagpili ng pagkain, iwasan ang tatlong sobrang maaalat, mamantika, at matatamad.

0: sa pagkain. Tulong ito upang maiwasan ang hypertension at mga sakit sa puso. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
1: Nagabalik kita diri sa aton nga segment sa kadampig mo sa kayo nga una second part no history and atondri ang about coping, you know, failures in life, so overcoming and coping, no, so kagina shift perspective and of course self compassion. Next is small steps, no, so again avoid feeling overwhelmed. So dito kinun lang nga damo og kita to nga aton nga mga gusto matabo sa kabuhit na gusto ta gid ni dasig-dasigon ta ni, no, kay parang damo ta mahimo. So simple steps, small steps are important. Avoid feeling overwhelmed, no? By setting small, manageable, smart goals instead of unrealistic, massive targets. Grabe gid. Ma, ano ko, in 1 week time, ma-overcome ko na akong failure, tibaw. Isa pila ka tuig na kung gisa nga preparar ka na imo na failure ka pa. So hindi ta, no, again you have to start, no, but I would say always mauto dyan hindi pagkalipat lang gino number one gina kay siya ang nagahatag sa aton sang success. The Bible says, you know, he enables us, no, to produce wealth. Okay, siya yung nagahatag sa aton, even he is the wisdom himself na kinanaton naton even in Proverbs, no, ang ginapalangga ang kaalam sang Diyos, tagaan niya sang malawig na kabuhi, matagaan niya sang you know, riches, honor, and life to those who fear the Lord. So muna nga small steps kid, hindi ta ma-overwhelm kay hindi ta halagid ka panungdom nga dasigon ta ni kay gusto ta mabawi mo ginaiban kasi akong sa business, no, bawi on ta dali on ta ni, so kisa da mor dali kedo dira agid ka kasandad. O analyze kid, small steps lang. Next is learn from others. Mugi din pinakanami ang wise ko nung atawo, no, ay kung gusto man bal mayo gid nga agenta, pwede man, pero mas mayo gid kung naglearn ka na to sa mga tawo nga nauna sa imo nga na failure sila kag ano ina ang ginhimo nila para sa ila failure nga ma-overcome nila kag naging successful sila. Research successful people who failed multiple times such as Thomas Edison or Walt Disney to normalize the experience. Kay sila niyo, grabe ni ti mga visionary ini, tininiya sang kagapon lang si Thomas Edison, tula na yaka bumbilyang naglulupok kag wala nagsiga. Ti kung ang imo ya nga kabuhi, gusto mo ya pagka try mo successful dayon, you know, I think wala karakter da nga gaka-build. So importante ya sa isa ka tao nga successful, karakter gyud. May mga tao gani nga successful, pero kung di ang karakter na build up, hati wala gyapon, it goes down and boils down to zero. So hindi gyapon maano, hindi gyapon mangin beneficial to the person, to the people around them. So si Thomas Edison, darawa bala kundi na-enjoy ito sa buong mapluresen. Kasi liliga, kaga otherwise, no, nag-invent pa ginang tao more, mga LED, no, starting from a person who never stops. Pila ka libo-libo, gyan ka suga ang naglulupok para yang magsiga ang isa ka suga. So si Walt Disney, no, napatay lang ito gani. Wala ina makita actually ang pag ano na nang tapos na blang world ang Disneyland, pero sa iya yung heart kag magi siya na nag-envision na nakita yan na yang success na. So kinanlan ta ni tun-an ano ni mga bagay, number one did of course, you know, quitters never or winners never quit. So and winners always, you know, persevere. Hindi tagi diyan magsilinga ay ano man nga grabe na nga try aton, no, kung sinabi isang saying, try and try until you succeed, pero may gambal man hindi ka mag-try and try paano ka mag-succeed kung gina-try mo wrong ideas, wrong concept, wrong mindset, hindi man na. So you have to really try and try sa mga bagay nga nag-mature ikaw, no, mga pamaagi. Okay, next is analyze and adjust. Now kung inakinan lang, isa to, hindi na gusto mag-analyze, hindi man gusto mag-adjust. No? So, identify specifically what went wrong. No? And ano ini nga mga bagay, fix the specific tactic rather than labeling your entire life as a failure. So, bilog, mga kabuhi, matyaga mo doon na baldak na gin. No? Hindi natuod. Kaya ang tao, yan nga tanan na, i-research mo na wala asang tao nangin successful in anything. Na wala sila yan na failure. Kaya ang almost, yun yung isa tanan, ano na, at the brink. Wala na, ubos na ang pag-asa, wala na yan na matyagan, wala na paglaom, hopeless, helpless, matyagan nila. Ay, hindi na ni, wala na end ang life, no? But something sparks. kagingaan sila, you know, it's the Lord. Mera gani nga sa mga pandemic yan, into yung do sila yung do, end of the world again. No? Ang mga business, nag-rise up. Ang mga ideas, oh, sa mga delivery, na kadamu-damu. Okay? So, hindi na yautod, end of the world. So, hindi mo ya pagsilinga ang imo failure. It's an event, it is not you. Okay? Next is strategies for change. Ano mo yung mga strategiya para sa pagbago? Define purpose, establish clear, meaningful goals to provide direction and focus. Alam mo ko na failure ka, sometimes wala ka na actually ang imo focus kag hindi klaro kung di nga makadto. Kaya kisado, kumbaga sa ilonggo mo, kisado saksak sinagol ba? So hindi pwede na. Kaya ang success is a product of consistency. No? Very consistent and focused. Kasi siyempre kung consistent ka, focus ka. So, i-provide mo na kayong direksyon sa tawag nga pag-tinad kag para ikaw nga ma-establish from failure. Kinanlan mo gid ma-provide ang tawag nga direction, clear and focus. Kag of course, meaningful nga mga goals. No? So, strategies for change. Kinanlan ta ina i-plaster. Next is avoid comparison. Aba, paano ko na lang naiamangin successful kung nang sali mo to'y lantaw? Ang tupad mo, ang palibot mo. Stop comparing your journey to the curated success of others, especially in social media. Aba, abi mo to'y agani. Yeah, grabe na tong posting. Ito siya na to yung super rich kag nag-successful na. Kaya galingin mo ya na plaster lang to'y sa again, ano yun lang ito, edit. Kasi gani, no? Bu, grabe daw na, ano ka, gin, ay, ala, ulihin ako, guro, grabe yung career ko. Do, wala na niya nagatinaan. Ang ibang ito, grabe na ito yung ilang success. Please, you know, in the Bible, hindi it's wise to compare. Mugin na iyan sa kabagay. So, avoid comparison. Kinanlan niya, kung gusto mo yan sa tawag success, focus ka gidya sa mga bagay. Kag, by the way, kita nga tawag, gingaan to sa Diyos sa tawag nga talents and skills and giftings. You know, we are not, hindi tayo pari-pariha. No? Amo na ka-unique ang Ginoo mag-create. So, dira tayo focus kay where you are good at, actually, no, giftings mo, hindi na yung hard for you to do, dira kaya gaan sa Ginoo sa tawag nga favor success. So, the more yung gina-compare mo yung self, dira gid ka, nagaka-discarrel pa gid. Kay, keep up mo to yung lifestyle sa iban, nano to yung ilang mga, ay, do, kanami to yung, mo naman iguro himuon ko, hindi. So, I think it is better that way, no, nga, especially ang uniqueness pa, na ginhatag sang Diyos ato. Next is, take action. Move past procrastination and fear by taking small concrete steps forward, even if you are afraid. So, muna yung nga, hindi tayo mag kahangawa nga kung sa diin ang aton kabuhi. Doka hindi siya yabala kaangay sa iban nga bahaw do sila to do tuloy-tuloy do grabe gid niya success tong ila no so take action no hindi kamo ra kay sa boss na lang ha daso na lang no kay kis ana hadlok na ta actually ang tao nga na failure sa tuod lang no nadlock na lang kung isa mag-try. Kaya doon napasok ka bala ng mga siling nila. Napasok ka kaisa doon, hindi ka na magliwat. Pero you know, for the purpose, nga kung sa diin utod, ginapahamtong kita sa experience, especially ng ginuugit kay gusto yan na makita ang atong kabuhi. Kay again, ang success ya, given ginaya. Tanan nga hard work, it leads to success. Pero, ang successful nga tao, kung wala siya mismo, no? Wala siya na preparar sa iya nga pagiging successful in life, business man na, family man na, ang tanan lang na da, kung kisam na lang pride, isaka na, no? Wala na tayo sa nga tawag nga, kisaka may na-compassion sa ibang nga tao, so muna nga, hindi na nila mabatsyagan kung paano mangin, you know, gracious sa iban. So, when you take action, even, you know, hindi mo isado ka, do ka batsaga, ganyan ang mga tao na failure, ahay, do, tomorrow is still the same day, but the truth is, you know, tomorrow will be another day. No? So, move past procrastination, hindi na buwas na lang, sige na lang, buwas naman, wala so naman nga buwas, no, kaya inadlock ka, kay para hindi mo na ni mabatsagan. Kasi siyempre, you have failed and gusto mo yan nga maplastargin ang imo man nga mga himuon kagang imo pagid nga mga ibutang sa imong mga future nga mga plastaron. So, no, i-recap na lang ang ato naging discussable, how to handle failure in life. Again, no, so understanding failure, itindihon mo gid nga ang failure, yeah, defined is a lack of success or inability to meet an expectation which is often self-imposed. Kaya ikaw na nagbutang. So, normal experience ini. No, kag ini mga types of failures, mga setbacks naton sa atong career, relationship, no, mga breakdown sa mga relasyon, failure, kag aton nga mga personal standards nga wala naton na meet. So, causes ini, major causes includes poor environment, no, influence, wrong mindset, bad habits, lack of motivation and fear. Kag ang aton nga proseso para ang maka-recover kita sa failure, process your emotions, adapt a growth mindset, practice a self-compassion, no, be kind to yourself. Abaw, yung nabla. O, kaya mbal, ganino. The greatest love of all is to love yourself. So, lang gaagit kay, amun nabla, you cannot love others as you love yourself. No? Basang Bible. Kaya nalang niya, palanggaon mo gid para makapalangga kasi sa ibang niya tao. Hindi na ya selfishness. Ay, palanggaon ko lang kong lingko, hindi. Kay imagine mo blay ka mismo, hindi mo kay mabaton ka ulingon mo, how can you accept other people? So practice self compassion, analyze and learn and reframe the narrative, create a new plan, take small actions, seek support. Importante gid avoid self talk. Oh, kag paano kita mag-cope? Shift perspective. So i-shift ta gid do sa driving black. Oh, un uphill na torsihon mo na sa lae naman nga ano ni ti syempre kung ara ka lang sa kung ang imo nga kung manual na may gears na iyang ati try shifting mo pero kung ara kaya sa tawag ni sa matik no ti drive lang na iyang drive. So shift perspective, self compassion again, no, ay ang imo i-acknowledge mo gid emotion mo but you have to really give compassion to yourself, small steps, no, you don't need to have big steps kun ikaw nga failure ka amat-amat lang utod, no, and learn from others, research ka gid ano niya mga bagay nga naagyan man nila kag failures la how many times, but you know they their experience brought them to their success, and analyze and adjust, identify, no, sa mga bagay nga anong tabo nga sala. Okay, and next is strategies for change, no, define purpose, avoid comparison, take action sa imong pagahimuon. Today I would like to end with this. Silingri, Philippians 3:13. Forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal. No, kanamigit po pa ikalimti na tong nagliligad. No, kaya actually hindi gid mag hindi kagid ka move forward kung ikaw utod hindi mo makita ang yatawag nga pag nabla, hindi ka nabla magpadayon, no, nga ay tanan nagakadumduman mo ang nahimo mo sa nagligad, hindi. So forgetting what is behind you, straining forward what lies ahead, and I press on toward a goal. And lastly, siling sang Romans 8:23, and we know that in all things God works for the good for those who love Him, who have been called according to His purpose. Seek support so Ginoo, sa Ginoo gid. So muna, according to His purpose. So seek support, engage with friends, family, no, and professionals to gain perspective and support. So kinanlanon ta ginautod. Again, sa aton ikayong nahuna, panungdo mo naton nga kita, no? Kinanlan ta gidya mahibaloan nga may pag-ayo kag makita maka ano pa makagain sa tawag nga strength. No, sa liwat ako inyo kadampig sa ikayong nahuna. Ako si Alma Palmares. God bless you and have a great day. Nutrition ay
2: mahalaga sa pamilya. Subong bulan sang Hulyo, ginasaulog naton ang Nutrition Month. Isa ka pahanumdom nga ang pagkaon nga husto. Importante gid para sa kusog sang lawas, kakaayong lawas. Ang maayong nutrition isa ka paagi sa pag-adupan sa kabuhi na ginhatag sa ang Ginoo. Sa adlaw-adlaw nga pagpili sang mas sustansya nga pagkaon, nagabuli kita mapatukod sang mas maayong lawas nga pamilya ka komunidad. Magkaon sang husto, mapangabuhi sang malipayon. Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS. Kumain ng wasto, kalusugan
3: ay kayaman ang totoo. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
1: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real, as in real or real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: time diri sa DYVS Abian Maing Aga, kag welcome gid sa Real Time with Leah. Kamusta ikaw abian sa sininga adlaw? Kag Huwebes na kita subong, July 23, 2026. Salamat gid sa Ginoo for another day nga ginhatag niya sa aton abian. Mabulubog naw ang panahon subong. Kag I hope nga naga-enjoy kag gid sa imo pagpamati diri sa DYVS Abian, kag nagapamahaw ka na dira subong, no? Or dala na panyaga. Ang iba na to, nag-ready naman sa pagluto nila sa panyaga, no? God bless gid sa inyo dira abyan nga pagpamati. Tita Virgie Salgado, kag na Mercedes Nanit, subong man si Sir RV Nanit, maing aga sa inyo. Tita Perla Montalvo, maing aga sa imo, kag si Tito Nestor, na Joanne Montalvo, good morning. Kag kabay pa ang aton nga tagipusoon sa mga abiyano, puno gid sang pagpasalamat sa gihapon sa piyaksang mga challenge, no, kag at the same time mga ihan mga pressures, no, part ina, no, sa aton nga pagtubo sa Ginoo abiyan. So let's learn gid, no, nga maging resilient, mag-adapt abiyan, kay I believe temporary lang ina, no. Salamat gid sa sining mga reminders aton. It's Nutrition Month, kag pag-isuryahan naton related sa mga pagkaon sa gihapon abyan. So may ara ka dira mga shout out, mga prayer request, greetings, o kon mga feedback, pwede ka gid diri maka connect sa DYVS abyan at 0998-842-2130, or pwede ka man makatawag sa 704-7999. I-invite man ang imo mga kilala, mga abyan, pamilya nga mag-like sang page ang DYVS, kag mamati diri sa The Sweet Voice of Salvation, 1233 Radio DYVS. Sir Jaime Tuala, kamusta ka sir? Ma'am Aimilo Dubria, salamat man sa mga abyan naton nga nagapamati dira sa Bago City. Good morning gid sa inyo, Remotin family. Si Pastor Jel Janjutay, good morning. Salamat man sa mga taga Cadiz nga mga abyan naton dira man sa may Ibi Magalona, sa Silay, maing aga kay nang Dulping Villarenia dira sa may Patag. Subong man ginatamyo ko si Ma'am Yoli Sale. Ma'am Yoli, God bless you. Salamat gid Ma'am Yoli, mga abyan naton sa AL, si Ma'am Karen Moscoso, ang Ginoo gid magpakamaayo sa inyo. Kag salamat man, no, sa mga abyan naton dira sa may Pulo Pandan. Also, ginatamyo man nato ang mga taga Valladolid, Ma'am Valerie Mueda, si Nong Fernando ng Ami Mananap, Ma'am Loida Gabriel, salamat gid, si Pastor Frankie, Ma'am Juret Pastor, Nong Silong ng Luing Hepanagocha, Leti Jimeno, Tito Nathaniel Jimeno, good morning. Salamat man sa kay Ma'am Dolor Pastor Domi Samen, Pastor Rolando Manap, good morning. Salamat man sa pag-suporta, no, diri sa DYVS, tanan ng mga nagapangamuyo, no, dako gid ang inyo nga bulig abyan for 55 years nagapadayon ang buluhaton sang Ginoo through radio, diri sa DYVS nangin partner gid kamo namon, kag dako gid nga suporta abyan, no, ang inyo nga pag pangamuyo kag suporta diri sa DYVS. Si Ma'am Elaine Santillana, Sir Billy Buenafe, good morning. Salamat man sa pag-tune in kay Ma'am Nangdali Apolinario, kay Ma'am Elena Cepeda, good morning. Si Ma'am Rema Joy Hetchanova, good morning mga Ka-Real Time, Ma'am Leia and DYVS staff. God bless you all, shout out sa birthday boy today, Toto Lawrence Duales. God bless Toto Lawrence Duales. Happy happy birthday halin sa kay Ma'am Rema Joy Hetchanova. Kag subong man ginatamyaw gid nato, no, salamat gid sa mga abyan naton dira sa Mursha, no, and paibalola naton sa tanan nga himata kag kaabyan ni Nay Persing Candolita. Siya nagtaliwan abyan na pahuway na siya, kag ang iyang remains ara subong sa ilang puluyan sa barangay Puyas, Mursha, kag ang ilubong na talana sa sininga Domingo, July 26 abyan 1 PM ang necrological service dira sa Mursha Evangelical Church. Kag ginatamyo ko lang dira, no, maing aga sa kay Ma'am Jenny Rossini dira sa Mursha. And of course, no, salamat gid sa mga taga Mobga nga mga abyan naton nga nagapamati diri sa DYVS. Kabay pa ang kabakol sa gihapon, kag ang comfort and good health mangin sa inyo, no, sa family Guanzon kag kay na rejoice Sir Anthony Atienza. Good morning landira sa inyo. Kay nang Meli Allen, salamat subong man sa kay nang Rosalinda, maing aga dira no sa may San Enrique. Sa kay Pastor Maglikyan, good morning gid sa inyo. Kag paibalola naton abyan ang pagpangagda sa imo sa The King of Kings nga film abyan this Saturday, July 25, 10 a.m. sa SM Cinema, SM City, Bacolod. For details, please contact lang sa kay Ma'am Angels 0943-449-4503. Subong man kay Catherine 0977-760-2072 or sa His Life Ministries National Office 441-2561. Salamat gid sa kay Abian Billy Buenafe. Good morning Sir Billy, Jigs Leonor, Jean Abelarde, maing aga. Kag subong man si Tita Ninfa Tahala, Pastor Nemesio dira sa may Alegre Oton, Iloilo. Ginatamyo man naton si Tita Florita Ong, maing aga, sa kay Sir Allen Del Carmen, Manay Gloria Versosa, please pray sa gyapon for healing. Kay Ma'am Leia Solinap, Tita Corazon Estelioso, kay Ma'am Lilis Lo Franco, kay Ma'am Ninet Pisaga, Naininita Guadalquiver. Please pray for good health sa ila abyan sa gihapon. Kag kung may mga prayer request kadira, welcome gid na abyan ang imo mga prayer request. Salamat man sa mga abyan naton nga naga pamati dira sa may Binalbagan. Good morning sa inyo dira. Subong man si Ma'am Juvie Russell. Good morning. Tita Milagros Araneta, maing aga sa imo. Mga taga Pontevedra, Tita Ninfa de la Torre, Ma'am Rachel ng Ma'am Lloyd Damugar, Tita Jokibed Pitogo, Tita Toto, Tito Edward Gilaran. Salamat gid. Kag salamat man sa mga taga Himamaylan, sinang Rusila, Sir Joel Gayanilo, Miss Jean Rose, kag si Harold Hamito, kag Asejo Family, maing aga gid sa inyo. Maing aga man sa kay Ma'am Eleanor, Pastor June Cordova. Kag ginapasalamatan man naton ang mga taga Manapla, si Ma'am Charity, Pastor Jasper Padernal, dira sa Sweet Surprise Sugar Enterprise, Antipolo, Pontevedra, Tito Ponso, Tita Neneng, Tabao Suarez, and family, maayong aga gid sa inyo, subong man. Ginatamyaw man naton ang mga taga Marnata Baptist Church, Pastor June Ugilia, si Pastor Harry Anubling, mga pastors, workers, and staff dira. Kag subong man si Ma'am Jenny Saron, good morning. Si Ma'am Jinky Ferrer, Ma'am Arlene Penuela, si Tita Pleni Heraldoy dira sa Kabakungan, maing aga gid sa imo Tita Suzette Posadas, Pastor Eli Posadas, maayong aga. Kag subong man abyan ang may arasang seminar sa August 7 abyan, Moral Recovery Program Trainers Training Seminar dira sa may Function Hall sa Morsha Complex Building, Morsha, Negros Occidental. For inquiries, contact Pastora Grace Pasigado, 0917-143-4751. Ang Intentional Discipleship Making Conference naman, sa sining September 25 and 26, ang theme All In for Christ, SMX Convention Center, Bacolod. Please contact lang for registration sa idmcbacolod.com. Subong man ang aton nga paibalo sa gyapon, every Monday bantayan ang Lift the Group. Abyan ang spelling niya sini LIFT or Life Improvement for Teens with Ma'am Leia Bargazo. Every Monday 5 to 5:30 p.m. Nag-share diri sila sa mga practical biblical wisdom, encouragement and life lessons para mabuligan ang mga teenager to grow sa ilang faith, character and daily walk with God. So abyan, every Monday Lift the Group 5 p.m. diri lang sa DYBS. Mga abyan naton dira sa may VMA Global College. Good morning dira sa inyo sa Punta Taytay or sa may Sumag, maing aga dira sa inyo. Salamat kay Doc MJ Alonsagay and team Doc Joy Gaduyon. Salamat gid. Kagang aton oras 10:12 abyan diri sa DYVS. Upod ka diri hasta alas 11 ang real time. Kag liwat no, ginatamyo ko maing aga, maing udto, maing gabi ang tanan naton nga mga abyan nagapamati online sa Facebook kag sa aton nga website dyvs.febc.ph. madamo gid nga salamat. It's 10:13. Stay tuned, Dabian. Pamatian naton ang pipila ka mga pahanumdom.
1: Your way or mine? I'm Cindy Tang with Moving Moments. My cat Java was not happy with me. He had not finished his food, yet he ran into the other room expecting a treat. I looked at him and said, "Nope, finish your food first." Well, he gave me quite the attitude. But then I thought, aren't we sometimes like that with God? We want the blessing, the answer, the reward, but not always the growth or discipline or waiting that comes first. It's important to remember Proverbs 3, 5, and 6, to trust the Lord's ways, not our ways, because God sees what we do not. So today, when things don't go your way, trust God, because our Heavenly Father always knows what's best. To listen to more encouraging stories like this one, go to movingmoments.org. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
0: Subong abunan sang Hulyo, ginasaulog natin ang Nutrition Month. Isa ka pahanumdom nga ang pagkaon nga husto. Importante gid para sa kusog sang lawas, kakaayong lawas. Ang maayong nutrisyon, isa ka paagi sa pag-adipan sa kabuhi nga ginhatag sang Ginoo. Sa adlaw-adlaw nga pagpili sang mas sustansya nga pagkaon, nagabuli kita magpatukod sang mas maayong lawas nga pamilya ka komunidad. Magkaon sang husto, mapangabuhi sang malipayon. Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVF.

0: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Naton nga, 4 o'clock habit, hindi naton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsan aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminig aton balay tani, naka-screen. Kung hindi ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Real talk. Alas 10:17 ang aton oras diri sa DYBS sa Bayan si Ma'am Elizabeth Del Calzado. Ma'am Elizabeth Del Calzado, maing aga sa imo. Salamat kid ma'am sa pagpamati. Sinong Edgar man ang Claire Lacson ginatamyaw man naton, nung Joba ng Cynthia Gotera. Hello sa inyo. Si Ma'am Grace Rico, Ma'am Merly Lumawag, Ma'am Glenda Kadavid. Salamat kid sa inyo pag-upod kag may mga ano pagikita diri abyan prayer item no. Ang pangamuyuan naton ang FEBC Kyrgyzstan abyan no, kay currently off air sila dito no ang Kyrgyzstan tungod nga ang weather condition hindi maayo abyan no, kumbaga sa aton di subong kabulubungaw sa ila toy tama ang kainit so nagaano to sila subong off air kag ginakayo nila ila tower. Kag nagahulat man sila sa bag-o nga antena nila abyan nga mag-abot from Europe. So, kabay pang madasig lang ini, kag tagaan pagid sang kaalam, kag ano, sa gyapo no, ng resourcefulness, resilience sa mga staff no, sang FEBC Kyrgyzstan. No, extreme heat abyan sa Bishkek. No, muna siyang particular nga location, no? Ang may grabe ang init nga panahon kag apektado ang broadcast ng FEBC Kyrgyzstan. Kabalo ka abyan ang Far East Broadcasting Company International ni nga organization kag halos tanan sa kalibutan may mga stations kita, no? Hindi man tanan nga countries pero we are all over the world abyan no ang Far East Broadcasting. Kag isa na diri no ang Pilipinas abyan. Kag diri man sa Pilipinas may ara kita sa mga stations Luzon, Visayas, Mindanao. So, salamat gid no sa kaayo sang Ginoo kag sa imong pagsuporta sa gihapon kag specifically right now ang need nga pangamuyuan gid ang FEBC Kyrgyzstan para nga damo pagid nga mga tao ang makabati sang pulong sang Ginoo kag ma-inspire man sila abyan no. Kag salamat man no sa mga abyan naton nga nagapamati dira sa May Cebu no sa Bantay Island kabay pa nga maayo ang signal dira Pastor Elmo Kietchon maying aga sa imo Pastor Ferdinand Franco sa USA good evening Pastor Shovi Cayetano subong man ginatamyan man naton Pastor Lovell Clavel subong man si Pastor Arnel Amualia, Ma'am Relin Amualia, good morning. Kag dira man sa Leon Iloilo, kamusta ang signal dira mga abyan sa may Concepcion, subong man sa may Pavia, mga listeners na tondira sa Pavia, subong man sa Barotac Nuevo, Barotac Viejo, sa Leganes, sa Sara Iloilo, maayong agad sa inyo dira. Pabalo ka mo kung okay man ang signal sa DYVS dira sa inyong lugar. Sinang Roda, ng Presyosa Alesa, sang Alimudyan, Iloilo, maayong agad sa inyo. Permigid kaupod sa aton. Kag balon kita sa gyapon sang aton nga payong kag jacket abyan sa sini nga mabulubog na o maulanon nga panahon. Unsay ka mga probinsya subong ang under sa tropical cyclone wind signal number 1 suno sa pag-asa abyan in anticipation sang tropical depression nga si Kiyapo abyan, no? Ang spelling niya ini nga is KIYAPO, no? Mag-aagi ni siya sa Luzon northern tip abyan. Kag ang wind signal number 1 ara sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, central and eastern portions ng Mountain Province, eastern portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portions ng Ilocos Sur, kag northern portions ng Aurora. Gina-forecast si Kiyapo nga mag-intensify into a tropical storm sa buwas, Biyernes, July 24, antes ini mag-agi sa lapit sa northeastern mainland sang Cagayan sa aga kaghapon, passing close to or making landfall over the Babuyan Islands later in the afternoon or evening buwas, no? Kag sunod sa pag-asa, ang wind signal number 2 might be the highest possible warning nga i-raise abyan during sa pag-agi diri ni Kiyapo. Kag ang pag-asa or sunod sa pag-asa, wala sang ruling out sang possibility sang pag-intensify ni Kiyapo into a severe tropical storm antes ini mag-traverse, no, sa extreme northern Luzon. Dugang pa nga ang landfall over mainland Cagayan remained possible. Mag-exit sa Philippine Area of Responsibility si Kiyapo abyan sa Sabado, sang aga, or sa hapon, July 25. So, as of 4 a.m. subong aga, or subong adlaw abyan, Huwebes, ang tropical depression nga si Kiyapo ara sa 950 kilometers east of central Luzon. May ara ini siya sang sustained winds of 45 kilometers per hour. May gust ini siya nga 55 kilometers per hour. Moving west-northwestward at 20 kilometers per hour. So muna siyang aton nga weather update kag pangamuyuan ginato, no, kay bisan kita dirigan sa Visayas, so wala to na mention sa wind signal, pero mabaskog ang ulan sa pipila ka mga lugar diri sa aton. Kagabi, no, anaka receive kita sa update sa San Enrique, baskog dira ang ulan mga abyan. So usually daw gabi ang pag-ulan subong, no, pero hindi man nagyapon naton mapaktan. Praying lang gid nga safe kita tanan abyan kag ready kita. So basta may adlaw panglaba nga da, ano, ingagaw panglaba kon may init pa, magmala ang mga linabhan naton kag sa gyapon, no, stay updated paagi sa pagpamati diri sa DYVS. Suryahan naton sa sining nga aga abyan ang isa ka addiction bala nga gina-struggle naton kalabanan, pero hindi lang naton notice misa or hindi kita aware ining pagkaon, no, making food an idol abyan, kag paano anihanin naton ma-overcome. Kisa mayara ka na bala experience abyan nga sa mga alabi na gid sa mga tamis bala, no, mga tamis nga pagkaon. No, kung kisa masiling ka nga, hindi lang anay pag-ihaboy ina nga, example, donut ina, no? Kung kisa ako ng bata mo makakaon, sinabla, labi na gid ko may mga party, no? Usually, mga nanay, no, ang gaubos sa mga pagkaon, nanugunan, kid nga ihaboy. Of course, hindi man kita gusto sang food waste abyan. So amuna kita na lang ang mga adult ang nagaubos ang tamis, mga tamis ng mga pagkaon, hindi lang tamis, I believe any lang basta masiling kita nga do kanugon. Pero mayara ako kilala nga nahaboy gani isang batang iyang donut abyan nga damo pa, no, kag dugin hingagaw gid anay kwa to ang ginaboy nga donut, kag amuna nang do hindi pa man gid ano amuna ka higgo, no. Pero amo na nang naka styrofoam mo, sa solution styrofoam, kag amo na nang ginubos niya no sang iyang ginikanan abyan. So kisa tuon mas lingka ay at least na relieve ako kay wala sang usik. Pero abyan ari nakita naton nga hindi nato na notice nga kung paano naton ginatreat ang sugar no sa kultura bala naton hindi lang man sa western nga mga countries but diri man sa aton sa Pilipinas no ining paano naton ginatreat ang iban nga mga destructive substances bala pareho sang alcohol pero kun magtreat kita ya sa sugar masaling kita nga daw wala man kay daw hindi man aguro bawal no but because sugar is more acceptable it tends to go undetected no mo na siya nakita diri man naton kanami sa sining nga article nakita ko bala abyan sa crosswalk.com no nga ang founder sang Life Unbinged nga si Christy McHammond may recent episode ni siya sa iya podcast nga Confessions of a Christian Alcoholic nag-spend isa sang pila man ka years sa addiction niya sa sugar abyan and the way nga gi-describe niya ini nga kumbaga similar sa being traditional no traditional addicts nga konsuryahan ng drugs kag alcohol kag Christian kag even non-Christian abyan daw a morning challenge sa aton today no acceptable lang yan sa aton magsiling kita kung food acceptable lang mapasugar man or hindi basta pagkaon acceptable na nga nagapasubura kita kaon bala no pero kun ano na ya daw ka negative na sa aton kun istoryan drugs and alcohol syempre of course no gina condemn ina nato no ang pagsubra ang addiction sa alcohol kag drugs sabihan pero kung kisaryo di bala no mo to basi ikaw hindi mo man notice sa self mo most of us no amo na no may hindi kita aware no nga nangin idol na gili nato no ang pagkaon abyan in general no amo na may donut story kita makakadlaw man kita mahamot kita ikaw siguro may mga stories ka man no kay kita dan nga mga Filipino culturally ga sharon pakita gani nong term nila no magkadto kita bala sa mga event no daw ano na subong na culture na na sa aton nga nag ano kita nag balon kita may take out kita no pero unless no kung kilala tang tagbalay manami gina siya yung abiano kag ko nag-offer ang tagbalay ino nga dala ka mapuli no pero amo na nang i-discuss pagid bala naton abiyan nga anangin idol na naton ang food idol balang IDOL no kay how else do you tell sa so, sina nga story abyan no sa mga pagkaon kag sa mga mahamot kita pero kun ipadalman ina naton nga makita diri naton abyan nga ang pagkaon especially ang mga sweets kag ang sugar no nangin acceptable source na sang coping naton sang relief kag comfort di bala kung na-stress ikaw, di ba, ma, ano ko, anay, ah. I-treat ko, anay, akong self, ma-ice cream ako, ma-milk tea, or anything. Wala man na malain, abiano. Ang ano, landira, ang concern naton, kung sobra, no? And for some reason, daw hindi na naton gusto istoryahan, no? Especially, sa mga iglesia naton, no? Ari, abiano, ang sugar, the temptation we ignore. Kag according kay Christy gani abiano ang ano ang author to bala or founder sang Life Unbinged nga food is the good girl's alcohol amo niya term wala man siya ga claim nga ang pagkaon kag alcohol produce identical consequences kay wala gid ang point lang diri abyan nga aton nga sinful hearts can treat them similarly. We can make idols out of them and give them jobs they were never meant to have. Bisan ano man guro abyan nga mga bagay no basta sobra no dira na nagasulod abyan no ang ginatawag nga idol no ang idolatry no kag somehow hindi nakita aware unless nang ko may ara magmuno sa aton or may concern bala sa aton nga amo na kita sina, no? Ang mga substance sabihan ga bag-o, pero ang heart question, ang heart naton nagapamangkot, no, nga what can make me feel better right now, no? Ano bala ang maka ano sa imo, literally ha, no? And even emotionally, di bala ako makakaon kada sang favorite mo nga cake, no, or donut man ina, ice cream man ina, gina-crave mo, pizza man ina, anything, no? Di bala, though somehow ga-kaumpawan ka, no? Kung ga, ano kita ga-worry, kita bala abyan, or we feel anxious, lonely, muna, or akig kita, bored kita, or nahuya kita, or overwhelmed kita, ang iban abyan sa aton, muna, no? Nag-pangita, no? Sang, ilim nun, no? Ang iba naman niya gakadto sa pantry, sa kusina, no? Or iban online, no? Sa mga online nga mga makabakal pagkaon, di bala? Or even shopping online, ino? Para nga ma-ease abyan, mapahagan-hagan ang ini nga ginabatsyag. But as long as abyan nga wala kita gakalumos sa aton nga discomfort like sa alcohol, for example, gina-excuse naton or gina-minimize ang paggamit sa pagkaon kag sugar to do something similar, no? Amuna siya nga gaka hindi kita komportable abyan sa aton, no, labi na gid sa aton nga mga Kristohano, no, we all confront alcohol abuse, drug addiction, sexual sin and adultery abyan head on, pero sa pagkaon, no, ginapalampasan ni naton, no? Kag amo na kun ano nato, no, kun may makita kita someone nga kilala naton nga amo na, no, nang na makibot ka bala nga ay nang gainom na siya gali, no, sa mga alcoholic, do gaano kita dayon, grabe dayon nga mga questions naton or grabe kita dayon maminsar abyan. Pero amo na kun sa pagkaon niya wala lang, no, dala kita sa mga ano bala, no, damo guro nga mga pagkaon abyan or makaon kita sa mga grabe nga mga pagkaon, wala lang na, no, sa iban. Pero aryo abyan, ano naton, i-check naton abyan na nga kita, no, nagaka-confront kita sa iba, no, nga amo na they're into alcohol or drugs abyan, no, kag ang iban sa aton, no, nang wala kita kabalo, may mga ara kita gali nga mga somehow hindi kita aware, no, ga may mga addiction kita, hindi man ay siling yang adra lang sa alcohol or drugs lang, kabalo man kita nga what it's like to turn to something other than God for cheap relief, comfort, and escape. So, abyan, wala kita diriga siling nga ipakawian, no, ang anyone, no, nga may mga amusin na abyan. Ara ginaya, no? Hindi na naton ma-minimize dali-dali ang mga struggle naton, no? Nga managok kita or sa gabi lang kita makaon, no, may mga may mga midnights na kita bala nga or kita ga ano kita indulge, no, ang term. Grabe indulgence naton sa chocolate, no, mga sweets, no, mga midnight na bala nga hindi kita makita, no, sa mga upod naton sa balay. Pero amo na gali ga lead na kita sa mga amo na nga mga habit abyan or somehow masiling naton amat-amat nga addiction na. Kag I hope nga somehow maintindihan mo kung anong but ko silingon abyan, no? Ang pamangkot, ang pagkaon bala, ang sugar or sweets or anything else nag replace na ini sa Ginoo naton as your source of comfort and relief. Liwato naton ang pagkaon bala, sugar or sweets or anything else nangin nag-replace na ini sa Ginoo naton as your source of comfort and relief. makaon ko bala na isa amo sini no kay na stress ko mabakal ko na isa amo sini kay na stress ko no kay amo na bala gulpi ka lang mabakal sa mga amo nang abagay nga wala sa budget no because in the end abyan ang ini nga bala nga pamangkot no in the end anything we turn to wala labot sa kay Jesus abyan ako on man nato or hindi no I share is an idol nan di bala what is an idol abyan anything nga nagareplace sa kay Jesus sa Ginoo sa imo tagi pusoon idol na siya no mo nang simple lang gid no nga meaning sina abyan anything nga gina ano mo gina depend mo for comfort for relief and even for pleasure abyan no idol na siya no wala labot sa Ginoo and aring reality kita tanan may idols kita abyan or what I say we are all addicted to something hindi maybe hindi man tuod pagkaon hindi man alcohol hindi man drugs hindi man mga bagay abyan or even money di bala or even ang trabaho nimo no mangin idol mo na nga ay gusto mo magmagara no no ma-overtime nga ma-overtime ka perme no wala ka na time si mo family sa imo kaugalingon wala ka nagapahuway kay amo na no nagaka-pressure ikaw sa sales no sa quota no nagaka-pressure ikaw kag amo na no ang imo na lang nga goal nga madapot mo imo quota pero hindi ka na happy na ano ka na bala na burnout ka na somehow pero ginapilit mo gid imo kaugalingon nga dabuton ina kay ga-expect ang tao sa imo nga number one ka, top one ikaw when it comes to sales or somehow ga-depend ang family mo sa imo. Abyan, wala malay no nga maubra ka para sa pamilya mo. Pero kung ginapabayan mo na ang time mo sa kaugalingon ni mo, wala ka nagapahuway, napabayan mo man ang relationship mo sa family ni mo and the most good sa tanan, no? Ginoo, gakalipatan mo ng Ginoo abyan. So, idol na ina. So, paano naton mabalaan kung may ara kita sang nangin addicted na kita or nangin idol na naton ang pagkaon abyan. Na? Remember the donut story or ano imo story dire abyan when it comes sa pagkaon or may basi may nadumduman ka nga nahamot ikaw pwede mo ginwa share sa aton nga program pero hindi lang naton pag i-reveal yung imo nga pangalan pwede ka gid dire ka message or may mga insight ka dire abyan when it comes sa food as idol share ka dire sa real time enjoy kanuto ma'am salamat ma'am Rosalinda Tadena mamay may Villaflor Nang Alice Melendez, partner Bonard Carmona, Team Carmona, maing aga dira sa inyo. Salamat gid sa pag-upod sa aton nga programa. So ang pamangkot ko abyan nga how do we know? Paano nato mabalaan kung nangin idol na nato ng pagkaon? So i-discuss naman ina naton pagkatapos ng aton nga mga music break.

0: Sa pagpili ng pagkain, iwasan ang tatlong sobrang maaalat, mamantika at matatamis na pagkain. Tulong ito upang maiwasan ang hypertension at mga sakit sa puso. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
1: Real Talk. 10:46 at on time, diri sa DYBS or listening sa Real Time with Leah. Salamat gid kay Day Mary Ann Langyon, Pastor Julito Calambro, Kuya Ferdy Marcos. Good morning po sa inyo. Maing aga man sa kay Tita Ninfa, maing aga gid sa imo. Kay nang Sol Piamonte, kamusta ka dira nang Sol? Tita Elvie May Gamilon, good morning. So, let's be clear, Abiana, ang donuts na aren't inherently sinful.

yan. Ako, namitan ko na sa donut, no? But, let me remind you, Abian, nga donuts are not inherently sinful. Ang question ko, Kagina, paano nato mabalaan kung nangin idol na nato ng pagkaon? Neither is enjoying dessert or celebrating with a meal. Ang abyan, ang pagkaon is a gift from God, no? Food is a gift from God. Ang issue is the place it occupies in our lives. Amo na siya. Kung mas labaw ang pagkaon over sa Ginoo, abyan, or daw ano bla daw nagalain ng imo attitude tungod sang pagkaon, so hindi na siya nami, no? Naga-describe dira sa Romans 1:25 nga ang fallen humanity abyan worshiping and serving created things rather than the Creator. Amo na siya tungod nga sa fallen nature naton. Amo na siya nga may mga amo kita na nga mga tendency abyan. Amo na sang heart of idolatry, something God created begins receiving the dependence, devotion, or trust that belongs to Him. Again, no? Ang heart of idolatry abyan, nga ang gintugas ng Ginoo, ang mas labaw pa, no? Sa Ginoo mismo, no? Something God created begins receiving the dependence, devotion, or trust that belongs to Him. Ang pagkaon can become an idol abyan. Yes, pwede gina siya, no? Or the lack of food can become an idol, no? Nang puro ka lang ano permi, wala bala or gutom ka lang permi, no? Idol man na siya. Ang imo nga phone, cellphone naton can become an idol. Ang imo mga kabataan, ang imo nga trabaho, ang aton pamilya, pwede man mangin idol. Pwede man mahambal naton nga anything misordered is disordered. Namo na ang term ni sa aton nga authority rin, no? Anything misordered is disordered. Abyan, let's remember nga ang addiction is not only about how much we consume. It's also about what job we've given it. No? Hindi sa kadamuon sang ginakaon naton or kagamayon, no, sang ginakaon naton. But, no, kung ano na ang ginahimo niya sa aton, abyan, sa pagkaon. And food becomes our primary comforter, dependable escape, or necessary reward after a difficult day. It may be doing a job it was never created to do. Abyan, ang ginagamit, tibla ni Christy, ito kagina, ang author sang sang book, or sang founder sang Life Unbinged, no, kag sa iya podcast nga Confessions of a Christian Alcoholic si Christy Macamon, no, sa mga bag-olan dira nakapamati, no. Gingamit diri ang sugar for comfort early in life. Ang pagkaon made her feel safe kay amo na experience, and eventually food became her response to nearly every emotion. And kung nasubuan ka permi, no, or ano pagiging mga emotion naton ng stress ka permi, pressured ka permi, no, di ano na lang nabi kun nangin na ano na nang guto nimo ang pagkaon abyan. She loved Jesus and lived an active Christian life, but food had quietly moved into the high place. Nan amo na. Even kita, no, ng mga nagatuon sang pulong sang Ginoo, mga believers sa biyaya ni Jesus, even kita may tendency nga matrap kita dira, no? Kag maintindihan nato, no, nga may progression, ay naabyan, hindi man na siya naggulpi lang nga nangin idol mong pagkaon, no? Nagasugod man na siya sa gamay lang. Alcohol did the same thing sa iban nga mga kabuhi. It started something as enjoyed properly, and then became something nga nangin turn to mo na. Ano na, okay lang na siya, natilawan mo. But later, nang dependent ka na dira, nangin turn to mo na siya. And finally, became something needed. Daw mo na yung pinaka budlay abyan. So, ang pamangkot naton sa kagalingan naton abyan, let's ask ourselves abyan, is food, sugar, or anything else doing for you what only Jesus should do? Ano mo na sabi, ano? Ang pagkaon bala,
ang anything sa nga gintugas ang Ginoo, nangin ano mo na siya, nang independent ka na dira abyan, wala labod sa Ginoo. So ano ang best advice for food addiction abyan? Mangin curious kita about the first bite. Let's get curious about the first bite. Ano ni bud silingon? Isa sa mga pinaka-importante nga pieces of advice abyan is to get curious. Nan. Ngagapamangkot ka ba lang nga, ah? Amo na bla ang ma-question kagid permi nga, ah. Why do I wander through a grocery store when I'm stressed? No, why do I pick food off my children's plates? Nga every time na lang hindi maubos ang bata, ginaubos nimo sang bata mo bala. Why does saying no to one food feel harder than it should? Abyan imbis nga magpamangkot kita kung paano ni naton untaton mangkuto nato natong kagalingon. What am I feeling right now? What am I hoping this food will give me? Am I hungry or am I trying to escape something? Ma-post kita there anay sa question number 3, no? Kay nadumduman ko isa ka nutritionist ng aga na kay partner ninyo, no, tong bagahan. Paano mo mabalaan gutom ka, no? Mabalaan mo ina abiyan kung mag-inom ka tubig. Kung mag-inom ka tubig nga wala ka kabatsyag gutom, but silingon na uhaw ka lang. Pero kung mag-inom ka tubig nga gutom ka gyapon, that's the time nga gutom ka. Nan. Base na uhaw ka lang, no? So mainom ka gitubig, ang water is mo nang test naton. What happens inside me when I say no? No, mo na siyang ikaapat nga pamangkot. So inom na to tubig abyan. No? Inom na to anay tubig o base nagabatsyag na subong, no? Ga ano imo chan or nakabatsyag na gutom, kay lapit na lang lunchtime. So drink water abyan nang if you feel gidya nga wala ano kay late ka na nagpamahaw. So kung pag inom mo tubig wala ka na gutom, nadula lang man, so nauhaw ka lang. Pero kung mag-inom ka tubig subong kag gutom ka gyapon, gutom ka gid abyan, no? Pero syempre ang aton yang lawas ya, may mga time gid niya mo. So kung na time na mag-breakfast, time na mag-lunch, time na mag-dinner, ang usual bala. So amon man na saya ang signal nato no nga makaon na kita. Pero ari abyan, no, am I hungry or I am trying to escape something? Nga bago ka lang nakakaon, lain naman to ginapaminsan mo, bakal ka naman, mapa-deliver ka naman dira, no? Kagang last nga pamangkot, what happens inside me when I say no? Nan. Not every snack abyan is a spiritual crisis. Let's remember that. Not everyone who overeats has an addiction, no? Hindi man tanan nga naga kung sa imo lang ilalain man niya aton nga appetite, di bala? Kaya ba si magsiling kaya nga agdabi damo siya magkaon niya? Imo niya daw ka ano lang? Lain man ang iya appetite, no? hindi na aton pagkumparar, no? Masiling ka din, addict na sa pagkaon, no? No, abiano. No, not everyone who overeats has an addiction. And body size, I remember, body size does not reveal what's happening in someone's heart, no? Hindi man kita mag-judge nga, ay, nag-gain siya ha or nag-gamay siya, no? Amo na bala? But, ari abiano, conviction should not be ignored simply because our struggle looks socially acceptable. Ano ni Bot Silingon? Sa kapila na nato na mention ang alcohol abyan, the only drink na masiling naton abyano, siguro sa mga nakatry kag nangin addicts alcohol, no? Siyempre makasay no kagid, no? Sina abyan. Kung ano pa lang guro, kung bago ka pa lang, no? Nakatry. For some people naman, this same may be true of certain foods. The only bite they can confidently refuse is the first one. Nan. Pwede kita ka-refuse doon sa una, no? Kapin pa kung pa nato na tilawan. Kag may, syempre may knowledge na kita nga, it's not good for us. Di bala? Kay ang first bite abyan, is the only one nga ma-refuse ni mo. So, ano pagid?
Abyan, again, na-mention ko, hindi ni automatic nga ma-overcome mo na dahil yung imo addiction. Or, ang addiction, abyan, progressive man, no? Nang amat-amat. So, let's remember nga, abyan, may hope, no? Sa aton nga gina-experience. Sa aton kaugalingon. Mapa-food man ina or anything, abyan. Nung naging create sa ginoong sobra naton, gina-adore, gina-depend kita dira, nakita nag-depend, so hindi na na-please ang ginoo, so idol na siya, abyan. So, ang isa diri ka nakita naton, nga hope naton is to bring your real hunger to Jesus. Bring your real hunger to Jesus. Hindi ni invitation, abyan, nga pakawian ni mo kaugalingon, pakawian naton kaugalingon over everything you eat. Shame drives us deeper into secrecy, no? Kay kun amuin ang ano naton, ang tuyo naton nga amo na, no, sawayo naton or iyano naton natong kaugalingon, abyan, somehow, no, nag-struggle kita dira, no? Manago lang kita nga manago, no? And secrecy gives our struggles room to grow. This is an invitation ni abyan sa ginatawag nga radical vulnerability, no? Ano gid bala ang ginakagutuman nimo abyan? Safety, comfort, relief, connection, rest. Magsiling kita gutom diri abyan. Of course, no, literally sa pagkaon usually ina, pero may dalong pagid nga gutom sa aton. Safety, comfort, relief, connection, rest. Kag ang pagkaon abyan can distract and soothe us for a time, temporary ang mahatag niya abyan sa aton nga somehow satisfaction or kalipay, but it cannot satisfy our souls. Amo na dumduman naton. Only Jesus can. So, abyan, ang imbitasyon sa Ginoo sa imo tudo, subong, abyan, is to bring your anxiety, loneliness, grief, boredom, fear, and exhaustion to Him, where it can truly be dealt with. Wala na sang iban pa nga makabulig sa imo, abyan, ang Ginoo lang kid, no? Paano? No? He offers the most flourishing and fulfilled life, di ba? Ang Ginoo nagkadto diri, no, to not just for eternal life nga tagaan niya kay eternal life, but abundant life. Ara ginaya abyan. But we tend to settle for less. Amo na siya ang gakatabo reality for cheap knockoffs. Ano nimbot silimo? Silingon. Amo na eh sa mga temporary kita nagadepend. Ang ina nga process of going to Him instead of the creation, abyan, budlay. That's reality, man. Budlay, gidya. So, I hope na intindihan mo na. It's a lifelong process. Kag, bisan gani, subong guro ang mga abyan nato, nung may mga addictions before, tanan, no, even sa pagkaon, keep asking God to reveal, no? Kung amo na siya, no? To reveal, no, kung ano gid ang ano niya, ang ginhalinan, no, sang mga struggles nila. Kag bisan pa nag-abot na sa lala ang sitwasyon kon kisa, no, not realizing, for example, how alcohol had taken over, amo na siya abyan ang challenge gid, no. Kag hindi man aton gusto nga ang pagkaon or anything else to quietly occupy the place sa Ginoo sa kabuhi naton nga iya lang gid dapat sa Ginoo ni Jesus. Kag amo na nakita naton kun maka ano kita ma-fail kita sa amoning nga area abyan. So what do we do now? Maybe after abyan, no, the next time nga ma-tempt ikaw nga magkaon sang donut, anything out of the trash, no, or mga sobra, hindi ka gusto mag-usik, no, because you're stressed, or amo na nang gusto mo relief, comfort, you might actually reconsider. Abyan, bisa masiling ka nga ng later, karon lang kuma-pray, no, karon lang kuma-surrender sa Ginoo, karon na kuma-pray, makaon ko, anaya, kay amoni ang ano. Of course, need naman na ang food, di ba? Basic need na. Pero, again,
kun sobra na kag hindi mo na mapaminsara na consequence, no, permi ka lang gakaon sa amusina, kag maglipatan mo na ang consequence, so you might reconsider abyan. Kag kabalugi ko, maano mo na abyan, no, ma-overcome, may katapusan gid ina ang addiction if you really believe, no, sa kay Jesus, kag siya lang gid ang makabulig sa imo. So, you pray, abyan, kag gaan ka sang Ginoo, sang kaalam, kag diin ka makadto, ay gaan ka provision sa Ginoo sa mga tao nga magabulig sa imo, na may ara gina i-believe, no? Kadto ka sa mga tao nga mga Kristohanon, I believe may ara gina, dira, no, sa mga advice nila, no, may ara gina sang ikaayo nimo abyan. So kabay pa nakabulig ini subong sa imo kag sa aton tanhan, no, ini nga mga reminder. Salamat gid sa imong pagupod. Wala na kita time abyan. Ang aton nga hope always sa mga addiction naton kag ang bulong sa mga addiction naton si Jesus lang gid abyan. Salamat gid kay Nong Bonard, kay Joel sa control, kag sa aton nga mga partners dira sa Talocsite, Nong Gas, Nong Jose, kag sa inyo tanan dira, madamo gid nga salamat. Kag kita ay kita buwas the same time 10 o'clock diri sa DYVS. Up next is Kapani Malay Mo with Miss Jinky. Stay tuned ka abyan kag sa mga programa pagid sa DYVS hasta karon sa gabi abyan. Stay safe. God bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Hello there mga kapanimulay, kamusta? Thursday na naman, kaga nag-enjoy ang halos ang kada isa sa aton tungod nga hindi ta pressure nga magbataaga para magubra, no, kag makahimo gi kita sa family matters or personal matters, makapa beauty ka, magpa relax, not just ang panimalay but even ang imong self love, di ba? Remember, God is our provider today, tomorrow, always. Nagalibog na ba ng ulo naton kay nasan o nanto, nagsweldo na, hindi mo stretch out, hindi kadangat sa tapos bulan. But remember, manawag sa Ginoo, kay siya ang magahimuno sa aton kinanglanon. Kinimunaan niya last time, di ba? So, subong imunaan niya man, subos imunaan niya, kag masunod pagin niya adlaw, iyaman pagahimunaan. I-claim ta ginatanan, i-embrace ta ginatanan. Sang isa ka doon, nag-joke-joke kami ni Julie, kay ni Bonard. Asa ka labot, oh, i-claim ta na yasin ko, ako niya, son ko pagidya. Iba, no? Muna siya, mag-salig kita sa miracle ni hatag sa aton nga Ginoo. So, ni si Jinky, danay kita until 12, dari sa Gyapon sa Kapanimalayan.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa ka sakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insaktong paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Ang aton nga topic subong about why is life so hard? Kabati ka mo sini sa mga kilala ninyo, sa upod ninyo sa obrahan, upod ninyo sa panimalay, or basi kita nakambal man, no? Nakamuno man one time, especially pag bombard bala sa nag-line nga mga suliranin sa buhay, no? Life is not hard, my dear friend, especially if Kristuhanon kita. Amuning nami sa aton kay may mga testing in life, trials in life. Why ta nag-surrender? Kagkabaluta mag-atubang because kabaluta may aratang nagabulig sa aton, nag-aalalay sa aton. So hindi ta pwede magsali hambal nga life is so hard. Instead, life is not hard. We just don't know how to deal with it. Amulan na kung kaisa ang sitwasyon. May isa ka testimony about sa isa ka young lady. She had a healthy body, wala balatian, wala sa problema sa heart, no? Sa boyfriend, I mean. And was preparing for her big dream into a corporate world. Everything was going smoothly. Only one day, wala na paabot na patay iya amay. Eldest siya sa pangabuhi. So, being a responsible manang sa mga utod niya, nag-work siya into a private company. And nag-earn man siya sang nami man, minimum or good amount man sang ginabaton monthly and all the benefits. So, she started supporting her entire family, mga utod niya, iloy niya, mga bills sa panimalay. Teh, imagine mo nga, magulangan siya, siguro mautod niya, wala pa ni Gidya katapos, wala nakaplastar. Ang masubo, kay ang youngest niya na manghod, na lalaki, instead nga, mabinuligay sila, gin, kawat pa ang iyang money, kay gintaya sa online games. Amuna siya ka, tempting, ang mga gina-offer subong sang online, no? Online games. Di ibang enjoy kay nagtaya ko, no? Sa nagtigad may nabalaan ko, nagtaya sa size pesos. Nagdaog sa, abot pila, hindi mo ko nakabalusan na. Nagdaog sa 6K. Di lipay-lipay siya, no? Di, muna iya, yeah, ang ilayang diversion, whatever, ang tawag nila sina. So, na-stress siya, kapoy, kag-tanan, nagamat-amat, lose weight from 60 kilogram to 37 kilogram. Nadagdag iyang lawas and na-acquire ang tuberculosis. Ibi siya tudo. Siyempre, affected trabaho mo. Ma-medication ka. Hindi ka ka-report sa duty until maayo ka. She suffered emotionally, financially, physically. Feeling yung mga dreams, doon nagsabog, naglawasag, nadula na. But she never gave up. Still now, she's fighting. So, isa lang sa mga testimony nga, siguro nabatian natin, or sobra pa din nabatian natin, diba? And ikaw, may alam ang testimony, and even ako may alam ang ako niya testimony. Pero, this is what life is. It is not about being easy, being hard. No, minapinsar natin. So, mahibilan ta, pungko ta, feeling ta, pasantang daigdig. Nga an experience sa tamani. Nga mo na natabo sa akon. But if we keep going, we realize it's just another journey nga atan agyan. Nagka-question man takis sa Ginoo, Lord, kristuhanon man ko, matuto man ko, gatag man ko sa tights ko, nagkapakibahin man ko sa simbahan, do hindi ka visible sa akot sa bunghaw, nga an experiensyahan ko naman, nga an agyan naman yung family man, no, nagka ula, tagalik nagka ula, tanan na realize nga, ay, we are starting complaining sa Ginoo, sang gakatabos na sa akong kabuhi sa buong. No? Thinking about how hard life is will only make us weaker. Nagapa-weak pagitili sa ato na kung salit ta questions ang Ginoo, salit question sitwasyon ta, and we became more anxious, miserable, stressed, depressed, and then nagdugay marinto na ulo ta. Muna na matabo sa aton. So instead, if we just keep moving, if we accept life as it comes, we will find peace. Maka-reflect kita. May purpose si Lord sa imo sitwasyon. And may purpose siya na nagyan mo na subong. Gusto niya mag-increase imo faith sa iya, trust sa iya. Magkapit pagit sa iya, kagula na sa iba niya dalaganan. What's meant to happen will happen. Hindi niya ma-stop sa sino. The only choices we have is to break down or face it head on. Diba? Gusto to for me a smooth road. Dagin sa Monday, hinisuryantang maintenance ang dalan. Hindi to gusto sa lubak-lubak. Gusto to tawhay, dasig kaabot dito. But when we travel, bless a smooth roads, magkaabot sa aton destination, sa aton kadtuan nga, dula lang ta nagbiyahe. But if the roads were rough, damo obstacles, damo struggles, pero na-overcome ta, na-fought ta ni tanan, and nakadangat ta, na madinalagon, reaching that destination would mean something. Lain ang reflection mo. Ay, nakadangat ko. Grabe, maninagyan ta. Pero thank you, Lord, nakadangat ko. Dinimo ko ni. Nami, ganyang experience siya. Very thrilling. Pero nalampuwasan ko. It wouldn't just be a journey. It would be an experience. Ang buginda ang nami-nami sa tanan. Ano mga testimony kung paano sila naging victorious. Grabe no, nang maupod kagid sa ilang pagsaysay, maupod ang emotion mo, carried away ka man, upod ka man sa kadlaw da kalamutan, upod ka man sa pag-ibi, tanan, lain ang dating sa mangkot, like mangkot mo, nami man to, oo nami to, abag gabot naman niya, natawa kaya lang niya, pero mamba, kaya may isa, na-share siya, grabe, nagyan naman mo, kulbakan, di dyan, nakaamu ka, ina literal na iya nga biyahe, ha, I'm talking about literal nga biyahe, nga experience siya, why ko gambal sa spiritual, nga, ginatag sa atin sa Ginoo, pero, kung i-spiritualize na, inang testimony, bala, kanamigid, that's why very effective ang mga speaker no nga nag-share sa ilang mga experience siya there's a quote and quote. Okay, it's for me lang niya ha. Doka, dating bila intellectual lang. Pero pag dan mo sang imo experience, mas nagiging effective sa nagapamati. Kami ala man sila gali sang amo-amo sina. Ka-relate sila. Diba? So kanami sang journey pag amo na ang experience naton kag na-overcome naton.

0: naman ang kwentuhang pera. Dito lang yan sa Pera Tips kasama si Rex Resurreksyon.
1: Magandang araw po, ito po si Kuya Rex ng Pera Tips. Nais ko pong i-share sa inyo ang isang patotoo ng kapatid. Ang pangalan po niya ay si Rene Tuazon. Engineer po siya, subalit ngayon ay full-time pastor na ngayon ng Panginoon. Alam nyo, nung makilala ko po si Rene Tuazon, siya po ay squatter sa Old Balara. Ang dating buhay niya, mahilig sa barkada, maraming bisyo, inom, nagdodroga pa. At pagkatapos si aktivista siya, siya ay tagasunod ni Lenin Mao. Si Lenin ay yung Russian communist, si Mao Zedong naman yung Chinese communist. Yan po ang kanyang pinaniniwalaan. Pag Sunday naman, napaka-reliyoso niya, aktibo siya sa simbahan. Hindi pa nga lang na siya Christian noon, ano? Hindi pa siya umaten sa Born Again Christian Church. Kaya magulo ang kanyang buhay. Nung makilala ko siya, noong 1979, sinairang ko siya ng gospel, yung Ebanghelyo ni Kristo. At alam nyo, tinanggap niya ang Panginoon at nagbago ang kanyang buhay, pati kanyang kaisipan. Pinili niya ang Panginoong Jesus at iniwanan niya yung katuruan ni Lenin at saka ni Mao. Nag-concentrate siya sa pag-aaral niya ng Biblia. At sinama ko siya sa isang discipleship program. Every Friday, nag-meet kami. Pito silang mga kalalakihan na trainin ko. At alam nyo, naging seryoso sa pag-aaral. Graduate siya ng mechanical engineering sa Fiati University. Pagkatapos na, nagtrabaho siya sa Dahran, Saudi Arabia. Aktibo siya sa underground church doon. Yung mga tinuro ko sa kanya sa Bible noon, ginamit niya para siya ang maging parang pastor doon at aktibong miyembro. Lumaki ng lumaki yung simbahan na yon. Alam nyo, maraming mga taga-ibang bansa, mga Bombay, mga Sri Lankan, na imbitahan niya, kaya napakalaki ng simbahan na yon. Subalit, hating-hati ang kanyang isip dahil nagigilty siya na malayo siya sa kanyang pamilya. Kasi nung time na yon, may asawa na siya at anak, at sabi niya, Lord, maganda rin magtrabaho dito sapagkat malaki ang kita, subalit Panginoon, nagigilty ako kasi malayo ako sa aking pamilya. Lord, bigyan mo ako ng senyal kung dapat na ba akong umuwi ng Pilipinas. Dapat Panginoon, klarong-klaro ang senyal. At ang ginawa niya, nagbigay siya ng pagsubok sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, tag-init na ngayon at imposibleng umulan sa Saudi Arabia kapag dumating ng tag-init. Subalit hinihiling ko na paulanin mo ng malakas na malakas bilang palatandaan na gusto mo na akong umuwi. At alam nyo, ganun nga ang ginawa ng Panginoon. Nung umuwi na siya galing sa trabaho niya, pagdating niya sa kanyang barracks, pagbukas niya ng bintana para manalangin na naman, biglang nakita niya, bumuhos ng malakas-malakas ang ulan sa gitna ng tag-init. At lahat ng mga tao nagtaka, paano nangyari ito na umulan sa panahon ng tag-init? So sabi ni Rene, Panginoon, salamat po sa senyal. Kaya po siya nag-resign at bumalik ng Pilipinas at ngayon po ay pastor na siya sa Old Balara Christian Community Church. Hanggang dito muna, ito po si Kuya Rex ng Pera Tips.
2: So mga kapatid, kung meron po kayong katanungan, mag-text po kayo sa ating station DYVS. Cellphone number 0919-433-3135 o kaya ay mag-email kayo sa peratips@gmail.com.
1: Ang lahat ng ating ginagawa sa ngayon ay paghahanda lamang para sa mas dakilang mga gawain sa kinagbukasan. Ito po si Kuya Rex ng Peratips.
3: Sobra sa 3 milyon sa mga estudyante ang biktima sa bullying kada tuwing. Sobra sa 6,000 sa mga kabataan edad 15-24 ang nagapangimatay kada tuwing bangod sa bullying. Isa sa kada 10 sa mga estudyante ang nagauntat sa pag-eskwela bangod sa sobrang bullying. Basi wala ka kahibalo, ang tao sa tupad mo, biktima. Hindi magpabulag-bulag. Kung makita mo nga may ginabuli, sawaya kag isugid sa natungdan nga awtoridad. Kung ikaw naman ang ginabuli, gilayon isugid sa imo ginikanan, maestra, kag sa awtoridad agud mauntat ang pagbuli sa imo. Kung sobra kalison, bullying tapnaon. Ang 1233 DYVS nagaupod sa kampanya kontra bullying.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

So again, padayon ta. There will always be trials, tribulation in life. But God will carry you through every storm in your life. Ako ya very true, gini sa ako na gin. Pag umpisa sa January 11, 12, 2025, naglain ang tanan. And so I'm supposed to be back in Manila this July for a career upgrading, no, Tani? Pero naguho naman, hindi naman nadayon. Because ang health issue, may mga plans, pero na-divert. Correct din na yan. God will carry you through every storm in your life and give you strength to make it. Di lang ta nag-iisa, no? Naglakat-lakat, kita-kita lang sa papangabuhi, harapaton nga bana, asawa naton, utod naton, ginikana naton, kabataan naton, abya naton, even our pastor, church, make nag-pray sa aton, ara na sila ginagamit sang Ginoo. And ara gidyang Ginoo, put naton, He's already there. And His never-ending love. Pandumuntang Exodus chapter 14, verse 14. The Lord will fight for you and you have only to be silent. Yang nagbaka-baka para sa aton. We will just trust His promise, trust His timing para sa aton kabuhi. God says, don't think about giving up. You're going to make it no matter what it looks like right now. No? Very cloudy, very stormy. Ano man no ang sitwasyon na matyag ni mo subong. We worry, of course, sa aton finances. Makalit siyang kabataan, nawadaan ka obra, may mga balayran, hindi masakit kita, may maintenance kita, kung ano pa makonsern natin, ginakulbaan natin, paano ang family ko, wala na tamahin mo sin eh. Diba? But to entrust everything, sa Ginoo, bahala ka na Lord. Tugyan ko ni sa imo. Ang ako ng part is maninguha lang gid ko sa makaya ko. Sa imo pag-alalay, alay ay sa ako. May tamahin mo mo. Kung nasa san o tagamiton sa Ginoo, tagsan o yatatagaan diri sang kabuhi nga malawig sa kalibutan. Still the assurance ni God sa aton, I will bless you today with peace, healing, and victory. Basta hindi lang ta mag-quit. And I am going to bring something beautiful out of this ugly situation. Kabay pa, hindi ta magdalagan sa faith healer, ha? Hindi ta magdalagan sa card reader or sa mga ano, mada nga mga intrahan natin para makakwarta kita. Practice na lang gid ang tithing. Pagbalik sang ikanapulo sa Ginoo. Isang gamay lang sildo mo. Hatagi lang bahin ng Ginoo. Kaya balikan niya lang ka na. Ang komunikasyon sa Ginoo hindi nag-humbal nga sa pamahaw, panyaga, panyapon 3 times a day. Pag mata, kapag tantis matulog, 5 times a day. But, kung wala ka malang mahimo, pungko, may ita space, ikaw isa, makapangamuyo. Anytime of the day, the Lord is open ang linya niya para mag-communicate kita sa iya. 24/7, mula nag-burn out. Why nag-fluctuate? Sige-sige, pwede git. Iula ang burden mo. Pag nag-attack,
si doubts, pag nag-attack si stress, nag-attack si worry, si fear, tanan. Amo yun, sige na ako mag-ibit. Ako, ba sila yung tulot man luha mo? Take it. Play beat kuya mo. Tapok kuya, ano man, tapok. Gipsuan, tapok. Mata, tapok luha. Anong hambal nila? Muna. Kita mo yung heart kuya. Pero, mas naga kapit ka sa Ginoo. Sa mag panumdong ako, yung panumdong ako sa ano kada, di, ma-pray ka na lang, di ba? Kag kung may madumduman pa kada nga, abyan mo, gamasakit man, ikinanglan mo sa prayer mo, mapangamiyuan mo man, naging channel of blessing ka pa sa ilab, hindi lang nabalaan, nagkapamuyo ka para sa ila. Diba? Sinsa, mag-intra ka sa witi-witi, sa mga marites dira, hindi na nagpaayo sa aton. No? So, hindi ta pwede maghambang Kristohanan kita, defeated kita, ng aton yung life, and our life is so hard, kaya hindi na gusto ang Ginoo sa aton yung mga Kristohanan ng anak niya. Kay ang Ginoo naton is God of owner sang universe. Wala sang bagay diri sa kalibutan nga gintuga niya nga may nagapanag-iya pa nga iban kundi siya lang gid, and even ang aton nga kabuhi.

0: comes to the first 4 to 6 months. Ang breast milk ay kompleto na. Hindi na kailangan bigyan siya ng tubig or milk formula at iba pa. And this is what we mean by exclusive breastfeeding. So when we talk about the exclusive breastfeeding, it is nothing but the breast milk. Hindi na bibigyan ng kung ano-ano pa para. And always remember na ang kailangan ni baby during this period of exclusive breastfeeding is only breast milk. Mga, okay ba tayo mga abyan? So, always remember dito sa ating NutriTalk, meron tayong objectives. Ano ba yung objectives natin dito sa NutriTalk? Ano yung pinag-uusapan natin? That is to give additional knowledge. That is to give additional knowledge sa mga abyan, sa mga mother, sa mga sisters, sa lahat ng mga nag-aalaga o related sa mga bata na ang kaalaman sa nutrisyon ay importante. Kaya sa school, di ba mga abyan, sa school, elementary pa lang, pinag-aaralan na ang nutrisyon. And that is because from the very beginning, the children need to eat good food. They need to have the knowledge. They need to have the information para sa nutrition, para may practice nila yon. At sa bahay naman, alam nyo naman na mas may iwasan ng pagkakasakit ng mga bata kung sila ay malusog at malakas ang resistensya because masustansya ang kanilang mga pagkain. So, mga abyan, kailangan natin malaman na hindi lang ang nutrisyon na hindi lang importante pagka nasa school na. That is, again, I will repeat, from negative 9. That is, pinagbubuntis pa lang si baby, dapat ay well-nourished na siya. And that only happens if the mother is healthy, if the mother eats healthy foods. So that she is also well-nourished at maiiwasan ang malnutrition. Dapat mga abyan, tandaan natin yan ha. So, for now, let's say happy, happy Nutrition Month for now. We'll talk again next week.
1: NutriTalk with Lourdes Ibarra.
2: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito to recharge and renew your spiritual walk. Malaking katanungan ngayon ang hinaharap ng mga kabataan dahil na rin sa napakabilis ng kanilang maturity, awareness of adult issues such as relationships and sex, and experience, decision to practice adult behavior. Bata pa lamang ay napakabigat na ng kanilang mga life concerns. Ilang interviews ang ginawa asking the Filipino youth what makes them hopeful about their own generation. Narito ang ilang revealing answers from them. We care enough about the world, ang sagot ni Juliana Gomez, isang influencer. Kahit maliit lamang daw na bagay ang iwas gamit ng plastic o ang pagbili ng mga cosmetic brands na hindi animal tested, napapakita nila ang kanilang concern na mabago ang kanilang paligid. You have to have good intentions and inspire others, ang sabi naman ng athlete na si Alyssa Valdez. Punong-puno daw ng concept of perfection ng social media, kaya hirap ang maraming kabataan to reach their full potential. Just be yourself to know who you truly are, ang dagdag ni Alyssa. Taking up the responsibility to share the beauty of the Philippines to the rest of the world naman, ang objective ng musician na si Crown. Marami daw tayong mga kwento at aral na magandang ipasa sa mga susunod na generations, kaya hinihikayat niya ang ibang pang-artists na i-translate ang mga ito into their works. Magalak ka, binata at dalaga sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakaaakit sa panangin mo. Ngunit alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Ang babala sa mga ngaral. Ito naman ang solusyon para sa mga kabataan. Iwasan mo ang masamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong maging makatarungan, tapat at mapagmahal, at mamuhay ng payapa, kasama ng mga taong may malilinis na puso at tumatawag sa Panginoon. Mayroon pa ring maaasahan sa ating mga kabataan. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Papanimalay, sa next week naman, danay kita sa Monday, same time, 11 until 12, sa 1233 Radio DYVS in Isichinki. God bless you!

0: Ang oras sa DYBS, alas 12.15.
1: Balita 12.33.
0: May ugto, yari na ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras sa adlaw sa Huwebes, Hulyo 23 to 2026 sa balita lokal. Negros Occidental Team nagsugod na sa pag-spray sang fungi batok sa RSSI sa Baguio City. Sa balita National, BIR kag PNP ginpabaskog pa ang kampanya batok sa mga iligal nga sigarilyo. LTFRB lantawo na ang petisyon para sa dugang pasahe. Gun ban kag no-fly zone ipatuman sang PNP sa adlaw sang Sona. Sa balita international, $37.5 billion na gasto sang US sa giyera sini batok sa Iran, inisino sa Defense Chief. France, nangin pinakaunang pungsod sa EU nga magapatuman sang pag-istrikto sa mga bata nga magamit sang social media. Kag sa balita sa sports, Alex Iala, opisyal na nga makahampang sa main draw sang US Open 2026. Kagkaroon yari na ang detalye sang aton mga balita.
1: Balita 12.33.
0: Una kita sa balita lokal, naglunsar ang Negros Occidental Biosecurity Task Force sang mobile spraying operations gamit ang biocontrol fungi. Agud matap na ang paglaptas sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI sa mga talamnan sang tubo sa Baguio City sa tong Miyerkules, Hulyo 22. Ang operasyon magapadayon sa syudad sang Baguio antes magsaylo sa munisipalidad sang Murcia sining adlaw sang Huwebes, inusunod kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz. Ang RSSI isa ka invasive sapsucking agricultural pest nga nagapanguna nga nagaatake kag nagaguba sa mga tanom nga tubo. Ginsiling ni Diaz nga target sang team nga sprayhan ang mga uma nga ginapanag-iyahan sang agrarian reform beneficiaries kag local farmers nga nagsumiter sang ila monitoring forms kag nagreport sang infestations pinaagi sa official Facebook kag messenger account sang task force. Dugang pa ni Diaz, sa 15 dias matapos nag-issue si Governor Eugenio Jose Lacson sang executive order o kun EO number 26-12 series of 2026 nga nagatukod sang task force, ang provincial government kag ang stakeholder city ang naghatag na sang direct assistance kag manami nga mga solusyon agud batuan ang RSSI outbreak.
1: Balita 12.33.
0: Katukta sa Balita National, nakadakop ang Bureau of Internal Revenue kon BIR kag Philippine National Police kon PNP sang 17 ka master cases sang illegal nga sigarilyo gikan sa isa ka operasyon sa Governor Generoso Davao Oriental. Ang mga nakumpiskar nga produkto gilayon nga ginbutang sa kustodiya sang pulis kag gininspeksyon sang BIR para sa nagakaigo nga tax assessment base sa paglantaw sang Revenue District Office number 114, ginabalubanta nga nagalabot sa 6.5 million pesos ang excise tax liability halin sa mga nadiskobrehan o kung nakumpiskar nga sigarilyo. Ang operasyon kabahin sang ginpabaskog nga kampanya batok sa ilegal nga negosyo sang sigarilyo nga makaguba sa lehitimo nga negosyo kag makahalit sa ganar o kung income sang gobyerno. Sunod sa BIR, nagsupak ang mga produkto sa pila ka mga provision sang National Internal Revenue Code kag sa mga regulasyon na hanungod sa eksakto nga rehestro kag pagbutang sang revenue stamps ginsiling sang ahensya. Ang mga kasubong aktibidad hindi lamang pagsupak sa laye kundi pamahugman sa kayuhan sang pumuluyo. Sa subong, ginpatigayo na ang mga legal nga administratibo nga tikang para sa pagpasaka sang kaso batok sa mga responsable sa pagpanag-iya kag pagdala sa mga illegal nga produkto.
1: Balita 12.33.
0: Ginsigurado sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga reviewhon sini ang tanan nga nakapending nga petisyon para sa dugang platihan kasunod sang padayon nga pagtaas sa presyo sang produkto nga petrolyo nga nakaapekto sa pagtaas man sa mga balaklon. Sunod kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, kalakip sa lantawon nila ang petisyon sang grupo nga manibela nga nagpatigay natigayon sang duha ka adlaw nga protesta subong man ang ginaayo sang piston para sa dugang 10 ka pesos nga plete gin istorya o kon gin istoryahan man sa among paghinun-anon ang mga tikang sang gobyerno agud mabuligan ang mga driver kag operator kalakip ang pagpadayon sang 10 pesos kada litro nga fuel discount program para sa mga jeepney kag UV Express sa bilog nga Pilipinas. Base sa pinakauli nga datos sang ahensya, ara sa 80,000 ka mga PUV units na ang nakapulos sa programa samtang masubra 140,000 units naman ang nakapalista na. Sa ilalom sang programa, makakuha ang kada kwalipikado nga unit sang 10 pesos discount sa kada litro sang gasolina o kon diesel hasta sa maximum nga 150 liters kada semana. Ginsiling man ni Mendoza nga ginatun-an sang LTFRB ang pagpalapad sang fuel discount agud mas madamo pa nga public utility vehicle ang makapulos sini samtang ginpaathag man sang opisyal nga indi amuna kadasig ang pagdesisyon sang dugang pasahe bangod damo sa mga faktor ang kinahanglan nga i-consider kalakip ang epekto sini sa mga pasahero kag sa presyo sa mga nagapangunang balaklon kag serbisyo subong man ginsigurado niya nga sabay nga temporaryo nga dugang pasahe lamang bangod sa pagtaas ang presyo sang langis magpagwa ang LTFRB sang final nga resolution sa madasig nga tion.
1: Balita 12:33.
0: Magapatuman sang nationwide gun ban sa adlaw sang Lunes, Hulyo 27, ang National Capital Region Police Office o kon NCRPO, kadungan sang ikalimang State of the Nation address o kon SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sunod sa NCRPO nga ila pabaskugon ang security preparation subong man ang intelligence monitoring. Hugot man nga ginamonitor ang mga ruta, karsada, kag magapalapta sila sa mga quick reaction teams, explosive ordnance disposal units, SWAT, kag medical response teams. Kadungan man sini ang pagpatuman sang no-fly zone kag no-drone zone sa mga lugar, kag pagsuspender sang permits to carry firearms outside residence o kung PTC FOR, una na nga ginsiling sang NCRPO nga magapalapta sila sang ara sa BNT 1,261 ka mga kapulisan kag sugda na nga ipatuman ang full alert status mga alas 5 sang hapon sang Hulyo, BNT 4, Biyernes nga adlaw.
1: Balita 12:33.
0: Kadto kita sa Balita International, naglabot na sa $37.5 billion ang nagasto sang Estados Unidos sa subong giyera batok sa Iran. Inisuno kay Defense Secretary Pete Hegseth. May kahilabtanan sini, nagapangayo ang administrasyon ni Trump sang dugang $87.6 billion kung sa diin $67 billion para sa operasyon sa Middle East agud mapunaan ang kakulangan sa bala, kagamitan, kag pangpasweldo sa mga soldado. Sa iauna nga pag-atubang sa Capitol Hill halin sang magluntad ang giyera sa Iran para sa pagtalakay sang pondo sang Pentagon sa masunod nga fiscal year na atrasar sang apat ka beses sa sulod lang sang tatlo ka minuto ang speech ni Hegseth bangod sa mga nagasinggit nga demonstrador. Kalakip sa mga ginasinggit sa mga rallyista ang Stop Bombing Our Children in Iran and Palestine kag ang This Is Illegal. Temporaryo nga ginuntat na Senate Appropriations Committee Chair Susan Collins ang hearing agud hatagan kahigayunan ang Capitol Police nga ipagwa kag eskortan ang anti-war protesters nga ara sa sulod. Magluwas sa mga rallyista nagkabaton man si Hegseth sang tuman nga pagbatikos halin sa mga senador kaangay kay Senator Patty Murray nagpaandam nga ang ginamo mahimo naman mangin isa ka lifelong war nga amat-amat na nga nadulaan sang suporta halin sa publiko.
1: Balita 12:33.
0: Ginpasar na sang mga lawmakers sang France ang layi sa pagdumili sa mga bata nga magamit sang social media o kon SOCMED. Sila ang una nga pungsod sa European Union nga dumilian ang mga edad 15 anyos panubo nga magamit sang social media. Ginpaboran sang majority sa mga lawmaker sa France ang hagna kag ini nakatalana nga permahan ni French President Emmanuel Macron agud mangin layina. But bangod sa itong nagligad nga tuig, nag-record sang kasaysayan ang Australia sa pagdumili sa mga bata nga may edad 16 anyos panubo nga nagagamit sang social media. Samtang ginanonsyo sang British governments ang kaangayman nga pagdumili. Sa masunod nga tuig naman, mangin epektibo sa mga pungsod sang Spain, Greece, kag Denmark nga limitahan ang edad sa paggamit sang social media.
1: Balita 12:33.
0: Kag sa balita sa sports, Alex Iyala opisyal na nga magkahampang sa main draw sang US Open 2026. Opisyal na nga nakaintra ang Filipino tennis star nga si Alex Iyala sa main draw sang US Open kun sadiin ini ang ikaduha nga pag-intra sa nagapanguna nga torneo sa nasambit nga Grand Slam event. Kalakip ang ngalan ni Iyala sa official entry list sang US Open nga patigayunon halin Agosto 30 hasta Setyembre 13 bilang kabahin sang iya ika-apat kag ulihi nga Grand Slam main draw appearance subong nga season. Ang 21 anyos nga tennis standout nga ara sa subong sa number 29 ranking sang Women's Tennis Association o WTA, nagalaom nga mapadayon ang yaman nami nga kampanya sa mga Grand Slam matapos ang madinalag-on niya nga paghampang sa Wimbledon. Ang Wimbledon naglabot si Iyala sa second o kung sa round of 16 matapos pierdihon ang defending champion nga si Iga Swiatek nga makabig bilang isa ka dako nga kadalagan sa iya career. Nakuha naman ni Iyala ang iya unang Grand Slam main draw victory sa tong nagligad tuig sang pierdihon niya si Clara Tauson sa unang round sang US Open antes mapierde kay Christina Buxa. Matapos ang iya pahuway sa Pilipinas sa tong nagligad simana, liwat nga ginsugda ni Alex Iyala ang pagpanghanda sini para sa US Open Series. Sunod nga magaintra sa MUBA Dala DC Open sa Washington kung sa diin magahampang siya sa singles kag double events, mangin ka-team niya sa doubles ang tennis legend nga si Venus Williams.
1: Balita 12:33.
0: Kag amoy ito ang mga nagapanguna nga balita para sa sininga oras para sa balita 12:33 ini ang inyong manog balita Ruth Glaur. Para naman sa aton pahanumdom Mateo o kon Santiago 1:5, nagasiling ang pulong sang Dios kun may ara sa inyo nga kulang sang kaalam. Magpangayo siya sa Dios kag ang Dios magahatag sini sa iya nga wala sing hawid-hawid kag aligot-got.

0: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsan aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminig aton balay tani, naka-screen. Kung hindi ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man mga mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Yeso Cristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Magandang Thriving Thursday po sa inyo, mga kaagapay. Oh, Webes na. Bilis talaga ng panahon, di ba po? Ayan. Oh, sabi nga, every gising is a blessing, every breath a privilege, di ba? Sabi nga, patuloy tayo sa Panginoon. And dahil Thursday ngayon, awit muna tayo bago tayo magbatian. Let's thrive. Ready? Sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God.
2: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen, amen.
3: Alam niyo po, yan po yung gustong-gusto ko lagi marinig sa daddy ko. Yung mag-hit siya ng high notes. Kasi ang ganda-ganda, solido pa rin ang timbre ng boses ng daddy as a tenor.
2: Ay, pinuunin mo na naman 87, ako. Baka ko yung
3: dad,
2: mabang.
3: Hindi, bawal mayabang. Bawal yan. Dad, ito yung for the glory of Samsung. God. Oh, diba? Bawal yabang. Yan eh. Talag- At saka dad, na-maintain mo kasi. So yun yung point. Kasi others, when you grow older... Ganon. Eh kahit naman din po ako, kahit 60, I'm 65. Pero I still lead worship in church, ha? Diba? Natatawa nga po yung ibang mga tao, bakit doon sa church namin, may mga matatanda pa rin nagli-lead ng worship. Aba, eh dapat. Hindi lang yan sa inyo, mga kabataan, ano?
2: Pero magbigay ng example.
3: Exactly. We never stop. Kapag nag-seniors na tayo, we never stop in serving the Lord. Eh, lalo na kung gifted tayo sa music, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon dyan. Let's continue to sing. Eh, proven na rin po ngayon sa science, di ba? Ang pagkanta, nagbo-boost ng iyong immune system. O, di ba? So, simula pa lang yan, mga kaagapay. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCAS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang Transistor Radio, PM Radio, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo rin po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay PM Radio, Portable Missionary Radio at yun po ating Transistor Radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula pa rin hanggang hulo, di ba? Kung maganda po ang inyong internet connection, eh maganda po yung reception. Eh lalo na po ngayon, merong app na tayo, di ba? 702 app. So yan, mapapakinggan mo ang programa, whether you want to do it sa Facebook live stream or mismong dun sa app, di ba? So yun, mga kagapay, ganun ka-tech na tayo ngayon, Dad. Wala na tayo dun sa galaking...
2: High-tech na.
3: Wala na tayo dun sa sinimula natin, yung gulong na malaki na reel sa design.
2: Kasi laki ng bisikleta
3: ng gulong. Oo, daddy, ano. Pero tingnan mo what the Lord has done, di ba? What...
2: Amen, amen, amen.
3: Totoo yan. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes na sasamahan nyo kami. Pero po kayo mga kadagdag kaalaman, ma-encourage po kayo sa pagpapatuloy sa Panginoon para patuloy tayong mag-thrive para sa Kanya. At syempre po, ang Far East Broadcasting Company po, member ng kabisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang maging ganap ang salita ng Diyos na siyang gagabay at siyang maglilinang sa atin upang sa gayon abutin natin ang buong katotohanan na ito'y tanging si Kristo Jesus lamang. Ay di anong masasabi natin diyan? Ay di wow, wow, wow, amen, amen, amen, amen.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O yan. Pinag-usapan natin this week yung importance of self-care. Kasi naniniwala tayo, di ba, kung bawat isa sa atin ay may magandang, may maayos, mas maganda ang kapayapaan. Kasi pag may problema, yun doon tayo nasa-stress, di ba? So, kaya natin ito pinag-usapan kasi bukas, July 24, yun po yung International Self-Care Day. At pinagdidiwang po ito annually at nagsimula pa po ito noong 2011. Maganda po yun kasi sabi nga kaya ito July 24 kasi nga po 24 hours a day, 7 days a week, kailangan po mapanatili, maproteksyonan ng ating well-being, mabawasan ng strain natin, di ba? Yung mga, lalo na po sa mga local at healthcare system at ma-establish po na tayo ay maging healthy. Okay. So, recap lang tayo. Nung Lunes, pinag-usapan natin ang definition ng self-care mula sa WHO. Nakita natin nakasama dito yung kahalagahan ng over-the-counter medicines, mga preventive measures at habits na magagawa natin sa ating mga tahanan upang madaling ma-address ang karamdaman at hindi na ito lumala pa. Noong Martes naman, nagtuon tayo po ng pag-uusap sa mga pamamaraan ng physical self-care na binubuo ng tamang pagkain, pagtulog, sapat na pagtulog, exercise at ang pag-iwas ng mga bagay at bisyo na lalong nagpapahina sa ating katawan at kalusugan. Kahapon naman, naging seryoso tayo sa pag-uusap sa kahalagahan ng mental self-care. So nakita natin ang kahalagahan ng relaxation. Ito gusto ko to, mindfulness. At ang pagkakaroon ng strong support system. At ang pag-limit ng information overload. Naku, totoo yan. Na nagdudulot sa atin ng anxiety at stress. So ngayon naman, saan tayo mag-uusap? Pag-uusapan natin ang emotional self-care. So ang emotional self-care ay mahalaga dahil ito ay tumutulong upang ma-process natin ang ating feelings, mapatatag ang resilience sa stress, at ma-prevent ang ating burnout. So sa pagtanggap at pag-channel ng ating emotions, maaari tayong magkaroon ng healthy boundaries, ma-improve ang ating relationships, at ma-maintain ang energy na kinakailangan upang maka-navigate sa pang-araw-araw na buhay. So, ang pag-prioritize ng ating emotional health ang susi para sa ilang primary reasons. Okay, why? It builds resilience. So, ang pag-process ng ating feelings, ang nagpa-practice ng mindfulness, at yung pagpa-practice natin ng mindfulness, nagpapakalma ng ating nervous system na nagpapadali sa atin upang muling maka-bounce back o muling makabalik sa mula sa mga setbacks at maka-adapt sa mga challenges ng buhay. O diba? It also helps, sabi nga nung emotional health prevents burnout. So ang pag-neglect ng ating emotional na pangangailangan ay magdi-deplete sa atin. So ang emotional self-care na ay nagsisiguro sa atin na hindi tayo at na hindi tayo magsisimula mula sa isang bagay na we come from an empty cup, di ba? We cannot give what we do not have. Di ba? Hindi ka nagsisikap mula sa isang empty cup. So it also improves physical health. So ang chronic emotional distress ay nagpapahina ng ating immune system na magdudulot sa atin din ng mga physical symptoms. So ang diretsong pagmamanage ng ating emotional stress ng ATI, ayun po yung magpapababa ng stress-related wear and tear sa ating katawan. What also, it also fosters better relationship. So kapag in-tune tayo sa ating emotional needs, mas madaling mag-communicate ng effectively at magpahayag ng empathy at compassion sa iba. At also, pag maayos ang ating mental health o mental self-care, it enhances self-esteem. ang pag-acknowledge ng ating feelings na walang judgment. Nakakatulong yan upang ma-maintain ang positive outlook at tanggapin ang sarili when things go wrong. Di ba wala naman perfect? So upang maging matatag at mapanatili ang ating emotional well-being, so subukan daw po yung mga actionable steps na ito. Pwede natin gawin sa ating daily life. Okay. Ito, practice mindfulness and acceptance. I-identify at i-label yung ating emotions. So tanggapin ang ating nararamdaman na walang paghusga sa sarili. E kaysa mag-react agad, mag-pause muna, at intentionally mag-slow down sa pamamagitan ng paghinga ng dahan-dahan at malalim upang mag-clear ang ating mind. At also, laging magpasalamat. Ang palagi ang pag-reflect o pagsusulat sa mga bagay na iyong ipinapasalamat ay nakakatulong upang ma-shift ang ating isipan mula sa mga negative na karanasan at mga bagay. Also, sabing ganun, kabahagi pa rin to, prioritize physical self-care. Kasi ang quality ng self-care natin, physical like sleep, mahalaga yan dahil ang sapat na tulog ay gumaganap bilang

0: physical, mental, emotional, hindi pa nga natin nilagay social, spiritual. At sa dami ng mga fake news, deceptions at distractions ng mundo, kailangan nating lalong kumapit sa Panginoon upang hindi tayo mawindang ng mga ito. Ang Bible po ay manual ng buhay at doon natin makikita ang mga pangako ng Diyos na sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang ganda-ganda po kaya ng paalala ng Panginoon sa Matthew 11:28-30. Sabi doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan ng inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. O di ba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen, amen, amen. Self-care, July 24, well-being, maingatan, over-the-counter medicine, tamang kain, tamang pahinga, emotional self-care, boundaries, magpatuloy ang buhay, immune system, burn out. Give what you have, manage it right, better relationship, self-esteem, action, mindfulness, proper breathing, prioritize proper strength, self-care, kapit sa Panginoon, Matthew 11:38, kapahingahan. Ang buhay natin, kailangan ang kapahingahan kay Kristo Jesus lamang. Ay amen, amen tayo dyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral, affluence, or may malaking inaangkin dahil mayaman. Ano ba ito sa buhay natin sa mundong ibabaw habang tayo'y naglalakbay patungo sa ating permanenteng home sa kalangitan? Silang mga born-again Christians, yung totoong may relasyon kay Jesus Christ, hindi yung basta may relihiyon lamang, denominasyon o may organisasyon, pinangungunahan ng tao, hindi po yon. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Si Abraham ay wealthy. Genesis 13:2. Mayamang mayaman si Abraham. Marami na siyang lupa, kambing at baka, pati mga silver at gold. But listen, according to King Solomon, accumulating wealth is meaningless. Ang pag-aangki ng yaman ay walang kabuluhan. Ecclesiastes 4:8, may taong nag-iisa, walang anak o kapatid, pero walang tigil sa pagtrabaho at hindi nakukontento sa yaman niya. Tinatanong niya sa sarili kung kanino kaya siya nagpapakapagod at pinagkait sa sarili na mag-enjoy. Mahirap din itong intindihin at isang masaklap na sitwasyon ito sa buhay. Wealth can hinder attaining salvation. Ang yaman maaaring makahadlang sa pagtatamo ng kaligtasan. Matthew 19:16-26, ang lalaking mayaman. May lalaking lumapit kay Jesus, "Teacher, anong mabuting gawing bagay na dapat kong gawin upang magtamo ako ng buhay na walang hanggan?" Tanong niya. Sumagot si Jesus, "Bakit ako ang tinatanong mo kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Sundin mo ang kautusan ng Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, alin po ang mga iyon?" Tanong ng lalaki. "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling laban sa kapwa. Igalang mo ang mga magulang mo at mahalin ang kapwa gaya ng iyong sarili." Pero sinabi ng lalaki sa kanya, "Nagawa ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang kulang?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gusto mong maging perfect,

0: ibenta mo lahat ng properties mo, ibigay mo sa mahihirap yung pinagbilhan para magkaroon ka ng kayamanan sa langit, tapos bumalik ka rito at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, malungkot siyang umalis dahil napakayaman niya. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng isang karayom kaysa makapasok ang isang mayaman sa langit. Nang marinig ng mga disciples, sinabi niya, sobrang nasyak sila sa kanilang narinig. Kung gayon, sino po ang pwedeng maligtas? Tiningnan sila ni Jesus, saka sinabi, imposible ito sa mga tao, pero sa Diyos, walang imposible. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Do not envy the affluent. Huwag maingit sa mayayaman. Meron din silang sariling pananagutan sa Diyos. Opo, haharap sila sa hukuman ng Diyos. Magsusulit tayo sa ating mga ginawa dito sa lupa. Magiging tama ba tayo sa harap hanggang katapusan? Nananatili ba tayo sa mga remnant sa panahon ng pagliliglig? Sa paghiwalay ng butil at ipa, mga tupa at kambing, mga sampung virgins, yung merong handang langis, banal na espiritu, yung basta forma lang ng relihiyon, wala namang tunay na relasyon kay Jesus Christ. Paghihiwalay ng good and evil, paghihiwalay ni Jesus Christ at kay Satanas, saan kang side o party? Di ang kagagamit ng iyong pagpili, ng iyong choice, sa party ba ni Jesus Christ? Dapat? Amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yun. Dapat, alam natin na kung ano yung mga pagpapala. Kasi dadyan, pag sinabi mong wealth, depende yan sa'yo sa pagsunod sa Panginoon, di ba? At kadalasan, ginagamit din. I mean, there's so many affluent Christians who support the ministry of the Lord, di ba? Kahit dito sa atin sa DCS, ang daming mga pinagpala ng Diyos ng kayamanan, pero tama ang kanilang perspective dahil ang perspective nila, steward sila noon. Kumbaga, pinahiram lang sila ng Panginoon. Pinadaan lang sa kanila yon. At doon kadalasan ang sikreto nun, Dad. Pag natuto tayong tingnan ng kayamanan bilang paano yung bilang stewards, channel of blessing lang tayo, the more na nakakaranas tayo ng blessing ng Panginoon. So mga kaagapay, hindi tayo dapat yung tama yung sabi ni Dad, huwag kayo maingit doon sa mayayaman. Ang gawin mo, maging paayos ka sa Panginoon, sumunod ka sa Panginoon. Kasi kapag meron ka na, sabi niya, if you have the Lord, you have everything. Totoo yun. Everything you need. So, amen. Salamat sa Panginoon doon kasi pwede tayong manakat doon. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat talaga sa katotohanan ito. Totoo yun, Lord, lalo na po ngayon sa gulo ng mundong ito, sa bombard na ginagawa ng sanlibutan, parang masyadong materialismo ang mundo, masyadong laging ipinapataas yung level na kailangan may kotse ka, kailangan may ganito, wala dyan, Panginoon. Yun po yung nagpapagulo sa amin. And totoo yun, Lord, ito yung mga dawag na humaharang sa mga mananampalataya, materialismo, sa paglago namin sa'yo. Pero Lord, kung titingnan namin ang bawat pagpapala mo sa amin bilang tamang stewards, bilang katiwala, magagamit namin ito ng maayos, Panginoon. At lalo mong makikita yung aming puso, dahil sabi mo sa iyong salita, kung pwede mo kaming pagtiwalaan sa maliliit na bagay, pwede mo rin kaming pagtiwalaan sa malalaking bagay. So ang dalangin namin, Panginoon, sa mga kaagapay namin, makita po namin, Lord, yung katotohanan na pwede mo kaming pagtiwalaan sa malalaking bagay. Yun ang aming dalangin, Panginoon. So Lord, today, salamat po sa mga kaibigan namin. Today is their special day. Si Imelda Manrique, si Jenna Manding Omaga, si Kuya Roger Padrinao, Panginoon. Thank you, Lord, for his life. Ganun na din kay Ate Jean. Ganun din kay Jojo Vizcara, si CJ Laudato. Ganun din pa, Panginoon, si Ryan Beato. Maraming pong salamat because today is their special day. So Father, we pray that you will continue to bless them. At ganun din po sa mga kaagapay namin na hindi man po namin nabanggit, pero nakalista po sila sa iyong puso. So Lord, continue to bless them to overflowing. So ngayon din, Lord, we are, ang amin pong panalangin is for our mga kaagapay who lost loved ones lately, Panginoon. Dalangin po namin, nandyan po ang mga Atienza family na patuloy, Panginoon. Naalala ko rin po ang mga Manimtim family, Panginoon. At saka po yung mga bago lang po na nagpo-process. I pray for Pastor Eric, si Sherry, at yung buong maliwat, Panginoon, na ikaw po ang maging humawak sa kanilang buhay. May you be their comfort sa ganitong mga pagkakataon, Panginoon. Pero Lord, salamat. Kasi ang sarap pong malaman na dahil ang aming pong loved ones ay nakakilala sa iyo, one day, Panginoon, makikita po namin silang muli. Maraming maraming pong salamat. And on that great reunion day, we can all together glorify you and thank you for such a great salvation na ginawa mo po para sa amin, Panginoon, so that we could be in fellowship with you and with people who went before us because of your grace and your love. So Lord, maraming maraming pong salamat. Ang dalangin namin, yung pong katotohanan ito ang siyang patuloy na mag-focus ng aming mga mata sa iyo until we see you face to face. Marami pong salamat.
0: Amen. Panginoon, pinaghihiwalay mo na nga po ang good at evil. Pinaghihiwalay mo si Jesus Christ at si Satanas. Taan kang side o party, diyan kami gagamit ng tamang pagpili, choice. At sa party ba ni Jesus Christ, dapat. At yun po ang aming ginawa. Pinili namin si Christ at hanggang ngayon kami naninindigan dahil doon alam namin dahil sa aming desisyon para sa Kanya, eh hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen, amen.
1: Talagang hindi tayo nilampasan ng Panginoon, di ba, Dad?
0: Ay, talagang hindi.
1: Kung nilampasan tayo ni Lord noon pa, pagkatapos ng kay Eva at kay Adan, goodbye, Cruz. Di ba, ganyan rin eh. Goodbye. I'll create a new world. Titigas ng ulo nyo, di ba? Hindi eh. Iba ang Panginoon. Iba ang dakilang Diyos natin. Genesis 3:15, nakasulat na doon agad. Ando nag-agad yung redemption narrative para sa atin. Ganun. Kaya yung John 3:16, totoong-totoo po yan. God so loved the world. So Amen. That's a choice we have to make. Piliin po lagi ang Panginoon. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benjamin Musura at ating po mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protect, sa Bukawin Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon Todo-Todo, at si Jericho Flores po kasama namin.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na naman, gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Sometimes we must be hurt in order to grow. We must fail in order to know. We must lose in order to gain. Some lessons are learned best only through pain. Sometimes our vision clears only after our eyes are washed with tears. Sometimes we have to be broken so we can be tender, sick, so we can rest and think better on things more important than work or fun, trip near death, so we can assess how we've run. Sometimes we have to suffer lack so we can know God's provision. Feel another's pain, so we can have a sense of mission. So take heart, my friend, if you don't understand today. Instead of grumbling, ask God what He means to say. In order to learn, you must endure and learn to see the bigger picture. In order to grow, you must stand. Look beyond the hurt to God's loving hand. That takes what is good and gives what is best. And on this blessed thought, rest. As your anxious heart with questions waits, God's hand only gives what His loving heart dictates.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

You're listening to Papuri, Music That Exalts Jesus Above All. Sa sining nga hapon, pag-aistoryahan nato ng about sa topic nga A Servant Before a Leader. Sa sining nga kalibutan, ginameasure ang pagka-leader sa power, position, and influence. Ang mga tao, yagapangita ginapirme sa recognition and authority. Pero lain niya ang definition ni Jesus Christ sa ginatawag nga greatness. Kung gusto kita mangin leader sa ginarian sang Ginoo, we must be willing servants first. Antes kita hatagan sang Ginoo sang leadership position, gatulok siya sa aton tagipusoon kung humble bala kita, teachable bala kita. Here are some reminders about biblical leadership. First, a servant puts others before himself. Second, a servant leads by example. And third, a servant follows the example of Christ. Balik kita sa una. A servant puts others before himself. Hambal sang Philippians 2 verses 3 and 4. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Servanthood begins with humility. Kung matudod ikaw nga servant leader, wala ka nagapinsar kung ano ang imo makuha sa simbahan o kung sa iban. Ang una mo nga thought, ang mga paano ako makabulig sa simbahan? Paano ako makabulig sa iban? Genuine leadership is not centered on personal success, but on meeting the needs of others. When we serve with the right heart, we reflect the character of Christ. Abyan, kung pastor man ikaw, church worker, or church volunteer, pangita asang pamaagi nga makaserve ikaw sa imo simbahan nga wala nag-expect asang recognition. Mas malipay kag mahamuot ang Ginoo kung ikaw naghatag sang imo humble service. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton Papuri Singers.

sa sining nga hapon, ginaistorya nato ang about sa topic nga a servant before a leader. First, a servant puts others before himself. Second, a leader leads

0: Kapag ka nakasigaret ang kaibigan mo si Presi, ganito.
1: Ang galing-galing mo talaga, Presi! Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Presi, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Kung di ko pa alam na kaya na-promote lang niya si Presi dahil madikit kay boss. Kung sa bagay, baka naman mas madali na rin ako ma-promote ngayon dahil kaibigan ko si Presi. O, diba?
0: Plastic, doble kara, manggagamit. Kayo, baka naman katulad kayo ni Janet. Aba eh, mag-isip-isip na kayo dahil pasasaan ba't mabibisto rin kayo. Kayo rin, baka wala nang magtiwala sa inyo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Trend. Uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
6: Uprising.
5: Up now is your host for today.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEVC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon ng pagsasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Siyempre, palagi tayo nagpapasalamat sa mga nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay masubaybayan gamit po ang radyo, mga online platform mula Luzon, Visayas, Mindanao, patungo po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at iba't ibang bahagi ng mundo. At syempre, maraming salamat din po sa bawat isa sa inyo. Hindi lang po kayo mga listeners, tayo po ay partner sa ministry at kasama sa paglago. Ano po? Sa atin hong pag-aaral, tinatalakay natin yung perseverance in the midst of suffering, and particularly, tinitingnan po natin ano ba yung mga pinagmumula ng ating suffering. No? Para lang po sa mga hindi nakasubaybay sa mga ibang episodes natin, pag sinabi po kasi nating suffering, basically it refers to pain and it implies conscious endurance of pain or distress. Kaya paminsan, may mga problema na perceived. Ano po? May mga suffering na perceived. Yung bang meron kang emotional distress, hindi dahil meron kang pinagdadaanan, kundi paminsan po sa iyong isipan, mas pinalalaki mo yung problema. Kaya nga kung mapapansin niyo po, hindi naman tayo mawawala ng problema. Napakaganda yung example po ni King David sa Psalm 23. Di ba sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters." Tapos, a few verses down, anong sabi niya? "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me." So, ibig sabihin, hindi naman nawala yung problema. Nagbago yung karanasan, pero yung kanyang katatagan ay nananatili dahil ang presensya ng Panginoon ay kasama pa rin niya. Kaya nga kahit sa panahon po na dapat siyang mamroblema, sabi niya, "As I walk through the valley of the shadow of death," nandoon pa rin yung comfort, di ba? Kaya paminsan po, maaaring parehas ng pinagdadaanan ang dalawang tao, pero iba sila ng nararamdaman sa kanilang pinagdadaanan dahil maaaring yung isa ay merong faith, yung isa naman po ay merong fear. I think another good example yung 12 spies na pinadala po doon sa Promised Land, kung inyo pong maalala. Eh, pagdating ho roon, isa naman yung nakita eh. Ang purpose nila is to confirm if the land is indeed flowing with milk and honey. And so, confirm po yun. Tama, it is a land flowing with milk and honey. Pero, nung makita nilang yung mga taong nakatira, eh, mga higante, mapapansin nyo, bagamat iisa yung nakita, magkaiba yung reaksyon, di ba? Si Joshua and Caleb, sabi nila, kung ano yung dinescribe ng Panginoon, yun ang ating nakita, so therefore, we must attack. Samantalang yung sampu, because they were responding in fear, they saw things differently. Abay, naghasik sila ng lagim at takot. Kaya ano pong nangyari? Sa halip na makiisa sa kaisipan na lusubin, ang pinangalat po nila, hindi natin kaya yan, malalaki yung kalaban. Nakita ni Joshua and Caleb yung kalakihan ng Panginoon. Ang nakita naman po nitong sampu na kasama nilang mga espiya, eh yung laki ng mga inhabitants. So, yung dalawa, they responded in faith. So, lusubin, kalooban ng Diyos ito. Yung sampu, they responded in fear. Huwag tayong pumunta dyan. Nakita niyo po yung kaibahan. So sometimes, yung mga suffering na pinagdadaanan natin, resulta rin ng kawalan ng pananampalataya. Yung isa pang klase, yung mga prolonged suffering, hindi naman sa walang solusyon, pero may mga times po na ayaw nating ilapat yung solusyon or hindi natin alam o kaya masyado pang nag-e-enjoy sa kasalanan to the point na sinasabi ng Panginoon na yung suffering mo is a product of your sin or disobedience. Ayaw mong makinig, ayaw mong sumunod. So ang resulta po, yung karanasan ng pagdurusa, nagpapatuloy. In a way, unnecessary suffering. Hindi naman dapat pagdaanan. Hindi dapat tumagal. Hindi dapat ganun kahirap. Kaya lang suway ng suway, ayaw sumunod. As a result, ayan, nagkaroon po ng ganung uri ng suffering. Kaya palagi ho nating sinasabi, maganda rin mag-evaluate kasi. Ito bang aking pinagdadaanan Ito ba'y talagang suffering as a result of obedience? O ito ba ay suffering as a result of disobedience? Kasi kung yung suffering ay galing po sa disobedience, asahan mo na the more suffering you experience because of your disobedience, the less energy and time you have to suffer for what is according to God's will. Yung bang panay pagdurusa na lang ang nangyayari sa kadahilanan po na ayaw nating talikuran, yung dapat talikuran. So dito sa ating pag-aaral, inuunawa po natin ano ang sanhi ng ating mga pinagdadaanan. Ano po ang tamang tugon para sa ganoon makita natin yung tamang resulta. Ang Bible po kasi tinuturuan tayo to have understanding. Kasi ang totoo po, may mga sufferings na they can be either avoided, they can be prevented or treated, or maybe itong mga suffering na ito pwede namang hindi danasin because they are unnecessary. Kaya nga lang, minsan, gawa tayo ng gawa, kilos tayo ng kilos na hindi pinag-iisipan, hindi kumukonsulta, hindi tayo nananalangin, and sometimes we suffer the consequence for that. So, kaya dito sa ating pag-aaral, pagpatuloy natin, tinitingnan po natin yung iba't ibang mga sanhi. No? Nakailan na po tayo. Balikan lang natin yung ilang mga nauna, and then tutuloy po natin. So, yung una po, suffering as a result of sin, or we call this consequential suffering. So, this kind of suffering is a direct result of disobedience to God. So, when people sin, they often face natural consequences. So, may mga suffering na resulta po ng pagkakasala. So, kinakailangan po ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Pero, ganun pa man, maaaring ma-lessen yung pong consequence. Pero sa mga nagawa mo na, maaaring ma-spare ka kung loloobin ng Panginoon or maaaring patuloy mo pa rin danasin yung consequence nito. So, kailangan talaga malaman natin. Number two, suffering as discipline from God. Natutunan po natin na may mga times po nag-i-intensify yung suffering dahil gusto ng Panginoon, ituwid tayo, ibalik tayo, samantalang tayo naman tuloy-tuloy sa pagkakamali. So ang nangyayari po in the end, may daranasin kang consequence sa mga kasalanang patuloy na ginagawa, plus yung intensity ng discipline at pataas ng pataas dahil nga po sa patuloy na pagsuway. But we are given the assurance that the Lord disciplines the one He loves. Pero ang response po rito must be, again, repentance, restoration, and spiritual growth. Yung third kind is suffering for righteousness' sake. Pwedeng persecution to eh. Pag binasa nyo yung sinulat ni Pedro, 1 and 2 Peter, sinulat yan sa konteksto ng pag-uusig. At sinasabi nga ni Peter, may mga times nagdurusa ka not because you are doing what is sinful, but because you are pursuing the will of God. May mga ganong klase po ng suffering, hindi ba? May mga tao pong nagdurusa sila dahil sa ginagawa nila ang tama. Kaya pag tinignan nyo si Apostle Paul, sa aklat po ng Pilipos, mababasa nyo ito. Pag binasa nyo yon, makikita nyo ron, nakulong siya not because of sinful activities, but because he proclaimed the gospel. Ang nangyari po, kinulong siya, tapos may mga tao na lalong nangaral. Ang purpose ay hindi para ituloy yung ministeryo niya, kundi para lalong mapahamak siya. And then of course, alam natin may mga betrayal din. Diba na nangyari doon, if you read chapter 1 of Philippians. Pero ang kagandahan po roon, meron siyang peace of mind that because he knows he is suffering because of obedience, panatag siya. Kaya ang sabi niya sa Philippians 1:6, ang Diyos na nagpasimula ng mabubuting bagay ay kayang paging ganapin ang mga bagay nito sa kanyang buhay. At hindi lang yon, sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Philippians 4:19, anong sabi niya po doon? I am sure that God who provides my needs will be able to provide for your needs. God's grace is sufficient. So, basically, itong mga pinagdaraanan ito, pag panatag ka na ito po ay hindi resulta ng kasalanan o pagsuway, alam mo na bagamat may pansamantalang paghihirap, nandun ang pagkilos ng Panginoon. Another good example would be Joseph in the Old Testament. Hindi ba nung time nakaharap po niya yung kanyang mga kapatid sa Genesis 50 verse 20? Yan po yung nagpakilala na siya at sinabi,

Binenta siya ng mga kapatid. Kalain mo, yung pinagbentahan, dinala siya sa Egypto. So that provided the transportation. Tapos nung nagtatrabaho siya dun sa bahay ng Potiphar, nagustuhan siya ng asawa, tumanggi siya, pinagbintangan siyang ng rape. Ano nangyari ngayon? Nakulong siya. Eh sa bilangguan, doon naman niya nakilala yung dalawa na naglilingkod sa hari. Yung isa namatay, yung isa naman ay nakabalik. Pero yung mga taong yon, sa pamamagitan po ng encounter na yon, later on, makikilala siya ng paraon. Can you imagine yung divine appointment? Talagang minsan masasabi mo talaga na God works in mysterious ways. Kasi kung inaakala natin na magiging smooth, madali ang lahat, no, sa case po ni Joseph, ang daming pinagdaanan eh, di ba? Binenta ka bilang alipin, pinagbintangan ka sa kasalanang ayaw mo ngang gawin, hindi mo ginawa, tapos may tinulungan ka, nakalimutan ka, pero later on, in the proper time, in God's time, pinaalala ng Panginoon. So, inakyat ngayon siya sa posisyon. So, meaning, pag nandun talaga yung obedience, hindi naman ibig sabihin na mawawala yung mga ano eh, pagdurusa eh. Minsan nandun pa rin, pero ang assurance natin is that God is with us. At anuman yung pinagdadaanan natin, sabi nga ni Joseph, ang layo ninyo ay ipahamak ako, yung ginawa niyong kasamaan ay ginamit ng Panginoon para dalhin ako kung nasaan ako ngayon. O, galing ano? Ayan ang pagkilos ng Panginoon. So we also learned about suffering because of a fallen world. Nandyan po yung death, disease, disasters as a result of living in a sinful world. And then meron ding suffering from satanic attack. So Satan can cause suffering, though only within the limit God allows. So ibig sabihin, may mga times po na may mga pinagdurusahan tayo because of the attack from the enemy. But always remember na ang layunin po nito is to test our faith, to make us grow, and to expose God's greater power and sovereignty. Sa mga pagkakataong yan, nakikita natin lalo ang kapangyarihan ng Panginoon. What else? Number 6, suffering to share in Christ's sufferings. Ito ho yung dahil nandun yung naka-align yung puso natin sa puso ng Panginoon. May mga pagkakataon na nagdurugo ang puso natin dahil po sa pinagdadaanan ng iba. Di ba? So believers may suffer as a way to become more like Christ and participate in His mission. Nakikita mo yung pagdurusa ng iba, nalulungkot ka rin, naaapektuhan ka rin, di ba? Kagaya po ng Panginoon sa Matthew 9, He was looking at the same crowd na tinitingnan po ng mga apostol, but Jesus had compassion on them. Kaya ang sabi po roon, nakita niya na para silang mga tupang ligaw. They were like sheep without a shepherd. If you remember also yung feeding of the multitude. Ang gusto ng Panginoon, pakainin yung mga tao kasi anong oras na? Nandun pa rin sila. Eh, sa halip na sumunod, nag-isip ng mga dahilan para iwasan yung sinabi ng Panginoon. Eh wala ho tayo mabibili rito. Kung meron man, wala tayong pera. So, nakita nyo, in the absence of compassion, sometimes merong mga needs sa paligid natin but we refuse to become God's channel of blessings and reach out to these people. So, suffering to share in Christ's suffering. And then number 7, intercessory or compassionate suffering. So, ito po yun, you bear emotional or spiritual weight for other people. Nakita natin yan, ano? Si Moses pleading for Israel, si Paul when he had the burden for the churches, di po ba? Ibig sabihin, nararamdaman mo yung nangyayari sa ibang tao and you are burdened by their condition at nalulungkot ka pag ang Diyos malungkot at nabibigatan ng kalooban mo sapagkat ang mga tao ay suwail. So napakaganda po ano, na itong klaseng ito, meron kang compassion eh, na naiintindihan mo eh. Alam nyo, paminsan, sa aklat ng Korinto, sinabi ito eh, na yung mga tagumpay na ating pinagdaraanan ay ginagamit ng Panginoon para instrumento, para yung iba na dumaraan

0: kaparehas na pagsubok, mapagministeryohan natin. Totoo yan eh, kasi paminsan po, pagka alam mo yung pinagdaanan ng isang tao, iba yung panalangin mo eh. Iba kasi, dahil alam mo eh, di ba? I remember, noong 2018, yung iba sa inyo, alam po ito, na brain surgery po ako. And soon after, dumami ho yung mga invitation to share my testimony. And then, dumami rin yung mga lalapit para humingi ng panalangin, magtanong, di ba? Para maunawaan yung pinagdadaanan nila. Isang ministeryo po yan na ginagawa ko naman dati, but nag-iba yung perspektibo nung dumaan ka sa ganung uri. Eh. Kasi ang dami palang angulo noon. Ano? Minsan pati yung amoy ng ospital, ayaw mo na eh. Kasi pabalik-balik eh. Ilang beses po ako sinalang sa MRI na hanggang ngayon. Paulit-ulit ako ng MRI, no, just to monitor kung bumabalik po yung tumor. So hindi pa siya tapos talaga. Ibig sabihin eh, bagamat pinagaling na tayo ng Panginoon doon, we have to constantly monitor. And yung mga bagay na ito, hindi ito alam ng ano eh, ng ibang tao na hindi nakakaranas ng kaparehas, no. Yung bang iba-ibang anggulo nung challenge na kinakaharap. But when God allows you to go through this, sometimes he develops in us the compassion to challenge and even to encourage people who are going through the same, so that by the victory that we experience in Christ, the comfort that was given to us, yung comfort na yon, we will also extend to other people. And then lastly, meron pong suffering na unexplained, or we refer to this as mysterious suffering. No? Si Job, initially, nung umpisa, hindi niya naintindihan eh. Para saan? At sa totoo lang po, may mga suffering na talagang hindi naman ilalantad sa atin. Hindi natin mauunawaan. Bakit? Bakit ngayon? Bakit ikaw? Bakit ganito? And sometimes, yung purpose or the reason behind is known only to God. But He invites us to trust Him and worship Him even without answers. No? Dun sa ating mga questions about the reason and purpose for suffering. So, bottom line, ito po ay napakahalagang pag-aaral kasi kagaya po ng ating natutunan, yung suffering can serve different purposes, they can reflect different causes, or lead to different outcomes depending on God's will and syempre yung context. Pero ang bottom line, if you are not able to diagnose yung cause properly, then you will not know the right course of action. So the more we understand what we are going through, the better we can respond to God. Mas tama yung response natin, lalago tayo. Pero kung hindi natin naintindihan, we just take suffering na parang isang general statement, sometimes we can get confused. Hinahanap pala niya is repentance, magbago tayo, magbalik loob, pero hindi yun ang nagiging tugon natin dahil hindi naman natin naintindihan ano pala yung pinagdadaanan natin. But if we can understand it by God's grace, then we can definitely know na, uy, ito palang pinagdadaanan ko, unnecessary suffering pala to. Uy, ma-pride pala ako, kaya pala itong problema hindi ma-solve. So, inuturuan ako ng Panginoon ng humility to forgive, humility to also accept help. And yet, dahil dun sa pride, o marahil ayaw magpatawad, yung suffering na poprolong, and then, akala natin, basta suffering lang, pero ang reality, pwede palang mawala iyon. Kasi ganito po yan eh. May limit kasi tayo. And the more time you spend on unnecessary suffering, kasi kaya unnecessary, hindi mo naman dapat pagdaanan. Hindi mo dapat problemahin. May solusyon. And the more time you spend on that, the less time you spend on the essentials. E minsan ho, ganyan ang nangyayari sa atin. Wala tayong panahon sa mahalaga kasi nauubos na yung panahon natin sa mga bagay na hindi naman dapat pala talaga maging problema. So sana po naintindihan natin yan because this is very important. Kaya ang challenge po sa atin dito, to identify ano kaya ang cause, to know ano kaya ang purpose, and to find out ano ho ba ang tamang response. So, kung nagawa natin yung tamang response, then we will see the outcome sa ating ginagawa. So, dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyo lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Maayong adlaw sa inyong atanan. Ako si Dr. Meg Ariola Bulido sa PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan na mun ang tanan nga FDA license ng mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instruction sa inyong pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namon ang inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization naton sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Bangon ang imo ikaayong lawas ang among prioridad, yari ang programa nga magatalakay sa mga benepisyo kag serbisyo tuhoy sa imo ikaayong lawas. PhilHealth, your partner in health.

0: Maayong hapon, Bacolod. Kagmayong hapon sa tanan nga listeners, members, and viewers sa nagkakalain-lain nga bahin sa Negros Occidental. Ini ang inyong programa, PhilHealth, Your Partner in Health. Welcome sa aton programa, kung sa diin ginatalakay naton ang mga programa kag serbisyo sang aton PhilHealth para sa aton ikaayong lawas. Inigali ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sa membership section sa aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. Ang inyo mangin kaupod sa sining hapon. Kag subong man nga hapon, kami diri sa PhilHealth nagakalipay gid kay makahatag naman kita sa nga dugang impormasyon parte sa benepisyo kag importansya bilang isa ka miyembro ni PhilHealth. So sa tanan naton nga mga tagapalamati sa aton mga viewers and listeners, amon kamo gina-invite nga mag-contact sa amon cellphone number 0961-1300-365 sa liwat 0961-1300-365 kung may ara kamo sa mga pamangkutanon nga gusto ninyo matagaan sa sabat, kag kung may ara kamo sa mga gusto iklaro parte sa aton mga pulisiya kag mga regulasyon diri sa PhilHealth. Kag sa aton man mga miyembro nga yara no sa ilang Facebook nag-scroll, pwede gi kamo katan-aw no sa aton programa pamaagi sa aton Facebook page 1233 Radio DYVS Facebook page. Kag sa aton no mga avid listeners, mga always nagasubaybay kag nagapamati gid sa aton programa, kung madumduman naton last week kita nag-istorya parte sa aton nga PhilHealth coverage para sa aton mga foster children. Iti no ini para ang aton mga foster children ukon ang mga kabataan nga nagaedad 17 years old and below no naging abandona, ginpabayaan na ulila man o kung ginabuso nga yara no sa pagtatap sa aton mga institusyon mapa-government man o kung mga private mga institusyon nga ara no sa jurisdiction sa aton Department of Social Welfare and Development Office o kung DSWD. So ang ining mga kabataan no pwede gin makarga as dependent sa isa ka foster parent. Iti no ini na sulat sa aton nga layi no sa Section 8 sa aton Universal Healthcare Law kag para no ang aton mga foster children pwede gin maka-avail no sang benepisyo sang PhilHealth if in case may arasang pagamitan sa hospital. Kag last week man naibaluan nato no kung ano bala ang aton mga requirements as foster parent kung mag-declare kita no sa aton mga foster children as dependent. So kinanglanon lang din nato no mag-present sa nga valid nga foster placement authority kag foster parent license no nga gina-issue alin sa aton Department of Social Welfare and Development Office o kundi SWD, kag kinanglanon ta lang nung mag-present sang any identification no sang aton nga foster children, pwede gid nga birth certificate, baptismal certificate o kon certificate of founding no sa aton nga mga orphan children. Kag sa aton no mga foster parent, if gusto niyo i-declare ang inyong mga foster children kag hindi pa kamo miyembro ni PhilHealth, kinanglanon lang magpa-member man kamo sa PhilHealth agud ma-declare niyo sila as dependent. Kag sa nahabal natin kaina, no, 17 years old ni siya ang ginakonsider nato ang mga foster children. But of course, may aragid mga kabataan no, nga 18 years old and above na na may arasang mga kapansanan o kung disabilidad. Kag good news gid, kay pwede gid sila Japon nato no, ma-declare ang ato mga foster children nga 18 years old and above may arasang disability or kapansanan. So kinanglanon lang gid nato no, mag-present sang medical certificate indicating sang disability sang aton mga foster children. Kay ti kinanglanon na siya nato ni pa-assess sa aton yung mga medical doctors sa aton regional offices. Agud ma-approve no ang aton nga application to declare sang aton mga dependents nga 18 years old and above na may ara sang disability. Kag gusto man nato no ipaibalo sa aton mga miyembro nga wala kita sang limitasyon kung pila ka foster children ang i-declare nato no sa aton nga beneficiary list as long as valid pa ang aton nga foster family care license kag ang aton nga foster placement authority hindi pa expire kag until no ang kabataan ng aton mga foster children yara Japon sa aton nga pagtatap kag wala paging kuha no sang ilang mga biological nga mga tatay kag nanay. And the same man as well no sa aton yung mga regular members, wala man kita limit no sa pag-declare sang aton yung mga dependents. So sa aton mga kabataan wala gid limitation as long as no na aton i-declare nga kabataan is legitimate man nga bata, pwede man nga legitimate basta married ka mo no sang parents ang bata, kag ang mga kabataan no sang aton partner sa iya pagkadalaga or sa iya pagkasultiro, pwede gid naton ma-declare man as dependent basta as long as married kita no sa parents sang aton nga bata nga i-declare. And ti sa nambal natong kaina, pwede gid ka-declare kita no sang aton mga foster children and mga adopted children. So amoy na siya no ang aton mga gingpang istoryahan last week sa aton nga programa no. Kag sa subong naman niya ngapon, kita naman mag-istorya sa isa sa pinaka-common nga masakit no nga ginexperyensya sang mga Filipino. So sa sini nga hapon, kita mag-istorya parte sa masakit nga diabetes. Kag inino may kinaangot sa aton nga pagsilibrar sa aton nga Diabetes Awareness Week nga ginaobserba no diri sa aton sa pungsod Pilipinas every 4th week of July. And inino nakabase sa aton nga Proclamation number 213 signed on July 23, 1993 by our former President Fidel V. Ramos. And kay tungod no ginaton madinay nga ang diabetes isa sa top 10 nga leading causes of death diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Is why no ang aton nga Proclamation number 213 is targeted no to address the need no sang aton nga mga Filipino citizens to be educated no sa sini nga masakit nga diabetes. Kag according no sa aton nga International Diabetes Federation o kon IDF, ang Pilipinas no nag-rank number 5 no in the Western Pacific. May pinakadamo nga may diabetes nga cases. So we are behind China, Indonesia, Japan, and Thailand, no? Kag in that the same IDF nga statistics, around gali 50,000 Filipinos ang nagkakapatay, no, sa diabetes. And mga diabetes-related yung mga complications, pareho sa heart attack, stroke, and even, no, kidney and heart failure. Kag sa sininga tuig, no, sa sininga tuig 2026, 50% no sa mga cases ng diabetes with 4.7 million nga adults nga yara sa edad nga 20 to 79 years old are affected with diabetes. Kag also no, there is a significant number of undiagnosed nga cases of diabetes with an estimated nga 2.8 million nga Filipinos nga may aras ng diabetes but they are unaware no of their condition. And no, subong ang diabetes is still a major public health concern gid and it is one of the top causes of death diri sa aton sa Pilipinas and it also contributes man sa iban nga mga public health concerns pero sa mga cardiovascular diseases and even no kidney diseases. Kag subong no, we want to help give emphasis no on awareness and prevention and even no ang management sang diabetes. And right now no, kita mag-istorya parte sa sininga masakit, good matagaan kamo sang mga impormasyon parte sa sininga illness and of course no para magaan kamo sang idea kung paano no ma-manage naton ang diabetes. Kag of course, para makalikaw kita sang mas maaga pa. So, aton subong ibaluon kung ano bala ang ginatawag nga diabetes mellitus. So, ang diabetes mellitus, isa ini siya gali kabalatian kung sa diin ang lawas naton hindi na makakuha sang insakto nga insulin or hindi na makarespond sa insulin sa aton lawas. And ang insulin gali no, isa ini siya ka-hormone nga nag-silo sang glucose halin sa dugo pakadto sa nagkakalain-lain nga cells sang aton lawas para i-convert into energy. And ang diabetes mellitus o kung diabetes, nagatabuin na siya no kung ang blood sugar naton o kung glucose is too much gid or taas gid kaayo. And it develops no when your pancreas doesn't make enough insulin o kung ang lawas naton no wala nag-respond sa epekto sang insulin sang insakto. Kag ang glucose galaino o kung blood sugar, mainly nagahalin ini siya sa carbohydrates sa aton ng mga pagkaon kag mga ginainom naton. And aton naman nga dugo ang nagakere sa aton nga glucose o kung blood sugar to all body cells naton para magamit naman for energy. Kag samtang no ang glucose ara sa aton nga bloodstream, nagakinanglan ni sa no sang bulig o kung ginatawag naton nga yabi para malambot niya ang iyang destination o ang aton nga body cells. Kag ang yabi ni ang ginatawag naton nga nagabulig no sa aton nga glucose nga maglambot sa aton mga bloodstream, amo naman ni siya ang ginatawag nga insulin. Kag ang insulin naman, amuni siya no ang hormone nga nagapalubo sang level sang glucose sa aton nga dugo. Kag ang aton nga insulin is nagahali ni siya no sa beta cells sang pancreas naton, kag gina-release ni siya sang aton nga pancreas kung ang glucose level na to, no, o ng blood sugar level na to, nagasaka o nagaspike up. Example din no, after na to magkaon. Kagang insulin, no, amuni siya ang nagabulig naman sa glucose para magsulod no o kung i-absorb sa ato mga cells na paggamito naman as energy o kung dira ginastore para sa future nga paggamit sang energy. And if ang ato nga pancreas no wala gahimo sang enough nga insulin kung ang lawas nato no hindi iya magamit sang insakto ang insulin, ang glucose o kung blood sugar naga-build up ni sa aton bloodstream causing naman high blood sugar o kung hyperglycemia which will result into diabetes mellitus. Kag over a long period of time, no, kung pirmi nagataas or constant gid ang imong pagtaas, no, sang imong blood sugar o kung glucose, this can cause, no, health problems pareho sa nga problema sa korason, mga nerve damage, kag even, no, eye issues. Kung problema sa imong pananawan. So, delikado gigali, no, ang diabetes. Kag para gali iso information no sa aton mga tagapalamati, may ara kita sang nagakalain-lain nga klase or type sang diabetes. Kag ang una gid nga klase sang diabetes ang ginatawag naton nga pre-diabetes. So sa pre-diabetes no, taas ang imong blood sugar than the normal blood sugar level. But it is not high enough or hindi siya tamaan kataas to be considered as type 2 diabetes. Kag without lifestyle changes, ang aton mga pasyente no, nga may asang pre-diabetes, ako gid ang chances nga mag-develop into type 2 diabetes ang ilagi na batsyag. And ikaduwa nga types ng diabetes is ang ginatawag na ito nga type 1 diabetes. So ang type 1 diabetes, no, kung sa una ginatawag niya sa nga juvenile diabetes or insulin dependent diabetes, isa ini siya ka chronic condition. Kung sa diin, no, ang pancreas naton hindi na makahimo sang insakto nga insulin na mag-allow no sa ato nga blood sugar o kung glucose to enter the cells to produce energy. Kag ang type 1 diabetes usually nag-appear ini siya during childhood or adolescence. Kag sa type 1 diabetes galin, no, ang ato nga immune system gina-atake ang ato nga insulin producing nga mga cells sa aton pancreas. And amuini siya ang rason no kung sa diin gaming lang gid ang ina-produce ang aton nga pancreas nga insulin or even hindi na gid ka-produce ang insulin ang aton nga pancreas. And ang type 1 diabetes isa ini siya ka autoimmune nga kondisyon kag naga-require gid ini siya sang lifelong nga insulin therapy. Kag ang exact cause gali sang type 1 diabetes is unknown pagid gihapon. But ang aton nga mga eksperto nagahambal gid nga there are possible causes kung nga naga type 1 diabetes ang isa ka individual. And these causes no naga-include sang genetics o kun heredity no. Kag ang ikaduha nga cause ang type 1 diabetes is due to exposure to viruses and other environmental factors. So there are studies no nga nagpakita nga ang number of people nga may ara sa nga type 1 diabetes mas damo no sa mga individual nga yara ilang puloy ano layo sa equator. Kag ang family history gid, so anyone with a parent no or sibling nga may ara sa type 1 diabetes, there will be a higher risk gid of having or developing this type 1 diabetes. And isa pa gid ka type sang diabetes is ang ginatawag naton nga type 2 diabetes. So kung ang type 1 diabetes is common sa mga kabataan, no, ang type 2 diabetes naman nagatabuin ni siya sa mga individual nga yara sa 40 years old and above. And subong may ara naman no sa mga cases nga nagatabo naman sa 40 years old and younger pa. So ang type 2 diabetes, no, this is usually characterized by insulin resistance. Kung sa diin, no, ang lawas naton ng ato mga body cells wala na nag-respond properly sa insulin. Kag ang pancreas ng isa ka individual nga may aras ang type 2 diabetes hindi na makaproduce ng enough nga insulin. And because ang insulin production no sa type 2 diabetes is hindi enough, ang mga cells ng lawas no hindi makarespond sa insulin effectively. Kag ang type 2 diabetes no usually this is linked sa mga lifestyle factors pareho sang obesity and genetics. And there is still no cure no for type 2 diabetes. But losing weight, eating well, no, and exercising can help manage the condition. So if diet and exercise aren't enough to make the blood sugar nga mapalubo siya, no, then diabetes medicines o kon insulin therapy kinanglanon na gid. And may ara man kita, no, isa pa gid ka klase sang diabetes, which is the gestational diabetes. So by the word itself, no, gestational, that means ang gestational diabetes nagatabo ini siya sa mga bayi nga nagabusong. And ang aton mga eksperto, no, hindi Japan sure kung nga nagaka-gestational diabetes ang aton mga kababaihan. But they have come up, no, nga ang extra weight before the pregnancy dako gid ang role, no, sa gestational diabetes. And the hormones, no, mainly insulin, nga nagapamaintain, no, sa atong blood sugar level sa insakto lamang during sing pagbusong sa isa ka bayi, no, tanan yung mga hormones sa ilawas nagalain ina siya or nagabago. And the changes, no, sa hormones sa lawas ang isa nga nagabusong nga babae, this makes it harder, no, for our body to use blood sugar as it should be. That is why nagataas ang blood sugar level sa isa ka nagabusong nga babae. Kag if the blood sugar level, no, sa isa ka nagabusong nga babae is not controlled, pwede na siya, no, mangina rason, no, sa health problems sa isa ka nagabusong nga babae kag sa iya nga ginabusong nga baby. So amoy na siya, no, ang mga nagakalain-lain nga types ng diabetes. So first gid liwat ang pre-diabetes kung sa diin nagataas ang blood sugar than the normal. And ang type 1 diabetes nga nagkatabo sa mga kabataan, kag ang type 2 diabetes nga common nagkatabo sa mga adults, and of course ang gestational diabetes nga nagkatabo sa mga pregnant women. So medyo madamo-damo na kita, no, sang nabalaan parte sa masakit nga diabetes, and inita na, no, ato ni ga-continue nga ibaluon sa pagbalik sa aton programa PhilHealth, your partner in health. Before kita mag-continue sa atong programa, yari anay ang mga malipot nga pahibalo.
1: Ini si Janime Kamhalbuna of PhilHealth Region 6. Ang aton UHC nagapasiguro nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipino ang maging miyembro sa PhilHealth. Gani sa mga wala pa nakaparehistro sa aton PhilHealth, ginaagda ko kamutanan sa pagparehistro na para masiguro nga protektado ang imo pamilya sa panahon sang emerhensya kag pagmasakit. Sa inyo pagpamiyembro sa PhilHealth, maangkon ninyo ang peace of mind nga kun ang miyembro sang imo pamilya ang magmasakit kag maospital, yara ang PhilHealth para maghatag sang nagakaigo nga benepisyo. Magbisita sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth ukon makipag-angot sa Facebook account nga PhilHealth Region 6 para sa dugang nga detalye. Tandaan, PhilHealth is your partner in health.
0: Nagabalik ang atong programa, PhilHealth, your partner in health. Inigihapon ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sa membership section sa atong PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. Kag sa pagpadayon sa atong programa, ato naman subong ibaluon kung ano bala ang nagakos ang diabetes. So sa nahambal atong kaina, wala pagid sang insakto nga rason kung nga nagaka-diabetes ang isa ka individual. But most cases gid is connected sa family history kag sa lifestyle. And all cases of diabetes, no, nag-start when sugar builds up in the bloodstream. And this is because, no, ang pancreas wala nag-produce ang enough nga insulin. Both the type 1 and type 2 diabetes is usually caused by a combination of genetics or environmental factors pareho sang lifestyle. And sa gestational diabetes naman, ang placenta sang nanay, no, nagahimo ni siya, no, sang hormone nga kinanglanon sa pagbata niya. And ang ining hormone, no, nagahina sang epekto sang insulin sa cells. So sa liwat, no, hindi gid clear kung ano gid ang main nga causes sang diabetes, but of course family history may play part in all types of diabetes. And of course environmental factors pareho sang geography, race, no, ethnicity, nagapa-increase sa pag-develop sang type 2 diabetes. So mas damo gid ang causes sang type 2 diabetes sa mga individual, no, nga may ara sang Hispanic, mga American, Indian, and Asian American nga mga rasa. Kag of course, no, obesity, too much weight gain, and sedentary lifestyle are linked, no, to this different type of diabetes. So subong na ibaluan to na kung ano bala ang mga possible nga causes, no, o kung mga risk factors kung nag-diabetes ang isa ka individual. Subong ato naman ibaluan kung ano bala ang mga sintomas sang diabetes. So may ara sang nagakalainlay nga sintomas ang diabetes. Kag ang sintomas gali sang diabetes no, slowly ni siya nagaguwa over the years. May ara gani cases no nga wala sila kabalo kay wala sang sintomas nga ginapakita ang ila ginabatyag. In kalabanan gani no nga may ara sang diabetes, abi nila normal lang ang ginabatyag nila. Amoy na nga dapat regular gid ang pagpa-check up naton sa atong blood sugar level sa atong mga doctors. So some of the symptoms no sang diabetes pwede gid mag-include sang frequent nga pag-ihi no. So makibot ikaw do permi ikaw kaihiun and dugay-dugay no ang imo pagkauhaw. So you are feeling more thirsty than the usual. And permi ikaw ginagutom ka gusto mo magkaon sang damo. But even though grabe ang imo pagkaon or dugay-dugay ikaw ginagutom, there is still an unexplainable nga pag-lose ang imo weight. So katingalahan nga kulpi nagalubo ang imo timbang. Kag makabatyag ikaw nga permi ikaw ginakapoy ka ginatuyo. And kulpi nagamat-amat blurred ang imo vision. Kag kung may ara ikaw sang pilas no, hindi normal ang pag-ayo sang imong pilas o kung dugay gid kaayo mag-ayo ang pilas. So amuin na siya no ang mga signs and symptoms of diabetes. So kung may amo kani nga mga sintomas, mas maayo gid nga magkadto ka sa pinakamalapit nga physician to have your sugar level check and of course para matagaan ka sang insakto nga diagnosis. So speaking of diagnosis no, paano ba lagi na diagnose nga may ara ka sang diabetes? So tungod no ang ininga kondisyon nagasentro sa insulin, ang ginahimo sang aton mga physician is ginabantayan sang aton mga doctors ang imong blood sugar levels. So typical gate or normal nga magsaka ang imong blood sugar level pagkatapos nimo magkaon na no nga ginapa-fasting gid ang isa ka individual nga magapa-check sang iyang blood sugar level. And ang diabetes no is diagnosed through blood test that measures glucose o kung sugar levels. And common nga test includes A1C test kung sa diin gina-measure ang mga blood sugar levels over the past 2 to 3 months. And pwede ka man ipatake sa mga physicians ang fasting blood sugar test kung sa diin gina-measure ang mga blood sugar level over an overnight nga fasting. So you have an 8-hour nga fasting para sa fasting blood sugar test. Isa pagid ka test is ang oral glucose tolerance test o kung OGTT. And sa sidin naman nga test siya, ginapainom ka no sang sugary liquid and gina-check ang mga blood sugar level nga gina-measure at an interval. Usually at 1 to 2 hours na siya nga interval. And isa pagid ka test is ang random blood sugar test. And this test can be done at any time lang gadyan no, regardless kung ano ka oras last nagkaon. Kag sa diri nga test, ang blood sugar level no nga more than 200 milligrams per deciliter, this suggests no nga may ara ikaw sang taas nga blood sugar level. And especially no if may ara ikaw sa mga sintomas personal naton, this could suggest diabetes. And ang imo mga results no sa sini nga mga test, mas maayo gid ipabasa mo gid or ipa-read mo gid no sa imong physician agud magagaan ikaw sang insakto nga diagnosis. And if ang imo mga resulta no sa mga test nga nahabal natong gina gapakita gid nga positive ka for diabetes or taas gid kaayo ang mga blood sugar level, imo naman mga physician no ang mga suggest nga mag-take ikaw sa mga medications and treatments for diabetes. Kay ti no ang diabetes isa ini siya ka chronic nga masakit, but of course pwede mga buhi no sang normal japon ng isa ka individual nga may ara sang diabetes, especially if nag-take siya sang insakto nga mga medications. So these medications no includes insulin. Kay may ara sang nagakalainlain nga insulin nga pwede iresita sang imong doktor depende sa imong kondisyon. May ara sang insulin nga rapid acting, mga short acting and longer acting nga insulin, and of course may ara man sang intermediate nga acting insulin and premix nga mga insulin. And may ara man kita sang maintenance no for diabetes para sang metformin. Kag ang kadamuon no sang metformin nga igarekomendar sa imo is nakadepende sa imong blood sugar level. And of course no pwede gid magrekomendar imo physician sang insakto nga mga pagkaon. Maglikaw kita sa mga pagkaon nga mataas sa sugar content kag magkaon gid sang mga utan kag prutas. And of course no kaupod sa pagkaon mo sa mga healthy nga pagkaon is ang exercise. So nagapalubo gid sang blood sugar level ang pag-exercise. Amuina no nga magtiganag kita biskan 30 minutes lamang hasta isa ka oras adlaw-adlaw para sa pag-exercise. Kag para sa aton mga membro nga na hospital no or na admit sa hospital due to diabetes, may ara gi kita coverage diri sa PhilHealth para sa sini nga masakit. So if ma-admit sa hospital due to diabetes without complications, may ara kita coverage nga 5,460 pesos up to 7,800 pesos. And if ma-admit naman due to diabetes with complications other than ketosis or coma, may ara kita 24,570 pesos. And para naman sa diabetes with coma or ketosis, may ara naman kita coverage nga 30,810 pesos. But of course, no, hindi na natin gusto pa maglambot pa nga ma-admit pa sa hospital due to diabetes. Kaya pwede man kita may himuon, no, sa aton biskan sa aton panimalay lang gani agud makalikaw kita sa sininga klase sang masakit. Kay ti isinambal natong gina may ara sang pre-diabetes, no, isa ka type sa diabetes kung sa diin diri ni siya, no, gina-diagnose nga taas ang imo blood sugar level than the normal, and this is the first step gate sang diabetes. So sa pre-diabetes, before mag-progress, no, into diabetes, mag-take na kita actions to reduce the risk of diabetes. So magkadto kita sa mga physicians or mga doctors and magpa-check para matagaan sang isakto nga diagnosis and mga bulong kag ugaliun tagid nga magkaon sa mga healthy nga pagkaon kag maglikaw sa mga pagkaon nga matamis kag grabe ang fatty content. Kag saliwat, mag-engage kita sa mga activities pariyosang pag-jogging, walking, kag iban pagid yung mga aerobic exercises, agud mapalubo nato ng atong timbang, kag agud mapagwa nato, no, ang sugar sa atong lawas, kaupod sa atong nga balas, kag hindi na magtipon ka magsupot sa atong nga dugo. So saliwat, may aragi kita sang pwede himuon biskan sa atong panimalay para hindi na mag-spike up ang atong nga blood sugar levels. Kag sa atong bala mga membro, no, agud magamit man ninyo ang inyong benepisyo anytime ninyo nga gamiton. Among gid kamo always ginaremind nga maging responsable man kita nga miyembro ni PhilHealth. Magbayad kita sa atong PhilHealth premiums, agud magamit nato ng atong benepisyo anytime nga gamiton. Kag also i-check gid always nga updated ang atong membership record diri sa PhilHealth, agud ang atong mga beneficiaries, ang atong mga kabataan, si Mrs. Pwede gid makagamit sa atong benepisyo anytime man nga gamiton nila. Kag i-check man nga PhilHealth accredited ang hospital kag doctors nga aton kaduan, kag lantawon gid sa aton mga bills if nabuhin sang insakto ang atong PhilHealth benefits before kita maguwa sa hospital. Kag sa aton man mga miyembro nga gusto magpangayo sang inyong PhilHealth MDR and ID, free ina siya, wala sang bayad, magkadto lamang sa pinakamalapit nga PhilHealth office sa inyong lugar, agud maka-request kamo sang inyong PhilHealth MDR and ID. Kag diri sa Bacolod, ang atong PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, located in front of AMA College along San Agustin Drive, with telephone number 433-3694, saliwat 433-3694. Or pwede man kamo makipag-angot sa amon through our official email, philhealthlhiobacolod@gmail.com. Kag for more updates sa our programs and policies diri sa PhilHealth, pwede kamo ka-check sa amon Facebook page, PhilHealth Region 6. Kag aside diri sa amon sa PhilHealth Leo Bacolod, may ra kita PhilHealth Express located sa 3rd floor sang Robinson's Mall, Mandalagan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Kag sa aton mga miyembro nga yara sa Corazon Locsin Muntilibano Memorial Regional Hospital, may ara kita PhilHealth staff sa sulod sang Malasakit Center, open Mondays to Sundays, 9 a.m. to 4 p.m. Kag sa ato naman mga miyembro nga yara sa Norte nga bayan sa Negros, may ara kita PhilHealth Sagay located malapit sa Sagay Bus Terminal. Kag may ara man kita PhilHealth Express San Carlos located sa 2nd floor sang San Carlos Public Market. And sa south naman nga bayan sa Negros, may ara man kita PhilHealth Kabangkalan located malapit sa bago nga Kabangkalan City Hall. So sa aton mga tagapalamati, mga avid listeners, viewers and members, madamo gid nga salamat sa pag-upod na naman sa amon sa subong nga episode, kag gabay pa nga madamo kamo sang natun-an parte sa aton topiko sa sini nga hapon. Kita ay naman kita liwat next week every Thursday 5:30 p.m. diri lang gihapon sa inyong istasyon 1233 Radyo DYBS, kag diri sa aton programa PhilHealth, your partner in health. Saliwat, ini ang inyong partner, Partner Rick Arabello. Thank you and may God bless us all.
2: Napadian isa naman kidisyon sa programa PhilHealth, your partner in health. Tugtod sa masunod nga Webes sa parehong nga oras kag istasyon.

0: Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag welcome naman sa Webis ng Edisyon sa aton nga programa ang Salmo. Ang atong pagpamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of Isaiah. Isaiah chapter 41, and I will be reading verse 10, nga nagasiling. Isaiah 41:10. Do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. Surely, I will help you. Surely, I will uphold you with my righteous right hand. Kabaygit ang Ginoo, magadugang sa iya pagpakamayo upon the reading of His word. Let us pray. Thank you, God, O Father in heaven, sa kinabuhi nga nangin amon, kag sa opportunity naman nga kami makapamalandong sa imo mga pulong. I pray, O Father in heaven, nga ikaw, God, ang magapatawad sa amon mga kasaypanan, ikaw, God, ang magatindo sa amon mga kahiguan in such a way nga maangkon din naman ang imo mga pagpakamaayo through your word today. I even pray sa mga kauturan namon nga nagapangayo sa healing dira sa imo. I pray nga ikaw gid ang mag-extend sa imo healing hand sa isa kag isa. I pray sa kay Brother Billy Bonafe, sa kay Ma'am Miraflor Erbon, sa kay Ma'am Edna Kevis, sa kay Nanay Noemi Carino, sa kay Nanay Marina Lahay-Lahay, even man sa kay Manang Ernie Daulong kag sa iban pa. I even pray, O Father in heaven, sa kay Ma'am Marietta Dila, sa kay Ma'am Elena Dagaman, sa kay Ma'am Roda Alesha, sa kay Ma'am Lucila, sa kay Ma'am Nika also, sa Alimodyan. I also pray sa mga kauturan namon nga nag-desire sa kaluwasan sa mga members of their own family. I pray nga ikaw gid ang magagamit sa gihapon sa imo mga pulong nga gina-preach so that ila ini mapamatian kag ila mabutang ang ila pagtuo sa kay Jesus as their Lord and personal Savior. I even pray sa kay Brother Noel Morancil, sa kay Ma'am Sharon Guerra, sa kay Manong Bench, sa Galagati family, Agustin family, Lacson, Luxin family also, and even man sa mga Agustin family. I pray, O Father in heaven, nga ikaw gid ang magabukas ang among panguna-una sa among tigipuson in such a way nga maintindihan gid namon ang imong mga mensahe for all of us. In Jesus' name, Amen. So sa liwat, mayong adlaw, no? Kagang atong pagpamalandungan sa sining adlaw is about fear not, no? So siling diri sang Isaiah 41:10, do not fear, siling sa mga Bible scholars. There are about 366 do not fear or fear not in the Bible, no? So kung nato nandawon, every day may ara gidya, no? Hey, Pastor, 365 days lang man. Dala ang leap year, di ba may leap year, ma 366. So sakop yapon, no? So this is why nagapati kita nga ang Biblia, hindi niya palagpat nga ginsulat, no? Kuti ang author sini, ang atong gidya Ginoo, that the God who we serve, the God who we worship, He is eternal. And He comprehends all na intindihan niya. Ang iya foreknowledge, wala iya limitation. So this is why, no? He is omniscient, He is omnipresent, and He is omnipotent, and He is our God. Kag siya nagahambal sa imo kag sa apon nga hindi kita magkahadlok nga, no? Kag kun aton lang taon bukadamo sa mga kausa nga mahadlok kita, no? Nevertheless, nag-assure ang atong Ginoo nga hindi kita dapat magkahadlok nga. Silingya dire, do not fear, for I am with you. So number one, gid nga hindi kita magkahadlok kay ang presensya sang Ginoo nagaupod sa imo kag sa akon. You know, sa mga madamo ng mga tinion, di ba lang kung may upod gani kita nga isog, may maupod kita nga isganan. Sa atong gaya pamulitika, kung may upod kita nga berdugo, o nga isog man kita. Pero most especially, nga ang aton upod, ang aton Ginoo, kag naghambal siya, I am with you. And that is His presence. And that is the reason why nga hindi kita dapat magkahadlok. Number two, sinya, I am your God. We have His presence. We have His person. Amoy na nga itong Diyos. Labing gamhanan siya. Eternal siya. Almighty siya. And He controls all. And therefore, hindi kita dapat magkahadlok because silinga ni David, no? Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Because we have His presence. Because we have His person. And then number three, because we also have His power. Sige nga, I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. So, mayara na kita presensya sa atong Ginoo. Mayara na upod nato ng iya persona. Kag siya ang iya gahom. Sili niya, I will strengthen you. So therefore, assurance niya sa atong Ginoo nga siya gidya ang maghahatag sa imo kag sa akon sang sinang kusog, sang sina nga gahom nga atong kinahanglanon. Therefore, hindi kita dapat magkahadlok. So, gani ni Apostle Paul, no? I can do all things through Christ who gives me strength. No? Kag mag-isol kita sa Isaiah 40:31, nga nagasiling, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Huh? So therefore, do not be afraid. Why? Because we have the presence of God. We have the person of God. And we have the power of God. By the way, abiyan, samtang nagapamahati ka sa sininga broadcast, pero basi until now, wala mo pa yag ginkilala si Jesus nga imo Diyos kag personal nga manluluwas. So basi mamangkot ka, Pastor, kinanglanan ko ginabala. Yes, because siling sa Romans 3:23, no? Sabi niya, ang tanan nagpakasala kag nawadan sang himaya sang Diyos. Pero wala dira na utod. May ara, Romans 6:23, nga nagasiling, ang bayad sang sala, kamatayon. Pero ang bunayad nga dulot sang Ginoo, kinabuhi nga wala sing katapusan, nga yara gid lamang sa kay Kristo Jesus. Gani abyan, if it is your desire na ang kunon ang kaluwasan, kilalaha ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala, inulsulin nga mga sala. Kag-agdaha si Kristo Jesus nga imo mangin Diyos kag personal nga manluluwas. And you know what? If it is your desire, so basi masiling ka, Pastor, maano ako? Oh? Abiyan, if it is your desire to receive Christ, please follow this prayer. This is not my prayer. This is your prayer. And by the way, hindi nga pagpangamuyo, hindi niyang makaluwas sa imo, ha? Oh? Ang nagaluwas gidya, ang buhi nga Diyos nga aton ginatuan, and His name is Jesus. Ginbayaran niya ang imo kag akon mga sala dito sa cross ang Kalbaryo. Kag ang aton na lang pagahimuon, no? Tuuhan naton siya. So it is not work, ha? Kaya ang pagtuo, it is not faith, ha? So if you want to receive Christ as your Lord and personal Savior, please, no? I am just guiding you through this prayer nga agdahon nimo si Jesus nga imo siya mangin Diyos kag personal nga manluluwas. So please follow this prayer. Father in heaven, nagakilala ako sang akon pagkamakasasal. Hindi na akon maluwas sang akon kaugalingon. Ginahinulsulan ako ining tanan. Nagapasalamat gid ako sang imo dako nga gugma. Pinaagi sa imo pagpadala sang imo bugtong anak nga mo si Kristo Jesus nga nangin matay sa cross ang Kalbaryo sa pagbayad sang akon mga sala. Lord Jesus Christ, ginabaton ko ikaw nga akon Diyos kag personal nga manluluwas. Ginatuuhan nakon ikaw. Come into my heart. Save me. Father in heaven, thank you so much for the gift of salvation. In Jesus' name, amen. Abyan, I always believe na kung nahimo ni mo ina, imo gin receive, ikaw nag-believe sa finished work of our Lord and Savior Jesus Christ at the cross of Calvary, nung hamba ni Jesus. Thousands of angels right now are rejoicing in the kingdom of our Father in heaven. Bangod sa isa ka persona na naghinusol sa iyong mga sala, kang nagbutang sa iyong pagtuo sa kay Kristus. Okay? So, before kita mag-proceed, let us hear a special music.

0: Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa dagat ng Galilea, sila ay dinaanan ng malakas na bagyo. Habang sila ay hinahampas ng malaking alon at malakas na hangin, ang mga alagad naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Habang ang Panginoon naman ay hindi sa pagtulog. Sa palagay niyo ba, talagang natutulog ang Panginoon at pababayaan niya na lamang na lumubog at mamatay ang kanyang mga kasama? Hindi po, di ba? Alam natin na pinahinto niya ang bagyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang buhay ng tao ay madalas bagyuhin at minsan akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, sinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganon din naman tayo. Nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Isang negosyante ng asin ang nakitang nagpupuri sa Diyos sa harap ng kanyang lupain. Karaniwan itong tanawin ng kanyang mga kapitbahay. Tuwing umaga, nagpupuri sa Panginoon ang negosyanteng ito. Pero ang kakaiba ay nagpupuri siya sa gitna ng baha. Sa panahong ang lahat ng kanyang pinaghirapan at mga posibleng kitain pa ay nawala. Imagine, siya po ay negosyante ng asin. At ang baha ay nangangahulugan na mawawala ang kanyang mga kinita. Let's reflect on that. Ako si Jo. Welcome sa Reflections. How do we react in times of disappointment?

Ito po ang comforting words sa atin ni Jesus sa Matthew 11:28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ito ang laging imbitasyon sa atin ng Diyos, to come to Him. Come to Him daily, no? Lahat tayo napapagod. Ay, sino po ba sa atin ang hindi napapagod? Gusto kong makilala. Gusto kong matanong kung ano ang kanyang sikreto. Pero lahat tayo, we are prone to feel frustrated. Lahat tayo na mga andaming pinagpaguran, mga pagpapagal, tapos halos walang balik. Na di-disappoint, na frustrate. Di ba kapag kumakain ang isang tao, madalas nag-aalok, tara kain, o halika kain tayo ay mga Pilipino. At ang sarap pakinggan na iniimbitahan ka, o meron siyang special place para sa'yo na kumain ka, kahit na yung baon niya ay pang isang tao lang. Di ba it feels good, iniimbitahan, pinapakain, inaasikaso, pinaparamdam sa'yo na mahalaga ka, and that person wants to eat with you, to be with you. So the Lord is telling us, come to me. That is His invitation to us. Ang buhay po natin ay isang malaking kompetisyon, isang malaking karera. At napakaraming mga bagay na kailangang lampasan at pagtagumpayan. Ano? Para bang yung hurdles sa Olympics, habang tumatakbo, may kailangang hakbangan, napakahirap, no? At sa pagdating naman sa unahan o karerahan ng takbo, eh habang humahaba ang metro, lalong napapagod, lalong nahahapo ang katawan. Sabi nga ng isang quote ni Philip McGraw, life's a marathon, not a sprint. Yung sprint kasi o yung mabilisang takbuhan ay very much different from marathon. Sa sprint, uubusin mo lahat ng energy mo to run fast in a short distance. Ang marathon, your body must learn how to conserve the energy para matapos hanggang dulo. This is what we call endurance. Dito magaling si Manny Pacquiao kasi hanggang dulo ng laban malakas pa siya. And this reminds us na kahit gaano tayo kalakas, gaano kahaba na ang taon ng ating karanasan, gaano na tayo katanda o gaano karami na ng mga awards na na-receive mo sa buhay, or gaano kadami ang mabibigat na challenges na hinarap mo na, there will come a point in our lives that a situation, an incident, will crumble us, that will shatter our hearts. You did not see it coming. Pinaghandaan mo ang susunod mong buhay kasi asang-asa ka na makukuha mo na yung something like trabaho, maipapanalo ang kaso, mananalo ka sa competition, makakapag-abroad ka, ma-approve yung visa mo, makakapasa ka sa board, sa bar, sa exams. Inaasahan mo na ito yung magtatawid sa iyo sa kahirapan. Inaasahan mo makakalipat ka ng school. Inaasahan mo bukas makakausap mo pa ang tatay mo, ang nanay mo. Bukas magkikita pa kayo ng kaibigan mo. Bukas ikakasal ka pa. Pero paano kung your time is up at hindi ito ang panahon pala? Kasi hindi lahat ng kompetisyon, medalya ang inuuwian. At sa ganitong panahon, wala tayong magagawa kundi umiyak. And you are so helpless. Kasi hindi mo na mababalik yung minuto na dumaan. Ang dami ng sayang, ang dami ng sakit. Sa ganito ring incident, nakita yung nag-meltdown si David sa 1 Samuel 30:3-6. Basahin ko lang po. So David and his men came to the city, and there it was, burned with fire, and their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Sa mga susunod na verse, now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him because the soul of all the people was grieved.
every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. In situation po nito, si Haring David, kasama ang kanyang buong sandatahan, galing po sila sa ibang bayan, at pag-uwi nila, imbis na pagbubuni ang sumalubong sa kanilang grupo, ay sinalubong sila ng malaki at maitim na usok mula sa sunog. Siguro kung nakita na nila ito from afar, no, kakaba-kaba ang lahat, anong nangyari sa kanilang mga iniwan. Sila na mga malalakas ay umalis sa kanilang city. So, uncovered, unprotected yung syudad na iniwanan nila. And danger is waving. True enough, nasunog ang kanilang mga ari-arian at ang mga asawa at pamilya was taken captive by the enemy. This was the time that David felt he was so defeated. He did not see it coming. Bilang hari, syempre ina-expect niya grand entrance, kumakaway ang mga mamamayan upang siya ay i-welcome. But what happened was the opposite. So David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Umiyak sila ng umiyak hanggang hindi na nila kayang umiyak. Hindi lang yun. Umiiyak na sila, umiiyak na ang puso ni David. He felt so defeated, sinisisi pa siya bilang isang leader. But what did he do? He strengthened himself in the Lord, his God. Sa likod ng malakas na hari na ito, alam niya kung saan tatakbo. Alam niya kung sino masusumpungan. Ang Diyos na makapangyarihan. People may turn their backs to you. Pero alalahanin mong meron kang Diyos na masusumpungan, Diyos na matatakbuhan. Matthew 11:28, "Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." The Lord's invitation, "Come to me." Alika, idulog mo sa akin, isumbong mo sa akin. Surrender to Him. Hindi mo na ba kaya? Lord, di ko na kaya, ang hirap dalin. Lahat ng mga panghihinayang mo, lahat ng mga pagsusumikap mo nawala. Ang lahat ng mga sanay ginawa mo at nagawa mo pa. Ang lahat ng mga pinagpaguran, tinangay ng baha, nasunog, ninakaw, pinagsamantalahan. Come to Jesus. Whenever you are tired, you are heavily laden. Bigat na bigat ka na, ibaba mo muna ang iyong pasanin at tumakbo ka sa Panginoon. Parang batang umiiyak na, tatakbo at magsusumbong sa tatay o sa nanay. Iiyak sa kanilang kanlungan at ang magulang papahirin ng luha. Gayang nang gagawin ng Panginoon, papahirin niya ang iyong mga luha, ang sakit na nararamdaman, ang hirap ng kalooban. Kaya ginawa ang gabi para malaman ng tao na mayroong katapusan ng liwanag. At sa panahon ng gabi, makakapagpahinga ang pagod nating katawan. There's a time for everything. There's a time to rest, a time to process, a time to pause, and a time to cry. At kung nakikinig ka ngayon, God is speaking to your heart. Magpahinga ka. Aminin mo sa Diyos na may mga bagay na hindi mo pala kaya. Oo, malakas ka sa labas. Ang dami mo ng training at mga life calisthenics na dinaanan. But on this particular trial, mahina ka. Ang hirap-hirap. Even Jesus understood that pain. Sabi niya sa Matthew 26:38, nakasulat doon, "Para akong mamamatay sa labis na kalungkutan." He knew that pain. Sa English, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death." Sometimes we feel this way, di ba? Our hearts were overwhelmed with deep sadness na halos ikamatay na natin. Diba literal yun, lalo na kung nakaranas ka ng matinding kalungkutan. It overwhelms us to the point of death. At literal po yan. And nung nabasa ko to, at the time when I was mourning over the loss of my father, I fully understood the context. Totoo, nakakamatay ang hirap ng loob.
And what a hopeful message na ang Diyos natin na tinatakbuhan, na si Jesus ay alam niya. He knew exactly how we feel. Alam niyang ganun kahirap. Kaya pag tumakbo tayo sa Diyos, nagsabi tayo, Lord, ang hirap po, di ko na kaya. Naiintindihan ng Diyos kasi dinaanan niya yan. And what's good about crying is it helps us relieve the pain, no? Masakit ang process, pero pagkatapos parang ang nabunutan ng tinik, it will help you become a better version of you. And when you acknowledge the pain, you admit that you cannot do it on your own, may mga pagkakamali ka, may mga wrong decision, God will send help. God will help you. God will be with you. He will comfort you. He will embrace you. Sa atin pong pagtatapos, no, ipapakilala ko lang sa inyo si Diora Keldio Rova. Ito po yung tumalo kay Uta Abe. She made a history naman for Uzbekistan. As the first Olympic judo champion and first female judo medalist sa kanilang bansa. O diba, ang saya din namang mapakinggan na ng paghihirap na ito ay nagkakaroon din ng katuturan. So, how do we react? Where do we go in times of distress? Baunin natin itong verse mula sa Matthew 11:28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. The Lord is our resting place. He is our safe space, and He cares for us, and He loves us so much. Panginoon, marami pong salamat sa pag-ibig po ninyo na kumakalinga at nag-comfort sa aming mga puso sa panahon na kami ay nalulugmok, sa panahon na kami ay nalulungkot, may mga bagay na unexpected na hindi po kami makamove forward because of that situation. We pray, Father, that You will encourage us, strengthen us as we come to You and offer to You our burdens, our problems, our situation. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Salmo Kapitulo 29, Versikulo 10 hasta 11. Ang Ginoo nagapungko sa ibabaw sang baha. Huo, ang Ginoo nagapungko nga hari sa gihapon. Ang Ginoo naghatag sing kusog sa iya katawhan. Ang Ginoo nagapakamaayo sang iya katawhan sang paghidait. Ang Dios amo ang magapakamaayo sa pagbasa sang iyang mga pulo. May isa ka bagyo nga napurma sa Mediteraneo. Nagwa ini sa duta sa naaminhan sang Israel. Kag nagdala sing dako nga halit samtang ginagihan sini ang mga kabukiran nga puno sang sedro kag sa naaminhan. Ang bagyo nagbaskog samtang nagausoy pakadto sa nabagatnan, pakadto sa tunga sang pungsod. Nga nagtuga sing kilat, mabaskog nga hangin, kag mabunok nga ulan. Ang bagyo na dula sa nabagatnan nga bahin sang disyerto, nga nagbilin sing agi sang pagkaguba sang mga propiedad kag kahadlok sa bugos nga nasyon. Ini nga hitabo na base sa artikulo sang The National Israeli News. Pero diri sa Salmo 29, hindi amusina ang paglaragway ni David sa sining gamhanan nga bagyo. Lain ang iya pananawan ukon perspective. Hambas ang pulong sang Dios, ang tingog sang Ginoo yara sa ibabaw sang mga katubigan. Ang Dios sang himaya nagadaguhob, ang tingog sang Ginoo nagabuka sang mga sedro, ang tingog sang Ginoo nagapauyog sang kamingawan. Salmo 29 bersikulo 3 hasta sa 5. Ang mga ulihing tubo nagatawag sini nga inang kalikasan ukon Mother Nature sa English. Si David nagtawag sini nga yara dira ang presensya sang Dios. Nakita ni David ang Dios sa ibabaw sang bagyo. Nabatian ni David ang Dios sa bagyo. Nabatyagan ni David ang Dios sa bagyo. Si David wala sing kahadlok sa bagyo bangod nakita niya nga sa ibabaw sang bagyo yara ang Ginoo. Ang bagyo nangin isa lamang kapuloy-an ukon lingkuranan sang Dios. Nagapungko siya sa ibabaw sini. Nahangpan ni David nga ang Dios amo ang may gahom sa ibabaw sang bagyo. Ining pananawan ukon perspective may madasig kagamhanan nga epekto subong sa nakita sa versikulo 11. Kun nga nagakilala ang mga tao sang Dios sa iya pagkahari sa mga kabudlayan sang kabuhi. Hinahatagan sila sing kusog kagkaalam para madaog ang kabudlayan. Mayara gid nga dako nga gahom kagkaalam nga naghalin sa pagkahibalo nga ang Dios pirmi nagakontrol. Ang Dios wala nagasiling sang oops. Wala sing may sorpresa sa iya. Wala sing kabudlayan nga nagadaog sa iya. Bisan sa pinakadako nga kabudlayan sa kasaysayan, ang baha ni Noe, ang Dios didto man ginalihok niya ang mga balod sang paghukom samtang ginaamligan ang mga nagasalig sa iya. Kung si Noe nagasalig sa Dios, sarang mo man ina mahimo. Kung si David nakita niya ang Dios sa iya kabudlayan, sarang mo man ina makita. Mahimo mo mabatyagan nga ang imo kabuhi wala sa
imo kontrol subong. Apang ang Dios yara sa gihapon sa iya trono. Sarang ka makasalig sa iya para sakdagon ka sa imo kabudlayan. Ayong gabi sa tanan nga mga kauturan kag mga hinigugma kay Kristo kag mga kaabyanan naton sa kahanginan. Sa tunga sang sini nga kalinong sang kagabihon, ginaimbitar gid nakon kamo nga magbuylog sa aton evening prayer and praise. Diin man kamo subong nagaatubang sa inyo radio sa sulod sang inyo puluyan, sa lakat sang inyo nga biyahe, ukon sa olubrahan. Itugot naton nga ang ini nga oras mangindalan sang pagbag-o sang aton perspective, sang aton kusog kag paglaom paagi sa mga pulong sang Dios nga aton ginpamalandungan sa sini nga tion. Magapangamuyo kita. Balaan kag mahigmaon namon nga Dios, salamat gid sang imo mga pulong nga amon Ginoo ginpamalandungan sa sini nga tion. Kabayad to nga mga pulong nakahatag sang pagbag-o sang amon tagsa-tagsa ka perspective bilang mga katawhan. Kag magasalig kami Ginoo sa imo, kag magadangop kami sa imo in times of trouble sa amon tagsa-tagsa ka buhi. Gani o Dios, sa sini nga tion, ginatugyan gid namon sa imo ang mga lulan nga amon ginadala sa sini Ginoo nga mga inadlaw kag bisan pa sa sini nga tion. Ginatugyan namon ini nga may aras ang pagsalig kag pagtuo sa imo o Dios. Ikaw lamang ang makabulig sa amon. Kag nagapasalamat id kami Ginoo sa sini nga tion, kami ara kami sang dalangpan nga Amay nga yara sa langit. Kag matugyanan sang amon tagsa-tagsa ka mga lulan. O Dios, dalayawon ka. Nga isa naman ini kadako nga pribilehiyo para sa amon Ginoo nga makapangamuyo sa amon tagsa-tagsa ka mga kauturan kag bisan pa sang ministry sang FABC Philippines O God, kag bisan pa sa guwa sang Pilipinas. Gani Amay, ginapasalamatan nga ginamon Ginoo kag ginadayaw sa 1143 DCMR Missions Radio Santiago Isabela sang imo Ginoo pag hatag sa ila sang mga kinahanglanon nila sa pagpadayon sang refurbishment and nearing completion of the station buildings. Kag salamat o Dios sang mga skillful hands and dedicated hearts of Kuya Alan and Kuya Julie. And we thank you for the ongoing hiring of the office staff. Nagdalayaon ka o Dios for the kind and generous donors nga gintandog mo Ginoo agud nga magsuporta sang ministry sang sini Ginoo nga station. We thank you also Lord for CARE 104.3 DY o kun DWAY FM Legazpi Albay. Dalayawon ka o Dios for the success adopt a school program at Anislag National High School on sang July 14 nga naga-include Ginoo sang medical and dental services, counseling and feeding program, and Bible distribution. Kag Lord, kabay pa nga ikaw gid ang mga hatag Ginoo sang regular counseling and prayer sessions every Monday and Friday nga magapadayon ini to bear fruit. Kag madamo pa gid ang ministeran kag makakilala kay Jesus Christ as their Lord personal Savior. Dalayaon ka o Dios for protecting our transmitter after lightning struck the tower on sang July 16. Although the air conditioning unit was damaged, the transmitter remained safe. Kag repairs were completed and the station was back on the air the following morning. And we commit man Ginoo sa imo bisan pa ang 7 Auto DCAS Agapay ng Sambayanan Manila. Kag bisan pa Ginoo, dalayaon ka o Dios for the sustaining strength, wisdom and grace for the DCAS workforce. Bisan pa Ginoong successful recharge staff retreat. Kag bisan pa Ginoo, ginapray ginamon og ginadayo ka bisan pa sang 106.9 DXGR FM Radio Gandingan Cotabato. Sa July 10 kag 11 Ginoo,
1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal. July 10 to 12, and up 98.7 DYFR FM, Life Changing Cebu. Kagsang July 14 to 16, ang 1116 DXAS, your community radio sa Buanga. Kagsang July 15 to 17, ang 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal. Lord, salamat gid kay ikaw Ginoo nga sustain sa sini Ginoo nga mga stations, ang ilang mga activities, ang santo nga mga inadlaw. Lord, we commit sa imo bisan pa ang fundraising projects kag ang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Naga pasalamat kami Ginoo sa imo for your faithfulness and provision with 678 radio units funded as of July 9 through the 1000 PM Radio Fund Drive. Kag nagapadayon kami sa pagpangamuyo Ginoo sa imo, natagan mo sila sang skill, strength and safety for the technical staff as they renovate and paint the station buildings. Lord, we commit sa imo bisan pang up 987 DYFR FM, Life Changing Cebu. Na ikaw Ginoo maghatag sila sang guidance sa pagpili Ginoo sang right contractor to oversee the structural reinforcement and repair of the broadcast tower. We commit man Ginoo sa imo bisan pang 1116 DXAS, your community radio sang Buanga. Na ikaw Ginoo mag-open sang ganhaan for financial and sufficient funds to purchase a new operation vehicle nga magagamit ka Ginoo sa mga tao sa pag-support sini Ginoo. Kag tugyan kami Ginoo sa imo bisan pa ang acquisition of this vehicle will enable safer field coverage, remote broadcast and more efficient daily operations. Lord, we commit man sa imo bisan pang FEBC mobile apps nga ikaw gi Ginoo mag-increase ang listeners engagement and for more people to download the mobile app of 702DZAS, the new J, up 987 and 98.7 DZFE FM. Father, ginakomit ginamo sa imo ang FEBC Life Connect, ang Break the Cycle, a mental health wellness forum on bullying and depression featuring Dr. Joyce Piap, Go, and Christian counselor, educator, author, and mental health advocate. Talayaon ka, O Diyos, for the strong interest in this event. We pray, Father, for Dr. Go's health and voice as she has several speaking engagements leading up to the event. Father, we commit sa imo ang special ministries and support teams. Amo ang First Response Radio FRR. We pray, Father, for this year's training activities. Nga ikaw Ginoo maghatag sang provide of emergency response kits for Mozambique, Malawi, and the Philippines. Lord, ginakomit mo namo sa imo bisan pang Papuri Music Ministry. Kag ginatayo ko namo Ginoo for upcoming ministry partnerships. Kag bisan pa pangamuyo ginamon Ginoo for the continued strengthening of church partnership and for new opportunities to share the gospel through music.

ng digital technologies. Lord, ginakomit mo namon sa imo bisan pa ang broadcast engineering, ang BXE and IT, kay ikaw gino maghatag sa wisdom and collaboration in system upgrades, equipment, kay bisan pa ang maintenance and the 7 auto DCS transmitter project. We also, Lord, commit sa imo bisan pa ang corporate communication and resource development ng CCRD. We pray for guidance and creative in upcoming events, fundraising initiatives, and donor engagement efforts, including the FEBC Care Team, which will regularly connect with ministry partners through phone calls. Pray, Father, for the GCAS concern to be resolved. And we pray also for Albay as Mayon volcano continues to show increased volcanic activities and as severe thunderstorm effects the province. We pray, Father, for protection over FEBC Bicol's transmitter and technical facilities, especially after our transmitter tower was struck by lightning, as well as for the stable power restoration and safety of everyone in the community. Also, we pray, Father, for protection over the communities near Mayon Volcano. Pray, Father, for wisdom for government authorities and emergency responders and peace and readiness for residents should evacuations become necessary. The DFA has filed a diplomatic protest against China Daily over videos and cartoons it describes as racist and humanizing toward Filipinos. Lord, we commit sa imo bisan pa ang Philippines demanded the removal of the content, saying it harms bilateral relations and goes beyond legitimate political discourse. So the issue is linked to the 10th anniversary of the 2016 South China Sea arbitral ruling, which China continues to reject. Lord, we commit sa imo bisan pa ang Middle East and USA, Father, nga bisan pa padayon nga naga-launch Ginoo sang madamo nga mga airstrikes Ginoo ang USA against Iranian military targets, and bisan pa Ginoo nagabalos man ang Iran Ginoo sa mga neighboring nga mga countries nga ara dira Ginoo ang mga facilities sang United States. Lord, ikaw gid ang maga padayon nga maga control sang tanan, O God. Ikaw gid Ginoo ang mga pauntat sa sining kagamo o kon paglinaway Ginoo nga nagakaapektuhan ang madamo Ginoo nga mga katawhan around the world. Kagabay pa Ginoo nga mangin open nang diwat Ginoo ang Strait of Hormuz Ginoo kag maka agis ang hilway ang mga barko nga nagadala Ginoo sa mga fuel kag pagadalon Ginoo sa nagakalain-lain nga mga lugar o kung mga pungsod, O God. Lord, we commit man sa imo bisan pa ang smoke from hundreds of Canadian wildfires has blanketed parts of the US Midwest and Northeast, causing hazardous air quality and prompting health warnings for millions of residents. So officials have urged people nga ilimit nila ang ilang mga activities, magstay sila nga panimalay, agod Ginoo nga hindi sila maapektuhan. Lord, ginapray namon nga i-strengthen mo sila. Thank you so much, Lord, sa imo kaayo kagatutom sa amon nga kabuhi. Salamat sa sining mga prayer items nga gina-lay down namon Ginoo sa imo nga trono sang bugay. Salamat, O Diyos, kay may ara kami sang opportunity. Kabisan pa sa mga kautoran namon nga nagapamati subong nga may ara Ginoo sa gina dala sa ila Ginoo nga kabuhi, mga kabudlayan, mga masakit, mga balatian. Kabay Ginoo, ikaw gid na magahatag Ginoo sang solusyon sini. Ikaw mag-atandog sa ila Ginoo kagbisan pa sa mga katauhan nga may ara Ginoo sa problema emotional, may problema Ginoo sa ila relasyon, may ara Ginoo sa problema sa ila nga sa financial. Ikaw Ginoo ang mag-ahatag Ginoo sang ilang mga kinahanglanon. Sa tanan nga nagapamati subong sa sining segment, kung sila Ginoo wala pa nakakilala kay Jesus Christ as their Lord and personal Savior, Lord, ikaw gid ang tandog sa ila kag paagi sa gahom sa malang espiritu, makilala nila si Jesus Christ nga ila Ginoo kag personal nga maduluwas kag batunon nila

kayong aga, mga utod sa Ginoo. Good morning sa aton nga tanan nga makahimo, makabati, no? O makaupod sa aton nga edisyon naman sa early morning prayer devotion. Upod sa inyo, kubos nga alagad, Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship diri sa Barangay Tangob. Tinatamayaw natin dira ang mga kauturan dira sa Barangay Tangob, no? Nga mahimo makapamati sa aton siningaga. Sa aton nga devotion, ma-focus kita diri sa libro sang Mark. Mark chapter 16 verse 15. Again, Mark 16:15. Ang pulong sang Diyos nagasiling, "And he said unto them," si Jesus, sang siya tapos na banhaw, "And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." May the good Lord will bless us as we meditate upon his word sa siningaga. Ang Mark chapter 16, amunoy ang account nga sang nabanhaw na lang Ginoo, Ginoong Hesus, nagtiner siya sang kurinta pa kaadlaw para maaman ang naku nga buluhaton nga iya igabilin sa iya mga gintutunan, no? To be specific, sa iya nga 11 disciples or 11 apostles. Kaya si Judas, naghikog na to sa iya mo sang gindakop ang Ginoo, bala? Sa Garden of Eden. Garden of Gethsemane. Ti, sang nabanahon ang Ginoo, ginaman niya sila kay ang iya nga ginpangabudlayan nga ministry for the span of 3 years and a half, mas namian siya nga mas magpadayon. No, biskan wala na siya, kay ti, sang wala pa siya gani, na dakop kag nalansang nagsiling sa iya mga gintutunan, nga mas labaw pagidang inyo gani nga himuon sang sa akon ginhimo dire sa Galilee. Kaya namin niya ang iyang ilang ministries magasangkad pa ya, no? Pero isang missionary journey ni Apostol Pablo. Isiling niya dire, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." Ining word lang nga go, hindi lang ni invitation mga utod sa Ginoo or mga kaabyanan, but it's a command. It is an active verb. Hindi passive, kundi active. Nga kita ng mga gaklaim nga Christians, nga nagahambal nga kita na born again in the spirit, kag naluwas sa pagtudlo sang balaan nga kasulatan, it is our primary responsibility to do the initiative, no? As a church, nga ibantala sa bilog nga kalibutan ang pulong sang kaluwasan. That's the word go. It demands ginaga-require ina sang active nga participation. Di bilang isa ka Kristuhanon, kung hindi kita kaupod kay damo kita mga ginahimo adu-adlaw, actually ang evangelism pwede man naton mahimo biskan diin kita mo. Ara sa eskulahan, sa aton nga mga friends, mga classmates, workmates, sa aton nga family, no, sa may mga reunion, Christmas parties, so on and so forth, kadamo gid sa mga opportunities that we can be used by God. Iti ang principle na dira mga utod, you can share Jesus to others because you yourself have experienced the salvation of the Lord sa imo kag sa akon nga kabuhi. And plus pa, siling sang Bible sa Acts 1:8, we have the Holy Spirit nga nagapuyo sa aton kabuhi. Therefore, we have the dynamo power to become an effective witnesses of our dear Lord Jesus Christ. Siling niya, "Go ye into all the world." It speaks of the scope of the amplitude, no? Ang iya balang kasangkad sa assignment sa aton bilang simbahan o tumuluo. Ngayon, hindi lang ninalimitahan sa isa karasa, hindi lang ninalimitahan sa isa ka minuro, sa isa ka country, but our mission,
our mandate is global in nature, or in other words, universal. Diri na bunag ang konsepto sang church planting nga para ma-disciple mo sila, para mapaluap mo sila, mabutang ka kongregasyon, and ma-pray ka kay Lord nga the Lord will call someone to become the pastor nga maga-nurture kag maga-lead sa sina nga kongregasyon. Kaya ti, ako on taman kag sa hindi, hindi tayo maging malambutanan sa aton nga kaugalingon, nga kapasidad, no? Kundi ang malambot na lang, ang reachable sa aton, ang sa circle naton, ti amo na na ang gine-expectar sa Ginoo sa aton. And we can go beyond that. Pwede man ta kasuporta ang mga missionary. Pwede man ta makapangamuyo, no? Pangamuyo, yung managaribayad mo, no? And preach the gospel. Ang gospel, siling sa 1 Corinthians 15, 1-4, the gospel message is all about the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. So, preach muna ako no ang mayong balita, in good news, ang gospel to every creature. Buot silingon, sa tanan ng tao eh. Nga aman, kay ang kaluwasan, it's for all. Ang forgiveness ng Ginoo is offered to all. Silingan isang 1 John 2:2, Christ is the propitiation, siya ang kabayaran, siya ang katumbasan sa aton mga sala, not for our sins only, but for the sins of the whole world. So, muning dako nga mandato nga ginhatag sa Ginoo sa aton, kaya mo man ni ang reason kung nga may FEBC, Community Communicating Christ in our world through the airwaves, subong through Facebook Live. Kaya ti mas dako ni ang masangkad ni ang iyang scope, no? Kumpara sa ginahimo naton nga preaching sa aton nga mga kasimbahanan. Kabay pa mga utod na challenge kita sa pulong sa Ginoo. You can be a witness for Jesus everywhere and whenever ang opportunity mag-arise. Kabay pa ang Ginoo magpakamaayo sa iyang mga pulong. Magkakadto kita sa aton mga plangamayuan. Let us pray.

0: 0, kagang Blessing Rahab, especially the women attending the Thursday Bible Study. 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan, Cotabato. God's protection sa ila entire team. Gapray mami sang wisdom, guidance, and creativity sa ila pag-produce ang ila digital content nga mangin effective ini nga maka-reach ang mga Muslim audience. New ministry partners, donors, and for you, O God, to continue sang imo nga faithfulness through the generosity sang ila existing partners. Good health, protection, kag sustaining grace sa ila staff, volunteers, and even their families. 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal. Nagapray kami sa ila, Ginoong, wisdom, protection, sa ilang good health, creativity nila sa pag-develop sa mga strategies to actively engage ilang listeners through their social media platforms. Ang mga special ministries, ang FEBC, Papuri, Music Ministry, ang SBX, Shortwave Broadcast, bisan pa Ginoo ang amon nga nation, ginapangamuyo man amon sa imo, amon government, ang impeachment, nagapangamuyo man kami sa ano resulta Ginoo, your will be done. We pray para sa mga utod namon nga apektado sa pag-erupt sa kanlaon sa ligad, kagang kaso sa ASF diri sa amon sa Bungsa Negros, kagang RSSI nga mahimo makaapekto sa mga vegetables. We pray, Father God, for our economy as well, even for your workers, pastors, and missionaries here and abroad, even their families. Lord, ginatugyan ko gid sa imo tanan sa sininga adlaw. Kamita kami, kagpakamayuwa kami, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Mga utod, salamat gid sa inyo nga pag-join upod sa inyo kubos nga alagad, Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Mayong aga sa aton yung tanan, kagang Ginoo ang magpakamaayo sa aton.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ining aton ba lang topiko na nungod sa aton, Ginoong Jesus, ini tanan nagahambal sang aton Ginoo sa daan nga katipan. Binagid ang inatawag natin nga the prophecy of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. Right here in the first book of the Bible, in the book of Genesis, makita na natin ang tagna na nungod sining aton nga manluluwas nga magakarisi ni nga kalibutan. May ara gani nga libro nga naglarawan sa aton nga ginsaysay niya nga the Bible from Genesis to the book of Revelation. Ara tanan ang paglarawan sa aton nga Ginoo in symbols, may mga simbolo dira nga magpahanumdom sa aton sining aton Ginoo nga halin sa ginsuguran gintagna na ang iya nga pagkarisi niya kalibutan. Sa unang libro sang Biblia, diri sa Genesis Kapitulo 3, amuning istorya sang pagkapukan sang tao sa pagpakasala. Now remember this commandment sang Ginoo sa kay Adam, unagit sa kay Adam, wala pa gani si Eve mahimo sining ation, ang Ginoo nagpaandam na sa kay Adan nga hindi niya pagkaunon ang bunga sang the tree of the knowledge of good and evil. Kay sa adlaw nga iya pagkaunon ina, siya mapatay. Very clear, no, what the Bible says, in the day when thou eatest thereof, thou shalt surely die. Kag ang istorya diri sa chapter 3, na larawan diri ang pagsulay sang yawa, pinagi sa paggamit sa manog, larawan diri, a serpent, nga nakapag-istorya sa kay Eve, na sa garden sang Eden, kagdamo siya ng gin-presentar sa kay iba na that will make her wise kung siya magkakaon sang bunga sina nga kahoy, kag she will become like God, you know, who knows what is right and what is good. Now, sa malipot nga istorya na hulog diri si iba sa sining pagsulay. But you know the fall of man. Actually, si Eve wala ni nakabaton sa una nga mensahe alin sa Dios kay ginhatag niya kay Adan. Amo na ang sala actually nagsugod gid sa kay Adan, suno sa Roma, nagmatagdra sa Romans chapter 6 na because of one man, tungod sa isa ka tawo ang sala nagsulod sa kalibutan, kag ma-experiensyahan sang tao ang ginatawag naton nga kamatayon because of that disobedience of one man. Wala yagin mitlang dira ang babae, hindi sila nga tungod sang pagkasala sang babae kag lalaki, but because of one man, that is Adam, because the commandment was given to Adam. So, what really took place there, naka-experyensya ang tao sa paghiwalay sa Diyos. Amo ni ang buot silingon sang aton Ginoo, sina nga mando niya nga sa adlaw nga imo pagakanon ina nga bunga sang kahoy nga ina nga tion maka-experyensya ka sang kamatayon. Now, what is this death? Balik kita sa unang taon natin bala ang pagsiparar sang tao sa Dios. So this is not yet the physical death kay siling sang Ginoo sa adlaw nga imo pagakanon ina nga bunga ikaw mapatay. So there was a death, may kamatayon ato dito nga hindi ya physical. Natawag nato ni siya spiritual death, ang pagsiparar sang tao sa Dios kag tungod sini. That would result, of course, sa pulong sang Diyos. It result to death. Ang tao mapatay physically. So that man started to experience that physical death because of that disobedience too. But all but actually the spiritual death among ito ya ang nag experience yan sa tao nga na namulag ang tao sa Dios. So because of Adam nagsulod ang sala, kita subong ato na ina na inherit ina nga sala kag na experience naton ang resulta man sang sala kag dili bala right there and then ang Ginoo dayon naghatag sang paglaom sa tao. Wala yagin pabayaan ang tao nga pabilin siya sa sina nga kaimtangan niya siya na pahiwalay, na palayo sa Dios. Kag according to the scripture nga, it will result not only spiritual death, not only physical death, but also it would result to eternal death. But silingon tuhod sa sala, babayaran nato ni nga sala, kag ang nga pagbayad sa sala, amo ang kalaglagan naton dito sa ikaduwa nga kamatayon, the second death, ginatawag naton in the lake of fire. So tatlo ini ka mga kamatayon nga na-experience sang tao tungod sang pagsuay niya sa mando sang Dios. So there is what we call separation from God. Man became depraved that he could not reach God because of his separation. And pangkaduwa, amuning, man started to experience to deteriorate physically. Muna sang una ang edad sang tao, makalabot almost 1,000, no? Like Methuselah, 969. But later, if you will study the scripture, the Bible, little by little, nagabuhin ang edad sang tao. Yung sulat manggalira ni Moses sa isa Salmo 90, ngang edad sang tao, hasta lang gitsa 70 or 80. Amuna nagalubo. Resulta niya isang pagsuay isang tao sa Dios. But going back to the passage, ang importante diri subo nga aton nga pamalandungan sa sining tion, sa sining adlaw. Amo ini ang hinihambal sang Ginoo sa serpente diri nga nagasiling Genesis 3:15, butangan ko ang sing kaawayon sa tunga mo kag sang babaye, kag sa tunga sang imo kaliwatan, kag sang iya kaliwatan. Siya na magadugmok sang imo ulo, kag dugmokon mo ang iya likod. Now, kung aton bala pamalandungan ining mga pulong sang aton Ginoo, hindi naton ni mahangpan, kung hindi naton makit-an ang kinatawag natin nga the prophecy about the coming of Jesus Christ. But this is kinatawag nila ining seed theology. May binhi diri o liso sa aton nga pulong liso binhi nga ginalarawan kag ang kaliwat yin mitlang diri ang kaliwat nimo kag ang kaliwat sang babaye. So magdugmukon sang kaliwat sang serpente ang kaliwat sang babaye ining seed kag ang the seed dugmukon niya man ang kaliwat sang the seed of the woman ang kaliwat sang manog. Now according to theology sa nagtuon ini nagalarawan sang pagkari sang atong Ginoo sining kalibutan na right there in this chapter gintagaan paglaom ang tao na may aragli nga magabot nga maglupig sa kaaway sang tao. Amoy ni ang Diablo, ang si Satanas. Luyagid ni Satanas nga punggan ining kaluwasan nga inatanyag sang Dios sa kalibutan. And what we know, what happened in Calvary, dito sa Kalbaryo, amoy ni ang larawan sang pagdugmok sang ulo sang serpente kag the seed of the serpent here kag ang the Satan trying to destroy the Lord Jesus Christ, the seed of the woman. Muna makita naton diri ang larawan sang pagdugmok. It's a picture of the the fight of between Satan and the Lord Jesus Christ on the cross. Kunang tawo naton ba, as if Satan was victorious when Jesus Christ was there on the cross, balo kita the passion of Christ, terribly ang pagdugmok sa iya. But when the Lord Jesus Christ had done his mission by shedding his blood on the cross, nagsiling pa sa dito sa cross, it is finished. Natapos na ang ininga mission niya sa gindugmok niya na ang ulo sang serpente. So this is the picture of the promise of the coming seed, who is the Lord Jesus Christ. And after this, kita na natin ang pagpanghikot sang kaaway, sang yawa, aluyag-yagid, gubun ang plano sang Diyos sa pagpadala sang iya bugtong anak. Kag diri sa Bibli, sa pulong sa Diyos, sa libro bla sang Isaiah, may ari diri nga prophecy na apon ini ginapamalandungan kada Christmas, ining Isaiah chapter 9 verse 6. Amo ini ang isa ka prophecy nga nagalarawan sa aton kun sino ini nga ginatawag naton the seed. Isaiah chapter 9:30, babasahon ko lang verse 6, kay this is very familiar to us. Pero liwaton naton ining verse 6 ng gasiling, kay sa aton nataho ang isa ka bata, sa aton ginhatag ang isa ka anak nga lalaki, kag ang bulut-bulutan mangiiya sa iya baga, kag tawgon ng iya ngalan makatilingala nga manuglaygay, Diyos nga gamhanan, amay nga nagapadayon, prinsipe sang paghidait. Di matlag ini diri sa tagna nanungod sa pagkaris ang aton Ginoo, isa ka bata na kundiin ang aton manluluwas, nag-agigid sa ginatawag naton the natural process of birth, na natawag siya sa isa ka babae kagin larawan sa aton nga isa ini ka baba, a virgin woman, isa ka babae nga wala iya kagi busong, kag wala iya matandog sang lalaki. Ti amo ni nga ginambal diri sa balang kasulatan na ang ini nga bata matag diri gintagaan diri siya sang title, not only his authority and his power, but his name is very clear. It's just in the name ang ginhatag sa iya, kay tawag di makatilingala nga manuglaygay. May isa pa ka persona in history ang masiling naton nga unique and one of its kind, incomparable. Amo ini ang pagkatawo sang aton manluluwas nga si Kristo Jesus. Kag isa-isa gintawag ni siya, he's wonderful. Halin sa iyang birth, pagkatawo, sa iyang pagtubo, kag sa iyang pagbinata, kag asta nga nanginmatay sa aton sa krus, ang iya kabuhi, ang iya lang paghimo sa misyon, makatilingala gid damo nga nagkalaluwas, yung pang-ayo, kag ining manluluwas na patay pero nabanhaw, a wonderful savior, makatilingala kaayo. Kag hindi lamang ang iya balang persona kag ang iya ginhimo, makatilingala siya, makatilingala sang ari siya sa sining nga kalibutan. Yung tawag man ni siya nga Diyos nga gamhanan, kay may mga ginhimo ang aton Ginoong Hesus na makasiling kita nga siya isa ka Diyos. Kay ang iya balang paghimo sang mga miracles, mga kababalaghan, change water into wine, stopping the storm, masakiton iyang ginapang-ayo. So makatilingala mo ng mga disciples sang gapdanay sila, sin ano ni siya klase nga tao, even the waves and the sea obey him. So amo ni siya tungod nga siya gintawag diri nga Dios nga gamhanan. Nagiging problema ini sa iban nga mga sekta kay siling nila ini balang Dios nga gamhanan. Gamay lang iniya nga Dios tungod bala sa ginggamit nila nga He is a mighty God. Mighty, hindi kuno almighty. Pero hindi man nato niya na yung masiling tungod nga mighty, gamay lang siya nga Dios. In fact, sa kunaton nga niya pamalandungan sa sinulat. Tiribla sa ginsulat ni Juan sa Bugna, Kapitulo 1, versiklo 7 kag 8. Ini nagalarawan sa aton, sang aton Ginoo, hindi lamang siya mighty, gintawag dito sa Isaiah chapter 9, verse 6, kaya munang ilang arguments ng iba naton nga mga abyan, na si Kristo gamay, maliit, mighty God. But Jehovah is the Almighty. But in the book of Revelation, amoy niyang pagpahayag kung sino si Jesus, kung sinong aton Ginoong Jesus. Diri sa versikulo 7, nagkasiling basahon ko ini sa English version, Behold, He cometh with clouds, and every eye shall see Him, and they also which pierced Him, now take note, and they also which pierced Him, who pierced Him, and all kindreds of the earth shall wail because of Him, even so, Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Di ulang taon natin wala ang duwa ini kapulong. Ulang taon natin wala ginman ini isang difference. No? Mighty, the Almighty gamhanan. Nga Diyos kaysa pagsaysay diri sa aton gani iyang pulong sa Ilunggo Bible. Diyos nga gamhanan. Di kung ni dagdaga, dugangan mo pa na sang pangunahuna, Diyos nga gamhanan, gid kaayo. Tingin larawan diri sa ginsulat ni John, the Apostle John, nanungod sa iyang vision about the Lord Jesus Christ. Christ Himself claimed to be the Almighty. Sa siguro mga sunod ng mga inadlaw, magpamalandong, kibalat kita sining libro sang Bugna. We're going to have this series of lessons sa libro sang Bugna. Ginlarawan sa aton diri ang pagpahayag, hindi lamang ang pagpahayag sa mga katapusan ng mga inadlaw, kundi ang pagpahayag yid sa persona sang aton manluluwas nga ang aton Ginoong Jesus. Ang aton ibasa, bag-ugid lang. Matag sila ay ang Alpha and Omega, the beginning and the ending. In fact, amumani ang ginasulat niri sa kay Jehovah sa Isaiah chapter 44 verse 6. Pamati, iblan ninyo ini sa siningan dinalan. Isaiah 44 verse 6. Amo ini ang inasiling sang Ginoo, ang hari sang Israel, kagang iya manunubos, ang Ginoo sang mga kasoldadusan. Ako ang nauna, kag ako ang katapusan. Luwas akon walay Diyos. Siling ni Jehovah, I am the first and I am the last. Sumatag, sinambal man diri gani kay Jesus Christ, aton Ginoo, siling niya, I am Alpha and Omega, the first and the last. Ginliwat ini sa verse 11, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. So we can conclude even in these passages na aton ibasa, bag-ugid lang dito sa Isaiah chapter 46 or 44 verse 6 and Revelation chapter 1 verse 8 and then verse 11 na makasiling kita mga abyan kag mga kauturan ng aton Ginoong Jesus kag si Jehovah isa lang, wala sang difference kay after this, sa Book of Revelation, wala na nabanggit yan yung pulong diri nga Jehovah. Jesus Christ has been mentioned here as the first and the last, the Almighty. Di amoy ni ang aton Ginoo nga ginsaad nga magakari sa sininga kalip. Even in the Old Testament, Jesus Christ was already described as God. Nagkari ang aton nga Ginoo sa sininga kalibutan nga nagpakaunod ang aton nga Dios. He came in the flesh, amo nang inambal ni Apostol Pablo, the mystery nga ginlarawan dili sa aton, nga ang ini nga Dios nagkaris ini nga kalibutan nga nagpahayag sa unod. So liwat aton ini bla pamadandungan nga ang aton Ginoo nagpakatawo siya kag kinsilingan ni diri sa balaang kasulatan nga siling sa verse 5 of chapter 2 sang Philippians 2 verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. And now very clear in this passage from verse 5 to 7, nga bag-o siya magtawo, mayara na siya nga form. This is the form of God. Kagula siya nagpabilin nga ginuyatan ini. Nagpaubos siya sa according to verse 7. Nagpaubos siya. He took upon him the form of a servant. So from the form of God, nagiging form of a servant, kag naging tao siya. Very clear in verse 7. Kaya ang ano ang rason? Amo na iba nagising, di kung Diyos siya ka, nagpakatao siya. May Diyos balang tao? Amo na ilang di nila mahangpan. Nagpakatao siya tungod may tinutuyo siya sa versiklo 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Amo na yung tinutuyo? Na ini nga Diyos na may form of God, he became a form of a servant and he became like us. Agud nga malansang sa sakrus sang kalbaryo. Kay kung wala sang pagpatulo sang dugo, wala sang kaugasan sang aton nga mga sala. And that's very clear in the book of Hebrews chapter 7. Without the shedding of blood, there's no remission of sins. Ini nga Diyos, naging katulad mo, naging katulad ko, nag-antos, pero siya nagpakasala. He was a perfect offering for our sins. He is a perfect substitute for you and me. Isa ka karnero sa Dios na makaluwa sa imo kag saak. Amo ini ang kahulugan kun nga ini nga Dios nga nilarawan diri sa daan katipan ni Isaiah na nangin tawo siya tungod sining the purpose and plan na ikaw kag ako maluwas. He was obedient unto death, even the death of the cross. Pero wala dira sa nagpabilin, what we know, wherefore God also dahil exalted him and gave him a name above, which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things on earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So dalayawo ng Ginoo sang iya katahom nga plano sa imo kag sa akon, nga tungod lamang sa iya nga dako nga gugma sa imo kag sa akon, naghalad siya sang iya kag gilingon para kita maluwas. Ang ginahambal sa Bulak Kasulatan maatag diri sa ligi sa Jesus nga imo maluluwas, kilala ha. Ang iya ginhimo sa imo sa rama kaluwas sa imo sa kalaglagan sa impyerno, sa silot sang sala. Salamat sa Ginoo sang iya dako nga gugma sa ato. Kabay ato ni na pamanungtungan ini nga kamatuuran nga ikaw man abyan ayan nga kinanglan sang kaluwasan, kinanglan nimo maka maluwas, maka angkon sang kabuhi nga wala katap sang katapusan. Liwat magsalig kay Kristo Jesus subong imo personal nga manluwas. Salamat yid sa inyong pagpamati sining programa sang tinapay sang kabuhi. Susunod naman nato nga pagpamalandong, mayong adlaw gid sa inyo tanan, and may God bless each one of you.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page, 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa aton nga program Buhing Paglaom. Ginatamyaw tagid ang tatagsano nga naga-join sa aton. Kamusta ka mo mga kauturan kay Kristo Jesus? Ako inyo alagad subong aga, Pastor Lizard Anacar. Kaga nagapadayon kita sa pagtuon diri sa Matthew chapter 5. Now kahapon, gintunan nato ang ining mga pamangkutanon. Regarding bala sa verse 3 diri, kang naghambalang pulong sa Diyos, that blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven, according to Matthew chapter 5, verse 3. Kag natunan nato ng ininga principle that true blessedness begins with recognizing our spiritual poverty before God. Now, subong aga, diri kita magapadayon sa verse 4. Kag naghambalang pulong sa Diyos diri, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. May God bless the reading of His Word. Magapangamuyo kita, anay. Diyos nga balaan, salamat sa sininga bag-ong adlaw nga imo ginhatag sa amon. Salamat mo na Diyos sa kaigyunan nga usa din makapamalandong kami Ginoo sa sininga aga kag sa sininga tion. Kabay pa o Diyos nga ikaw magahatag sa amon kaalam. Kabay pa ikaw Ginoo magpaintindi sa amon sa sininga mga prinsipyo kag sa sininga kamaturan. Kabay pa ang ininga pagtuon namon subong maka-encourage Ginoo sa tagsa-tagsa. Kagabay pa mangin isa man ini ka turning point ay han sa mga kauturan namon nga nagasunod sa amon sa buhing paglaom. Sa ngalan ni Jesus, amen. Kag amen. Now, try to imagine before kita magapamalandong no. Try to imagine nga kung si Kristo Jesus magabisita sa isa ka funeral service. Kag ang iyang mga tinaga amo ni ay, blessed are those who mourn. Now, sa sinang sitwasyon, kung baga makambal kita nga do paradox, nga amangin blessed, nga amangin happy, kay tungod ara siya sa sina nga funeral. Diba? That's the idea of the world. Kung makita natin dira, ini siya nag-indicate nga may grief ang ini nga family ayhan or loved ones, kagakadistract. Pero si Jesus Christ diri nagapahayag sang promesa kag ini nga promesa hindi niya halin sa kalibutan, nagpromesa siya, it's a divine comfort nga to those who dare to grieve rightly. So, what kind of mourning or ano ang klase nga pagkasubo nga kun sa diin may ginatuwag nga promesa kag ini siya may ginatuwag nga getaway to joy. Okay? Now, sa sininga beatitude, si Jesus Christ nag-continue sa sininga mga tinaga diri sa verse 4. Ini siya ang mga tinaga ni Kristo Jesus, it's an upside-down kingdom manifesto. The Greek word for mourn, amonigani ang pantheo, indicates the most intense form of grief. Kag ini siya nakita, kag demonstrar over the loved one's death according to Mark 16 verse 10. Si Jesus Christ diri nag-elevate siya sa kalibutan. Ayhan, damo man diri sa kalibutan nga nagasimpatiya, pero ini nga klase nga simpatiya nagapromesa nga ang ila ka subo will be transformed. That's why ang Ginoo naga-comfort sa mga katauhan because their sorrow connects them to His redemptive purposes. Again, God comforts those people who mourn because their sorrow connects them to His redemptive purposes. So why does Jesus call mourners, ining mga nagakasubo, nga agin tawag niya ang mga nagakasubo, blessed? Because number one, unagid nga sabat sa sininga pamangkutanon, because God honors mourning over sin. Ini nga klase nga kasubo, nag-recognize ini isang personal kag corporate sin according to Ezra chapter 9 and 6. And bisan man ganit diri si James chapter 4 verse 9. Hindi pareho sa kalibutan, nga ang kalibutan nagakasubo man, pero ini nga klase nga kasubo nga ginabatsyag ayhan sang kalibutan, it leads to despair. But ang ini nga klase nga kasubo, it is a godly grief nga nagaproduce sang repentance according to Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Pareho bala sang needle or iniblang dagom nga ginagamit sa mga injection. Di ba mabatsyagan ni mo kung ikaw nag-agayhan sang pagpa-inject or nagpakuha sang dugo kay tungod sa imo nga blood chem? Nabatsyagan mo ang kasakit. Pero ini nga klase nga kasakit nagatudlo ini kag nagadiskubre ini that there's something wrong with you. Ano yan? Sakit? Kondisyon? Ayan, diabetes and so on nga nagaresulta ini sa imo nga pagbag-o sa imo kaugalingon o rayhan sa diet mo. So amo man na ang kasubo nga ginhambal diri hindi niya kasubo nga ordinary lang ang kasubo nga nagaresulta sang despair, nagaresulta sa pagpalayo sa Dios. Pero ini nga klase nga kasubo, yes, it will wound, but ini nga klase nga pilas gina-recognize ini kag ginatudloan kita nga may ara sang kaayuhan, may restoration. That's why according to John Stott gani, the same cross that condemns our sin comforts our conscience. Di ba? Hambal gani ang sampulong sa Diyos nga ang kasakit nga naagyan ni Kristo Jesus, yes, tuod gid. Nabatsyagan niya ang kaakig sang yamay. Nabatsyagan niya ang resulta sang sala. Pero ini nga klase nga cross, naga-comfort ini sa aton nga kabuhi. Naga-comfort ini sa aton that there is salvation to those who put their faith in the Lord and repented their sins. That's why, in application to this, we should practice regular confession. Bisan magani, paggamit natin sa Psalm 51 as our model. That's why practice regular confession and repentance. So why does Jesus call mourners blessed? Because this kind of mourn, it honors God. It honors God over sin. Secondly, this kind of mourning, ini nga klase nga kasubo, aligns us with God's heart. Again, ang ini nga klase nga kasubo, nagapalapit pagid, kag naga-align, naga-direct pagid sa tagipusoon sang aton nga Diyos. Amo na gani nga si Jesus Christ wept over Jerusalem's hardness according to Luke 19:41. We grieve that grieves God. Like example, injustice, suffering, or unbelief. Amo na gani, as an illustration bala, kung may isa ka amay or iloy, nagakasubo siya sa ayan sa mga kabataan nila nga rebelde. Same is true with our God. His heart toward a rebellious child. Nga grabe ang iya kasubo. Kay tungod ang ini nga bata niya rebelde sa iya kabubuton. That's why if we don't weep for the lost, we don't understand eternity. Kabay pa kita nga mga Kristuhanon, nagakasubo kita nga may mga katauhan nga nagasikway sa Diyos. Nagakasubo kita nga may mga katauhan nga wala nagasalig, nagatuo, nagapalapit sa Diyos. Kaya nga aman, nagakasubo kita because we understand eternity and even His love. In response, kabay pa, let the good news nga mangin headline sa kabuhi mo. Kagabay pa, it will prompt intercession. Baka muyuan naton ang mga kauturan naton, ang mga katawahan, mga loved ones naton nga malayo sa Diyos. Baka muyuan ta. Kaya nga, kung ikaw nagakasubo, kay tungod wala sila ya Kristo sa kabuhi nila, wala sila relasyon sa aton nga Dios. Listen. Nagakasubo ka kay tungod amo nang tagipusoon sang Ginoo naton. Again, why does Jesus call mourners blessed? Because God honors mourning over sin. Secondly, mourning, this kind of mourning, ining a klase nga kasubo, aligns us with God's heart. And thirdly, makita naton diri that there is comfort. Kag ining a klase nga comfort comes through Christ's victory. Amuning aton niya, amuning nag-encourage aton ang kadalagan ni Kristo Jesus. Anong kadalagan ni Kristo Jesus? Amo ang kamatayon kag ang sala. That's why our present mourning, ining aton nga current nga kasubo, it anticipates our future reversal according to Revelation chapter 21 verse 4. Kag ini gani ang Greek word gani sini ara sa ginatuwag nga perfect tense. It indicates that comfort that begins now and culminates forever. Now, brothers and sisters in the Lord, God comforts are like the stars. The darker the night, the brighter they shine. Di ba? The more kita nga mga kanakan sa Diyos, the more kita nagaka-experiensyahan naton ang ining mga kasubog, nagaka-experiensya naton ang kasakit sa kalibutan, kung ikaw tumuluo kay Kristo Jesus, listen, the brighter the comfort will shine sa kabuhi naton. Amo na gani, isa sa mga ambahanon bala, nga akon, isa sa mga favorite kong hymn, ina blang naghambal dira, count your many blessings. Kaya naghambal gani, it will surprise you what the Lord hath done. It will surprise you kung anong nahimo sa Diyos sa kabuhi mo. Especially, kung siya nag-comfort, nag-encourage siya mo in order to strengthen you and to point you to the blessed hope, and that is the Lord Jesus Christ. Brothers and sisters in the Lord, why does Jesus call mourners blessed? Because God honors mourning over sin. Secondly, mourning aligns us with God's heart. And thirdly, it comforts us. Kag ini nga klase nga comfort comes through Christ's victory. Brothers and sisters in the Lord, si Jesus Christ, wala iya nag-spiritualize lang sa mga pains naton. Wala lang iya nagpabilin sa sining mga kasakit. Ngayon, pabayaan lang kita na mabatsagan ta ang kasakit. But you know what? It transforms us. It transforms us. Nagapalapit pagid kita sa iya. Ang muna gani, brothers and sisters in the Lord, we are blessed when we, number one, mourn our sin honestly. Secondly, if we share God's grief over brokenness. And thirdly, it anticipates eternal comfort. Kabay pa abiyamin ni Gugma, as we realize sa sini nga pinasahi kag importante nga kamatuoran nga amo niay, that God comforts those who mourn because their sorrow connects them to His redemptive purposes. Kabay pa nangin isa ini ka palagyan kag nangin blessing sa inyong subong aga. Ako inyo lagad, Pastor Elizer Denacar, kag ini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na. Nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Welcome mga byan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagagalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Magapadayon kita diri sa aton pagtuon sa aton topic nga ginatun-an naton ang 2 Chronicles chapter 15 verse 3 and 4. Katahom pagsiling sang sining verse ang pulong si Ginoo nagsiling diri, "For a long time Israel was without the true God, without a priest to teach and without the law. But in their distress they turned to the Lord, the God of Israel, and sought Him, and He was found by them." Gabay ang Ginoo, magapakamayo gid sang iyang pulong. Siliwat, sining series natin nga pagtuon, aton gid diri gina-consider ang The Secrets of Successful Living. And of course, no one can begin to live successfully without knowing God. And first of all, kinanglanon gid naton intindihon how we can come to know Him for ourselves. Gani importante gid ang aton personal relationship naton sa Ginoo. Kung wala pa ikaw sina, amo na nga importante nga imo gid anay batunon si Kristo Jesus nga imo nga manluwas agud maangko nimang kaluwasan kag that's the time may relationship ikaw sa Ginoo. Na ini nga aton ginatun-an subong masapuan gid sa 2 Chronicles chapter 15 verse 1 to 19. Kag gi-pinpoint diri sa aton nga text especially sa verse 3 to 4 nga there is only one true God, the God and the Father of our Lord Jesus Christ. So, may Diyos kita sa aton tagipusoon. Amunang greatest blessing, no? Nga ara ang Ginoo sa aton kabuhi. Otherwise, kung wala ang Ginoo, mabudlagin, magkabuhi sing kalibutan. The greatest blessing which anyone can experience in this life is to find the true God. Pero ang greatest tragedy naman kung wala kagi Dios ang imo nga tagipuson. Kung di mo siya kilalaon sa imong kabuhi, kung gina set aside mo lang Ginoo, wala ni mo siya ginatagaan priority sa imong kabuhi, masubugid sina abyan utod. So gani sa itong text diri, masapon natin ang description, no? Sa history di sa Israel. Kagin describe diri thousands of people throughout the world nga kun amoy ni ang atong kaangtanan for a long time pwede nga ara kita permi sa simbahan pero wala gali Dios atong tagipuson. Bow, masubugid na, no? Kasubo gina katama. So amuni nga sa kadamuan sang tao sining kalibutan ang pinakaimportante nga may Dios gid kita. Gani paano amuna ginaliwat-liwat naton sa tong pagtuon nga kinanglanon gid naton batunon si Kristo Jesus agud maangkon gid naton ang kaluwasan. So diri sa tong pagtuon last time masapon nato ang mga sequence ang pagtudlo diri sa pulong si Ginoo. Nga una sa tanan, they were without the true God, ang condition sa mga tao diri sa Israel, no, mga Israelites. They were without the true God. Amo na nakita natong last time, kaya ginhambal gid sa verse 3. They were godless or less God, di ba? Kag perfect description sang mga tao subong, nga madamo sa mga tao subong, they are living without God. Alright? Wala sa ila hunahuna ang Ginoo. Makadumdum lang sila Ginoo kung may mga emergency na silang kabuhi. May mga tao nga wala nila gina-welcome Ginoo silang kabuhi. So just like the Israelites, ang mga Israelites still believe sa existence sa Ginoo and they experienced and benefited from His providences, but for all that they were
without the true God. Kay wala sila sing personal relationship sa Ginoo. So, just like us, damo subong tao, acknowledge nga may Diyos sa kalibutan. Gasimbam sila kada Domingo, pero wala sila personal relationship sa Ginoo. So, mabudlay na siya. Kasubo nga kaangtanan sang kabu isang tao nga amo nang aton nga sitwasyon sa atong pag-alagad naton sa Ginoo. So, subo ang mga tao, instead of worshiping the true God, ang ilang God is self, money, pleasure, ambition. Di ba? So, kadamo sang description sa mga tao subo nga amo ini ang ilang nga kaangtanan. They were without the true God. Just like the Israelites. Kadwa nakita man natin that they were without a teaching priest. So, paano sila makahibalo sa pulong sa Ginoo? Nung wala nila ginalaw ilang kawalingon nga matudluan sa pulong sa Ginoo. Kani salamat na sa mga pastors, missionaries, mga teachers of the word nga nagatudlo sa pulong sa Ginoo. Nga faithful sila sa pagtudlo. That reminds us sa paghibalo, sa pag-rebuke, sa remind, pag-encourage and comfort sa aton sa pulong sa Ginoo. Kag kinanglano naton ang pulong sa Diyos paagi sa aton mga alagad nga gin hatag sa Ginoo sa aton.

right and wrong. But the vast majority of people take their standard from the media. No? Kung ano pa dira. Therefore, ang God's standard has been rejected. Kaya ang ginasunod niya standard, ang standard sa kalibutan, o kung standard sa tao, or the devil's standard, nangin substitute na ini sa society subong. That is why nag-increase ang kalaot. So ang great need today is to get back to the Bible, the true standard, the only book which contains the authentic revelation of God and of His love, His grace, His Son, Jesus Christ. Kay paagi sa iya kita makadangat sa kaluwasan. What else? Ikaapat. When trouble came, they turned to the Lord. Amuning ginmention sa verse 4, 2 Corinthians chapter 15. Kag na-mention pagin sa verse 5 and verse 6. Ato masapuan dira that the trouble came because they had left God out of their reckoning and out of their lives. Amugid man na, di ba? Kaya ang trouble will always come to the nations and to the individuals if they reject the Lord. So notice that it was the Lord who sent the trouble. It was His judgment on sin and His loving method of causing them to turn back to Him. Grabing Ginoo, no? That is why hindi natin malahugan ang pagpangalagad natin sa Diyos. See what it says at the end of verse 6. Grabe pagsilindra sa pulong sa Ginoo, 2 Chronicles 15. Te, how about sa imo abyan? Does God work like this sa imo subong? Huh? Of course. Kung amo niya ang panghikot sa Ginoo, pagsabdong niya sa mga Israelites, still the same sa aton subong. Ginareminan niya kita. Kag sometimes ang Ginoo, siya mismo mag-allow, maghatag sang trouble sa aton, agud kita magliso kag magbalik sa iya. Okay? So He often sends trouble into man's life in order that the man who for many years has lived only for himself nga ang handom sa Ginoo magbalik kagid sa iya, magliso ka sa iya kag magmatutom ikaw sa pagpangalagad sa iya. Kaanga isang illustration makita natin sa Luke chapter 15 sang prodigal son. Okay? Kag for further illustrations nga kamaturan, since limitado atong time, makita tabay na sa Psalm 106. Sa din makita natin dara na ini mga tao had been severely chastened kag since ginhanot sila sang Ginoo, they turn to the Lord. Okay? So muna, sometimes, nagkatabo sa aton, kag ginaalaw na sa Ginoo, I hope nga, subong, ini nga time, insakto gid nga time, nga magliso na kita magbalik tud-tud sa Ginoo. Kag katapusan, okay? Sa aton pagtuon diri sa 2 Chronicles chapter 15, ang context sa diri is verse 1 pagkadto gid sa verse 19. Pero gintagal aton emphasis ang verse 3 kag 4. So sa liwat, hindi lang makita naton that they were without the true God. Ikadua, they were without a teaching priest. Ikatatlo, they were without law. Ikapat, when trouble came, they turned to the Lord. Okay? So I hope so. Nga amuman na ang aton nga sitwasyon. Kaginin na aton hulaton nga ang Ginoo maghanot sa aton kag magbalik sa iya. Mas namin gid nga subong at iyon, naka-inline gid kita permis sa Ginoo, in tune gid kita permis sa iya. Kag katapusan nga kamaturan makita naton diri. After sininga butang na mention nakon, ang ikalima is they found the true God. Katahom no? They found the true God. So sa verse 4, there are three words which tells us how to find God, or more correctly, how to be found of Him. Ano nga pamagi? Number 1, we must turn from sin

0: from self. Amo gina ang tanda naton kay subong grabe gid ang self, no? Daw concern kita for me sa aton kaugalingon. So magliso ta sa tanan naton nga mga sala, kun luig naton masapwan ang Ginoo, makita ang Ginoo sa aton gabuhi, likawan mo ang mga sala ang imo kaugalingon. 1 Thessalonians 1:9, amo nang pruba sa verse nga makita naton dira. Number 2, seek the Lord and His pardon. Importante nga aton gid pangayuan patawad ang aton mga sala. Kag isugid ta gid si Ginoo agud ma patawad ang Ginoo sang aton mga hinimuan. Isaiah 55:6-7 ang proof na makita naton sang sining ikaduwa nga lesson nga ma-learn naton. Kag ikatatlo, find the true God. Amo ni ang ginsiling diri sa atong text sa 2 Chronicles 15:2, 4, and 15. So this is how we're going to found the Lord, no, the true God sa atong kabuhi. This is how ma sapwa naton siya. Kung maginulsul ka, kung pangitaw nimo siya, ang Ginoo ara gid siya. And how wonderfully this little bit of ancient history ends nga na-record sa 2 Chronicles 15. He was found by them. Nami, no? Kita tayo na sa 2 Chronicles 15:4 and 15. Now, how about ikaw? Kumusta ang imong pagpangalagad sa Ginoo? Huh? Have you found Him? Alright? Have you found Him? Abyan, kung dugay na ikaw nga nagapamati, kaga wala pa ikaw, Kristo simtagibuson, kilalahagin nga ikaw makasasala, pangayong patawad, tuhoy nga si Kristo Jesus, nagkari, napatay sa cross, nabanaw siya buhi siya, kung batunon mo siya sa bugos ni Muntagibuson, maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya kita nga magkristuhanon, padayon kita. Magtuon siyang pulong, kag ikabuhi naton ang pulong sa Ginoo. Saliwat, salamat sa pulong sa Ginoo aton nakita, kag natun-an ang Ginoo gid magpakamayo sa aton tanan, damo gid niya salamat.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa-tagsa.

0: isa naman ka malipayon nga adlaw sa inyo mga pinalangga naton nga tagpalamati. Mga matutom nga nagasunod sining aton programa ang Hour of Hope. Sa gyapon pastor sang Hinubaan Baptist Church si Daniel Salcedo ang inyo nga manugwali. Of course kaupon naton ang mga abyan, mga utod naton sa Ginoo padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sining nga palatuntunan. Sa liwat nagaagdagid kita sa inyo. Mga questions kag prayer request. Palihog, text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit no namon nga Diyos, salamat sa liwat sining kahigayunan nga makatuon naman kami sa imo mga pulong. Gayo kami Ginoo sa paghatag mo sang kaalam sa amon. Sa pagsipad-sipad sining gamhanan mo, walay katapusan kag makatilingala nga mga pulong. Nga magadala sang kaluwasan sang mawala pa nakabaton kay Jesus, magadalas ang paglipay sa mga yara sa nakasubo, kasubong man maghahatag sang pagiya sa amon kinabuhi sa sini nga adlaw kag sa palabuton. Amay magapakita man ini nga mga pulong, buligan nimo kami sang amon kalapasan kag maginulusol kami kag maglakat ayon sa imo kabubuton. O Diyos, gamita man ini mga pulong sa pagpaligoon sang amon pagtuo, sa pagpasangkad sang amon kaalam dira sa imo kun hibalo. Kag magapikto ini sa Diyos nun, kag Kristohanon gid, may gugmaon kag mapainubuson nga klase sang pangginawi. Amay, padayon ka sa paghimuno sang kinanglanon sa amon mga utod, sa pag-ayos sa mga balatian, kag subong man sa paggamit sa amon sa pag-alagad. Nagatugyan kami in Jesus' name. Amen. Magahisgot kita sa sining adlaw, sang resulta bala sang ginasiling naton, conversion sa kinabuhi sang tao. Ang matuduod nga kaluwasan nagaproducer gid sang pagbag-o sa kinabuhi. Nagasiling si San Pablo. Versikulo 10. Gani nagapangabay ako sa imo tungod kay Onesimo nga akon gid anak kay Kristo. Nga samtang yara ako sa bilangguan nangin espirituhanon niya ako nga amay. Sang anay una indi siya mapuslanon sa imo, pero karon mapuslanon na sa imo kag sa akon man. Amen. Puwerte katahom. Duha lang ka bersikulo apang striking kayo mga utod ang mga unod sini nga kamatuoran. Nga sa diin, una gid, ang aton kahimtangan, mabudlay man o kon makalanos mo, indi ina kay wala sing mga tinutuyo sa aton kinabuhi. Amen. In all of our circumstances, God has a purpose or purposes in this. Matiin nyo bala. Philemon 1 verse 10, basahon ako sa aton King James Version. I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds. You see? Nangin anak siya ni San Pablo, espirituhanon. Kag nangin amay man niya si San Pablo, siling sang pulong dito sa bilangguan. Uto ng pinakapunto mo ini. Hindi naton pag-i-despise kung ang Ginoo nagatugot sa mabudlay naton nga kaimtangan. Sa sining mga tinion, ang pagbilanggo sa kay San Pablo nagresulta naman iya sang kahilwayan kay Onesimo. Amen. Tahom ini kung i-plaster naton sa in English mga utod. The bandage of Saul has resulted of freedom to Onesimus. Amen. Maatag mga utod. May napriso nga Kristohanon para nga ang tao nga ginhugakom naman sang iya pagpakasala, mahilway naman espirituhanon, nag-refer kita sa kay Onesimus. And so abyan amuning maatag. Kung ang Ginoo nagatugot sang mabudlay nga ma-experyensya sa aton kinabuhi, ang ipamangkot ta sang aton kogalingon amo ini, Ginoo, ano ang imo tinutuyo, masunod ako. Kag daw kabudlay sining akon kahimtangan, Ginoo, tagaay lang ko kaalam kag kusog sa pagpadayon sa pag-alagad. Amen. So kabay pa amo ina ang aton nga mga pangamuyo kag realization sa aton kinabuhi. Ang masunod diri mga utod, siling niya, si Onesimus, ginapabalik ko da sa imo, pero nagapangabay ako sa gugma. Muna sa bagay nga gin-mention naton, nga ang isa sang pinakamanami nga motivation naton mga utod sa pag-alagad sa pagtratar sang aton isigkatawo, amo inang may pagpalangga o kongugma. Ang isa mga utod sa ginmuno ni Apostol Pablo nga very striking amo ini verse 11 Philemon chapter 1 which in time past was to thee unprofitable but now profitable to thee and to me. Amen. Sa pagkatahom-tahom sini nga dinalan nga ang butsing ganon mga utod nga ang matutuod nga personal nga relasyon kay Kristo Hesus ang tudtuod nga siling naton na born again nga isa ka makasasala nga tao nagaresulta sang kabag-uhan sang pagka-Dios noon kag pagkamatarong sa iya kinabuhi. Tanawan nyo bala ang opposite nga changes siling sang una hindi mo gid mapuslan. Within fact ikaw Philemon nangin maayong amo sa kay Onesimus. Apang sabaylo sang imo kaayo Philemon, ang ginbalos niya sa imo among paghimo sang sala. Dakong probability mga utod nga nakapangawat si Onesimus. Nga tisubong mapuslano na siya. Sa imo kag sa akon, ano ang kabangdanan nangin anak ko siya espirituhanon tungod sang akon pagkabilanggo dire sa Rome. O amen mga utod. So muna, ang pila sa mga personal applications naton amo ini. Nga ang matutuod nga kaluwasan sang isa ka tawo, butsing nga nun nga ang tao, gidbala nga na ginulusul sa niya sala, nagsalig kay ginong asus nga sulo niya gid nga manunubos, kag nag-agda sini nga Kristo nga magsulod siya tagipusoon ang resulta amo ini. Ina nga tawo, may lain na kag nagbag-o nga pananawon with regard sa sala. Siling sang aton Biblia amo ini, ang nagatuo sa Ginoo magkaakig sang kalautan. Amo gin man dapat ang reaksyon sang tawo nga nagprofess siya personally nga nagtuo kag nagbaton kay Ginoong Hesus. Amen. Ambot si ganon, isa ka tawo nga Kristohanon. Naglain ang iya pagtanaw sa sala. Ginakangil aran niya ini. Utod kon may isa pa sa mga descriptions nga nakita na kon bala diri sa Biblia sang tunay-tunay bala nga paga padayag diri sang ginasiling natong Kristohanon amo si Job diri sa Old Testament. Matiin nyo, siling sang pulong, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, one that feared God and eschewed evil. Sa pagkatahom amo ning tumuloo sa Dios. Ti amo ina ang tunay-tunay nga born again nga tawo sa iya kinabuhi kasing-kasing paminsaron kag kalag may pagbag-o with regard sa iya kang tanan sa sala. Ginasikway niya ini, ginahinulsulan niya ini kag sa piyak nga bahin may pagbag-o man sa iya nga relasyon sa Dios. Ginahigugma niya na ang Dios, ginatuohan niya na ang Dios, ginsaligan niya na ang Dios. Within fact ginbato na sina nga tawo si Jesus sa iya tagipusoon. Amen. Ari pagid mga utod do. With regards bala sa aton paglaom, ang tao nga born again, puwertigid ang iya nga pagbago. Matiin nyo, sa Ephesians chapter 2, versikulo 1, nagasiling siya, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. Kita mo na. Nagalakat ka mo according to the course of this world, mga utod. Siling sang pulong, wherefore, remember, that ye being in time past, that's in verse 11, that at the time ye are without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenant of promise, no hope without God in the world. But now in Christ Jesus, you who were sometimes far off are made nigh by the blood of Christ. Amen. Na kung basahon tagini mga utod, kagimayon bala? Sa nga pagbag-ug di nga pagtanaw mga utod, niya amoy ni, wala ka mo anay Diyos, niya subong may Diyos na. Patay ka mo anay sang una, karun ginbuhi niya. Wala ka mo sang una paglaom, karun may ara na nga buhi nga paglaom. kag kun gin-quote ni Apostol Pablo nga ginhugasan kamo kag ginpalapit sang dugo ni Ginoos butsing ganon mga utod ang kinabuhi naton anay sang hindi pa kita born again ara sa pagpatuyang sa pagpakasala utod kag abyan ako. Tiga pasalamat kita pagsiling ni San Pablo sa kay Philemon batuna si Onesimus na convert siya sangyara ako sa prisuhan. Sa una, hindi mo siya mapuslan apang subong mapuslano na siya sa imo kag sa akon man. And so, muna nga ginakonclude naton mga utod nga ang matutuod nga tumuloo na Ginoong Hesus nagaproducer sang nagbag-o nga kinabuhi. Naglain ang iya pagtamod sa sala. Nagnami ang iya kaangtanan sa Diyos. Nagnami iya kaangtanan sa iya isig kapariho. And within fact, gintulinan kita tanan ng mga born again believers sang misyon. Ibalita ta ang grasya sang Ginoo pagi kay Ginoong Hesus nga siya nagahigugma sang mga makasasala kag nagbayad sang ila sala dito sa cross sa Kalvaryo sing bugos kag makaisa. Mangin matutom kita mga tumuluo nga mga mensahero nga ibalita ta sa mga tao nga ang paghinulsol amo na ang sulong nga response ang tawo. Isikway ang sala saligan si Ginoong Hesus personally kag agdahon ni nga Kristo sa ila kinabuhi may paglaom, may kabag-uhan, may pagpatawad pagi sa iyang mili nga dugo, may enablement sa pagkinabuhi nga Diyos nun kag matarong sini nga kalibutan. Amuna sa bagay, ang mga metaphors nga ginapaanggin ni Ginoong Hesus pareho sang asin kag kapawa, nagahimo ini sa aton nga mangin responsable sa aton nga pagginawi. Mangin blessing kita sa mga tawo, at the same time, magatulod sa aton tumulo adlaw-adlaw sang panimuot, sang pagsimba kag pagpasalamat sa aton Ginoong Diyos. Amen. Nga bisan sang una, hindi man kita mapuslan, nangin mapuslanon kita subong. Sang una, naghihimo kita sa mga kanglilaran nga mga bagay sa tubangan sang Diyos apang subong kahalamutan na kagintulinan niya pa kita sang misyon nga magdala sang pagpakamaayo kag gugma niya sa mga tawo nga yara pagidiya sa kadudulman. Udalayawon ang ngalan sang Ginoo. So tumuloo nga pareho ko, mangin matutom kita untani sa sining misyon naton sa kinabuhi. Amen. Nga magdala sang paglaom kag kapawa sa mga tawo nga nahamulang sa Diyos tungod sang ila mga sala. Magmapisan ka, tumuloo. Magmatutom ka. Pakamayuhon ka gid sang Ginoo. Amen. Well, paalam kita sa inyo momentarily. Once again, nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Programa nga ginadala sa inyo sang Hidubaan Baptist Church. Kag sa gihapon upo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahihirap at nagpapakain ng nagugutom.
2: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihang ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo ay kanya nang pinubos. Ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayroon nga gagawin sa atong mga tagpalamati, ini naman ang iyong kubos ng alagad, Pastor Ricky Calupis ng True Life Missionary Baptist Church, Mapa, Antipolo, Pantabela. Naghambal gid sa inyo sang mayong aga. Good morning gid sa aton mga kauturan subong nga nag-travel, no, nga nagapamati sa ilang mga salakyan. Good morning gid, no, labi na gid sa mga kauturan aton nga nagapamati subong sa inyong tinion sa ila tagsa-tagsa kapanimalay sa ilang mga radio mayong aga gid sa inyo tanan. So dalayaon gid ang mga kapastoranan nagapadayon gid sa pagalagad sa mga kauturan aton nga nagaalagad sa Dios in spite sa mga problema sa inyo tinion nagapadayon gid no sa pagalagad sa Ginoo. So thank you gid kag salamat gid sa mga kauturan aton dito sa Lakasiliana, no, dira sa may natu, Lakasiliana, nagapasalamat gid ko sa tanan nga member sang True Vine natu Lakasiliana sa misyon naton dira. Salamat gid sa inyo gid nga bulawanon nga tagipuson nga natapos gid ang aton ika-6th years anniversary, no, sa misyon naton. Kag ina nga misyon iya sang True Vine Bacolod. Kag nagapasalamat gid kita sa kauturan naton dira sa Bacolod, no. True Vine labi na gid kay Pastor Aster. Nagpasalamat gid ko kaupod sa mga members ng True Vine na nagbuylog no sa aton nga ika-anom nga anibersaryo. So thank you gid kag salamat gid sa mensahe nga magiging padayon gid no commitment kan sa anong matabo nagaalagad gid kita sa Ginoo. Okay? Kaysa iningat ni on sa panahon naton. Perilous time will come, no? Madamo na sa mga Kristohanon, kag madamo na sa mga kauturan naton nga nagapalayo, kag nagapangita, no, nauntat, kag naguba, nautod ang ginatawag nga commitment sa Ginoo. Gani, be strong sa lini Joshua, magapabakod kita, kag magaalagad niya, kaupod sa akong panimalay, magaservisyo ako. So, amo man na, no, kita, mga kauturan. So, dalayaon gid ang tanan nga member sang True Vine na to, Lakasiliana. To God be the glory gid. Okay? So, subuman, good morning dira sa atong mga kauturan sa True Life, no, dira sa Mapa, Antipolo, Pontevedra. Mayong aga gid sa inyo, nagapasalamat gid ko sa inyo mga pagpangamuyo sa inyong pastor. Okay? So, to God be the glory man sa atong mga kauturan dira sa mga kapastoranan nga nagawali subong, no, sa sweet preaching. Okay? Dalayaon gid ang Ginoo. We pray nga padayon lang kamo utod sa pag dalas ang pulong sa Ginoo, padalas ang mensahe na si Kristo lang gid, no, ang maka-change ang aton kabuhi. Kani, so salamat man sa aton mga kauturan dira sa may Granada, no, this coming August, no, may ara mission conference ang Granada, no, August 4. Kung di ko magsala sa August 4, magapadayon ang mag-celebrate ang Granada Missionary Baptist Church ang mission conference, okay? So man, nag-upod gid ko sang kasubo, no, sa kay sa akong nga classmate kag sa family Samones, no. Classmate ko sa Bible School si Crispin, no. Nagtaliwan na kag nagpuli na sa Ginoo. So dala ang Ginoo gid ang mga comfort sa family sa Munis, no, kaupod kay Pastor Rico kag sa iyang panimalay, no, dira gid sa tagapandan na sa mo kag subuman arang iya na bangkay dira sa may kwadra sa may Angeles. Okay, so ang Ginoo gid mga comfort kag sa panimalay kag ang Ginoo gid mag-supply sa inyo mga kinalanon. Okay? So one good morning gid sa mga kapastoran sang BMAP and BMoney. Dalayon gid ang Ginoo, no, sang nagliga dito sila sa Isabela, nag-fellowship ang BMoney kay dito sa Isabela, no? Dalayon gid ang Ginoo kag wala gid ta kaupo tungod sang kasakoon. Okay? So one good morning gid sa aton mga kauturan, mga kapulisan dira sa may Station 3. Kahapon ara kita dira, nagkanda kita sang swim sang weekly, no, no, weekly sang swim naton dira sa my Station 3 kag subuman sa Carmo. Kahapon ara kita sa BCPO naga Bible study man kita kag we pray nga magapanghatag kita sang Bible, no, sa ila kag ang Ginoo gid magabless sa inyo tanan. Subuman, good morning gid sa mga kauturan dira sa may Dos Hermanas, no? Sa Dos Hermanas Missionary Baptist Church, kay Pastor Christian, good morning gin sa inyo. Kag dere sa Talisay, kay Pastor Anino, kag Subuman sa May Victorias, kag kay Pastor Eugene, no? Kay Sabago, kay Pastor Ricky, kay Pastor Randy, kay Pastor Saragosa, kag sa kay Pastor Benji dere sa Mailom. So good morning gid, salamat gid sa pagpadayon kag pagpamati sa programa. Subuman sa mga kauturan ko nga kapastoranan sa Handumanan, no? Good morning gid sa inyo tanan dira. God bless you gid. Padayon gid kamo sa pagpamati sa programa sa Radio DYVS. Thank you sa inyong pagpamati every day, no? Gambal sa pastor, every day kami gapamati kag subuman sa imong programa. So dalayawang gid ang Ginoo sana. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa inyong tion. Salamat gid sa imong bugay kag salamat Ginoo sa imong katutom sa blessing sa pag-provide mo sa amon kinahanglanon sa matagal nga tanan. Lord, salamat gid nga wala mo kami ging pabayaan. We pray Lord, sa ningati on sa amon mga kauturan nga nagamla sakit, ikaw Lord God maghapos ang imong hamili nga kamot. Subong Lord, we pray sa amon mga kauturan, subong Lord. Bilang Lord ang imong mga anak na may mga problema sa ila sa gipsoon, sa ila trabaho, sa ila panimalay, sa ila Ginoo nga mga kabataan. We pray Lord, ikaw gid maghatag sang wisdom. Subong Lord, gina-pray ko Lord ang imong mga anak nga mga young people namon Ginoo. Protekta higit sila Lord sa kalautan, subong Lord, sang kalibutan. Lord, ikaw gid maghatag sang wisdom sa ila nga magpalayo Ginoo sa mga pagtintar Ginoo sa sining kalibutan. Father God, we pray nga ikaw mag-bless, Father. Nitanan ginaampo ko gid sa imong ngalan, Lord Jesus Christ, nga amon personal nga manuluwas. In Jesus name we pray. Amen. Okay? So magapadayon kita no sa aton nga programa sining ation. Ang mga katauhan naghambal, ano gid bala ang purpose sang akong kabuhi sa sining kalibutan? No? Madamo sang nagapamangkot, hindi lang kasuhanon, mga hindi man tumuloo, nagapalamangkotanon sila. Okay? So, ang sabat sang Ginoo, no? God answers to life's purpose. In the book of Jeremiah 29 verse 11, no? Dira natin makita. Okay? Kag subong sa Ephesians chapter 2 verse 10. But you know what? Saliwat sa iningati on, good day, brother and sister in Christ. One of the greatest questions sining ko kagina, people ask is, why am I here sa ining kalibutan? Some ask, what is my life? What is my in life? Okay? Others spend years chasing money, success, or pleasure, yet still feel empty. No? Murang iban nga mga katauhan o mga kauturan naton sa sining kalibutan, nagapangitas ang kwarta, successful ang kabuhi, no? Or yet hindi natin ma-prove nga empty Japan ang ilang life. But the Bible tells us that our purpose is not something we invent. Okay? It is something we discover through God. Amulang dapat, no? Because in Jeremiah chapter 29 verse 11, nagamal diri, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. God already has a purpose for every life sa aton kabuhi. Now, in the book of Isaiah, Ephesians chapter 2 verse 10, nagamal man, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works which God hath before ordained that we should walk in them. Notice natin the words created, no? And before ordained. Before we were born, God already had a plan sa imo kabuhi. Today we will learn God's answers life purpose, no? Sa iningati on, makalearn kita, no? Kung anong sabat sang Ginoo, no? Sa aton kabuhi, kag anong purpose nimo sa ining kalibutan. Number one, God's purpose begins with knowing Him in John chapter 11, 17 verse 13. And this is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ whom Thou hast sent. Life is not first about career. No? Life is not, okay? Life is not first about career, money, or achievement. But it is about knowing God. Oh, okay. No, knowing God. Many people have successful sa ilang career. But empty ang ilang tigipasoon. Because they know about God, but do not truly know Him personally. Kabalo sila yang may Diyos mo. Kabalo sila nga may Diyos nga sa inyong kalibutan. Pero wala sila, no? Personally, sa relasyon sa Ginoo. Imagine you're buying the most expensive smartphone sa inyong kalibutan. No? iPhone man da o ano man da. Kagkamahal-mahal kaayo. If you never charge it or connect sa ginatawag network naton, sa data naton, it cannot do what he was designed. Okay? Sa ini ng cellphone. Okay? So likewise, people are designed to have relationship with God. Without Him, life feel empty. Paris man na utod mo, no? Kung wala ikaw relasyon, kag wala ikaw ano sa Ginoo, connection sa Diyos, wala, hindi ka man mapuslan, no? Hindi ka man, wala gid, useless lang gid. Utod, if you want to know your purpose, begin with Christ. Dapat gid, no? Dapat gid. Dapat, kung gusto mo gid, mahibalo, mahibaloan ang ginatawag nga purpose, magabegin ina, may relasyon ikaw kay Christ Jesus. God's purpose is to make us like Christ in Romans chapter 8 verse 29, for whom he had foreknown, he also did predestined to be confirmed to the image of his son. God is more concerned about our character, no, than our comfort. So, amo na yung concern sa Ginoo. He wants us to become more loving, patient, forgiving, humble, or likeness sa Ginoo. Okay? Utod, kaya mo na yung gusto sa Diyos mo. Sometimes God allows difficulties sa atong kabuhi because gina-shape niya ang imo, kagangakon, no? Maging nga karakter, nga maging Christ-like kita. So therefore, hindi kita magambal nga grabe yung problema na gabot sa atong kabuhi. Ay na nga mga problema. May purpose, ina. Kag ina nga mga problema, no? Ginhatag na sa Diyos para ang imo nga kabuhi maging nami. Like for example, bala utod sa isa ka sculpture na sa no, nag-obra sang nagapang tiltig sang bato, kag after gani maano, naganamit nami ang form na naming shape. Okay, ang sculpture, nagapangita na sang bato. Okay, lawlaw, ay nga bato. Okay, basta bato, pangita ko niya, kag, no? Until, naging beautiful. Okay, ang iyang status, o ang iyang appearance, no? Una, lawlaw, ay, pero sa ulihin naging beautiful. Nami tanawon. The stone we feel every strike, but each strike has a purpose. No? Tagap-tiltig, tagap-palpag sa ano, sang sculpture bala. No? Tagap-palpag yas ang iyang martilyo kag sa sinsil yan ha, o sa ano yan ha. No? May purpose na sa shape. Kag after yung matapos na, makita mo ang pinakatahom na obra niya. Okay? The stone, no? Amo na sa feel every strike, but each strike has a purpose. Likewise, God removes pride sa atong kabuhi. No? Amo mo na, ginagusto sa Ginoo, kuhaon niya ang imong pride, selflessness, ang sin, and sin, no? To make us more like Jesus. Amo na nga grabe ang mga trials, ang mga pagtilaw sa atong kabuhi. No? Because may purpose ang Diyos. Ang purpose ang ginuutod, kwaon niya ang ginatawag na pride. Kag ang selflessness, kag sin to make us more like Jesus. God's purpose is for us, no? To serve others. In Mark chapter 10:45, for even the Son of Man come not to be ministered unto, but to minister. Jesus did not come merely to receive, He's come to serve. But you know what? Every believer has gift. No? Ikaw, ako, may gift kita. May talento kita. Kag may mga opportunities to bless other people. Some preach, no? Some teach, okay? Some give, naghahatag. Some pray. Some simply show kindness sa mga katawhan. Brothers and sisters in Christ, God has a place for everyone. May ara kita lugar kag isa-isa sa aton. Okay? Like for example, sa isa ka pencil, no? Seems ordinary lang na sa. Lapis lang na sa. But in the hand of a skilled writer, it can write books, right? Okay? But in the hand sa ginatawag nga skills writer, it can write a book. Likewise, our lives become meaningful when placed God sa ayang kamot. Okay? Amuna utod, ang atong kabuhi magiging meaningful man kung ara kita sa kamot sang Diyos. You see? God's purpose is to share the gospel in the book of Matthew chapter 28 verse 29 to 20. No, gahambal. Go ye therefore and teach all nations. So, every Christian has the responsibility to tell other Jesus about Jesus. Now, you may never preach behind the pulpit, but your life, kindness, honesty, and testimony can point people to Christ. Problema, makambalang yung mga tao nga. Ano ning ara sa iya nga wala sa akon man? Nga daw, ano ni saya man? Nga lain gina saya sa iba nao. Nga daw, si Kristo walang ginakabuhi yagi daw. No? Utod. But your life, kindness, honesty, and testimony can point people to Christ. Pero sa isa ka lighthouse, no? Never leaves its place. Okay? It's simply shine. Nagasiga lang. Okay? So, sheep simply reach the harbor because of its light. Christians should shine in their homes, workplace, hindi lang sa iya panimalay, sa iya dapat man, sa iyang workplace, sa iyang school, sa iya communities, o sa diin ka man. Dapat makita ang imong suga. Okay? God's purpose ends with bringing glory to Him. Ang purpose ng Ginoo pagid nagadala ina no ends with brings glory to Him. In 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all the glory of God. The purpose of life is not making our name famous. Hindi. No? Nga maging kilala ka sa inyong barangay, makilala ka sa imo trabaho, makilala ka sa imo school, makilala ka sa communities, hindi. It makes Jesus famous. Dapat si Kristo Jesus ang makila, ang makita sa imo kabuhi, kag siya gid makilala, kag maging famous sa imong life, okay? So the purpose of life is not making our name famous, but dapat gali si Kristo Jesus maging famous sa imo kabuhi. Okay, everything we do should honor him. Everything, kung ano man ang imong ginghimo naton, ihatag naton ang honor sa iya. No? Kung naging valedictorian ka nga ikaw ang yung people, naging top one ka, ibalik tanan sa Diyos. Kung ano man na ang imo naging achievement sa imo kabuhi, dapat ang ma-famous dira si Kristo, hindi imo kabuhi. No? Everything we do should honor Him. When people see our good works, they should glorify our Father in heaven. Okay? For example, la kay Joseph. No, si Joseph isa sa ka priso, kaging isa ka slave, kag he was falsely accused. Okay? He was imprisoned. Yet every painful chapter was preparing him for God's purpose. Grabe, no? Ang kabuhi ya halin sang slave sa no ging betray sa sang iyang kauturan, naging slave sa, naging false, naging himuan sa sang hindi amo, no, ging accused sa nga wala sa sang sala, naging rip niya ang asawa sang iyang boss, no, nga si Potiphar's wife. Okay, he was imprisoned. You know what? Yet every painful gali sa chapter sang kabuhi ni Joseph, gin prepare ina sang Dios kay may purpose. Amo man na sa imo kabuhi. Kun ano man na ang nagakatabo sa imo kabuhi, gin prepare na sang Dios because ang Dios may plano. Wala mo makita ang future, pero ang Dios nakakita sa palabuton. Gani utod, and everything you do it with the glory of God. We know that all things work together for good, right? Kung gingbayaan ka sa imo nga boyfriend, nagbrikay ka mo, o ano man da ang imo trabaho nga naguba, may plano ang Diyos. No? Gani, in the book of Genesis chapter 50, verse 20, But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good. Joseph discovered that God's purpose was bigger than his pain. Amen? Brothers and sisters in Christ, kalamin, no? Si Joseph, gin-discover niya that God's purpose gali, was bigger than his pain. Sometimes God uses our trials to prepare us for His calling. Okay? For His calling. Practical naton sa atong kabuhi, nagambal diri, ask yourself, sayin nga tiyan, am I living for God's purpose?

its purpose or my own ambition? Am I growing to become more like Jesus? Am I serving other people? Or I'm sharing the gospel? I'm bringing glory to God. Purpose is not merely finding the right job, but purpose is faithfully following God's wherever He plays for you. Amo na utod. Utod amo na hamal sa Ginoo sa imo kag sa akon. The answer to life's purpose is not found in wealth. Hindi makita sa aton mang God. Not in popularity, not in success. It is found in Jesus Christ. God created you. God loves you. God saved you. God has a purpose for you. Even your failures can become part of God's plan when surrendered to Him. Remember, know God. Become like Christ. Serve other. Share the gospel. Glorify God. Brothers and Christ, in our closing this moment of time, a compass always points north, right? A compass is always point north. No matter where you carry it, it knows its true direction. Likewise, when our heart are fixed on Christ, our lives find their true purpose. Without Christ, life wanders. Kung wala kita Kristo, ang aton kabuhi wanders. With Christ, kuno, life has direction, meaning, and hope. Yes, utod kun ara si Kristo sa imong kabuhi, ang imong kabuhi may direction, may meaning, and may paglaom. If you have been living without direction, today is the day to surrender your life to Jesus. Yes, utod, sinigat niyo on, kung wala pa si Kristo sa imo kabuhi, isurrender ah, no? Kaya mo nang gusto sang Diyos sa inyong tiyon sa imo, na dapat git itugyan naton ang aton tagsa-tagsa kagabi. Nga para mula hindi kita kapamangkot, ano git bala ang purpose ang Ginoo sa akong kabuhi? Gani utod sa inyong tiyon. Ang aton purpose, no, sa inyong kalibutan, dapat git matagaan naton, himaya ang Ginoo. Okay? So, ask yourself sa inyong tiyon, pamangkot taliwat, ang imo kabuhi. Nagahambal ka bala, ginapamangkot mo bala ang imo kabuhi sa inyong tiyon. Am I living for God's purpose? Or my own ambition lang? Kasi sa imo lang ambition o to. Am I growing to become more like Christ? O kasi ikaw lang gid ang imo lagid pride, ang imo selflessness, kag ang imo ginahimo naton ang aton lang kasalanan sa inyong tiyon. Am I serving others? Utod, gusto sa Ginoo, ipakita man na nagaservisyo ka. Ano mula hambal sang ni Peter ha, no? Ipakita ang imo kabuhi kung ikaw may Kristo. Oh, gani utod, ipakita naton atong faith sa inyong kalibutan. Evidence inautod nga ikaw may pagsalig ka, may pagtuo kay Kristo Jesus. Kag si Kristo Jesus ara sa imo tingi pasoon. So, am I serving others? No? Amo na ang palamon ko tanong naton. Or maghambal ka lang, am I sharing the gospel? Siling ko kang inautod, biskan hindi ka mag-share sa pulong sang Diyos, kung si Kristo nakita si mo kabuhi, nag-tell ka sang gospel, no, sa ibang through your life, no? Utod, ipakita lang si Kristo. Kung hindi ka kabalo mag-share sa imo kabuhi, no? Ipakita lang si Kristo sa imo kabuhi, utod. So ang purpose gali utod, am I bringing glory to God? Basi ikaw lang ang gindayaw, basi gusto mo ang ginaobra mo, ikaw permi ang mahimaya, ikaw permi ang matagaan sang glory. Ako na yan naghatag sang isa ka halo blocks. Ako na da iya. No, tungod sa ako, nagtubo na, nagnami na. Utod, hindi amo ina. With cylindery, ang tanan-tanan naging himo naton sa ning kalibutan
ihatag natin.

0: sa Ginoo. Ibalik naton sa Diyos. The purpose is not merely finding the right job, but the purpose is faithfully following God wherever He plays for you. Utod sa liwat sa aton conclusion sa ngayon tiyon, not in popularity. Hindi kita dapat popular. Not in success. Okay? The answer to life's purpose is not found in wealth. No? Not in popularity. Not in success. It is found in Christ Jesus. Because God created you. Because God loves you. Because God saved you. Because God has purpose for you. Even your failure can become parts of God's plan when surrendered to Him. Remember, now remember, know God. Become like Christ. Serve others. Share the gospel. Glorify God. In our closing, brothers in Christ, no matter where you carry it, it knows its true direction. Kay kung ikaw ara kay Kristo, may direction ang imo kabuhi. Kani utod, saningatyon, if you have been living without direction today, it is the day to surrender your life to Jesus. Utod, basi saningatyon, ang imo kabuhi, ang imo nga ginahimo sa nikalibutan sa imo lang, tanan ang pagdayaw, hindi. Ano hambali dyan? He must increase and I must decrease. Utod, ibalik naton ang tanan ng himaya sa Ginoo. Basi gusto mo dayawon, hindi. Dapat si Kristo ang dapat naton dayawon sa atong kabuhi. Kani utod siya nga tiyon, ibalik naton ang tanan ng himaya sa Diyos. Kung ikaw wala pa nakabatong kay Kristo Jesus, isurrender ang imong kabuhi sa iya. Hambala sa Ginoo, I'm sorry, kaya ko Ginoo, isagid, nga makasasala nga tao. Lord, nagahinulsol ako sang akon mga kasalanan. Inabaton ko ikaw, nga ikaw ang akon Diyos sa akong kabuhi. Lord, patawara ako sa akong sala. Sulod ka sa akong tagipusoon, kag ikaw na maghari sa akong kabuhi. Salamat sa ingatiyon, Lord, and I realize I am a sinner. Lord, nagakinlanan ako sa imo. Gani sa ingatiyon, inatugyan ko sa imong tanan ang akon kabuhi sa iningatiyon. Utod, kung na nga utod ang imoging pangamuyo sinisang Ginoo, God forgive you. Inapatawag sa Diyos. Kaya sila niya, if whosoever no, na nagapangayo sang kapatawaran sang iya mga kasalanan, intagaan niya sang authority na maging anak sa Diyos. Gani utod sa iningatiyon, God loves you. Kung ikaw isa kakristohanon, nga ang imo, ginahimo, sa imo lang ang glory. God wants you, no, na ibalik ang himaya sa iya, sa ingatiyon. Kani, utod, sa ingatiyon, ibalik naton ang tanan ng glory sa iya. Kaya rin natapos, ang ini naman ang inyong kubos nga alagad, Pastor Ricky Calopis, sang True Life, Missionary Baptist Church. Magkakitanay kita sa sunod nga Friday. God bless you.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad. Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Philippine Standard Time, it's 7:06 in the morning.
6: Bugtaw na!
7: Ahay, tuyop ako!
6: Aliyo ko ba yan?

kay ginang tanan naton si Siningaga. Oo, kay gitagsa naton ka mga kabuhi. Okay, kung mag-ulan daan, kis aga shoot circuit man ang aton ng mga brain cells. Oy, don't forget to like, to heart, and to share our live stream, ha? Sa Siningaga. Kay namin ginayang damo kita malambot. No? Pero sa maulan nun, bilang aga. Pero Biyernes na mga kabiyanan, ha? Biyernes na. Ang iba niya gani, wala na nag-ubra, eh. No? Wala na nag-ubra, nag-siklib na lang. Siklib, kuya. Okay. Gamasakit ko, nahilanat ko, ay pati ulan, no? Ah, iba yung mga iba niya nga gasiklib na lang. Okay, para para rektada na Biyernes, Sabado, Domingo para turutudo ng pahuway blahaw. No? Pero sa mga nagatrabaho subong, no? Ah, grabe. No? Mga ano kami, palakpak ka mo pa, palakpak namon para sa inyo. Kay perting inyong perting inyong pagsulay sang ulan kag sa mga tubig. Kagina si Mrs. Gani, ginpasaka ko gin sa babaw. So, dito ko sa babaw, ginpanaog kay ang iaalagyan, lapaw na, ang hindi man lapaw ha. Lapaw na sa sapatos. Lapaw na sa sapatos. Oh, ako ginapagnaog ko sa kilid daw, wala na palarkingan. Ti kay ang mga tao nga, stay at home. Oh, wala palarkingan. Ti pag naog ko, dalong magaling tubigli. Lapaw sang tikod sang ako ng sapatos. Hmm? Tikod. But anyway, no? May mga bagay kita yung ma-appreciar. Kag hindi ma-appreciar kung ulan. Pero mas damo kita gyapon na pasalamatan sa tagsa na ito. For example, no? Ining ulan, nagatugas yung kabugnawon, no? Katugnawon. Kag siyempre kung tugnaw, makarelax tayo sa kunara kita sa itong mga panimalay. No? Less ang gasto naton sa kurinti. Diba? Less ang gasto nimo sa aircon kag sa imong weekly pan. Electric pan no sa kabiyana na. Kay may electric pan ka pa katugnaw naman, no? But then kun ara ka sa Amerika, kung magtugnaw, gasto kay magyapon kurinti kay ma maon ka sa imong heater. Sa Pilipinas ya. Why na ya heater? Ang heater din bulok ka lang tubig pero may kung may dapog ka lang man, ati wala problema. Kung may ara ka man, stove ka lang man, no problems. But anyway, mamaya na natin sa mag-blind. By the way, karoon ha, sa aton niyang topic ko, suryahan taning uplift program sa DPWH mga kabiyanan. No? At DSWD, ano man, DPWH, gusto rin sa auto. DSWD mga kabiyanan, ang uplift program sa DSWD, kay hambal nila mga kabiyanan, managtag sila 1.93 billion ha, sa sumubra 170,000 ka mga uplift beneficiaries diri sa Negros Island region over the 6 months. Sana all, no? 1.93 billion mga kabiyanan ha, ang ipanghatag sa 170,000, no? Wala da na lista gurong pangalan mo. Ha? Diri sa Negros Island dito kadako, no? 1.93 billion pesos. Sana all na lang gid, no? So this will sa sulod sa 6 months kung i-divide ini kung i-divide ini equally into 170,000 ara ni sa mga 11,000. Oh, bawa grabe, no? Grabe. 11,000 oh, divided by 6. Tag 2,000 ang bulan. O, oh, di ka pa naman ngayon man, di ka pa naman ngita sa 2,000 ang bulan man. Oh, ako niya, biskan may maghatag sa ako na sa 1,000 ang bulan. Ah, nga abi, hindi ko mag yuhom, hindi ko bi magadlaw, di ba? No, ina pa ya nga 2,000 ang bulan. O, tig kanami na sinaya. Ah, ang 2,000 mamyanan, isa na nakasako nga bugas. Pila ka ni bugas mong partner Bon? Ha? Sack of rice in PH today. Price. 2,100. It's between siling ni Google from 1,350 to 2,100. Uti, ang 2,000 isa na nakasako nga bugas ya. Isa kasako nga bugas, isa na naya kabulan niyang konsumo guro sa family of five. O kung insaktuhan lamang inyong kaon, isa kasako nga bugas, isa ka...

kakabulan. No, sobra pa naguro, no? Sobra. Sa imo partner bon. Mga pero kung amoguro ka dako sa akon isa ka bulan. Lason lima ka mo daw hindi naguro ka lambot. Sa imo ya partner bon imo experience eh, ikaw gin man experienceado sa amon. Mga Pablo Obsix mga pila mga Banchico Diaz. Oh, Banchico. Oh, okay na. Banchico Diaz sa lima ka adlaw ni nakmo magka-on rice ah. Oh, sa sining semana, oh, sa adlaw nga Domingo dito magka-on rice. Okay, Banchico Diaz na niya to. Is budget. No, oh, budget. Oh, oh, kana may mga biyana no. Oh, 2,000 kada bulan. Oh, di ba? Di mo mangita 2,000 kada bulan man. Oh, makahambal ka na lagi sana all lagi dia. Oh, lista taguro ay lista. Oh. Ano anyway, mamaya na alas 7:14 na antista padalman ng ining topiko. Mati kita na siya sa kambahan. Malagat mga rin, mabalik pang oras na Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas, mga kabayanan. Alas 7:19 na. Kag siling ni Mayor Greg Gisataya 4 hours ago. Na pursuant to Executive Order No. 49, classes in all levels in both public and private schools in Bacolod City are suspended today. No? Pero kabalo ko nga, kabalo na kamo. Actually, ito lang natin. Basi bala may maglain ulo kag mag-eskwila, blaw. No? Wala klase. Subo nga suspended July 24, 2026. Upon the recommendation of the Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office, DRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR PAGASA, Regional Heavy Rainfall Warning number 1, issued at 2 a.m. July 24, 2026, placing the city under yellow heavy rainfall, mga kabayanan. Schools are encouraged to shift to modular distance learning performance tasks and projects to ensure that learning competencies are met. So, wala klase, piece to piece, pero may ara mo yung ginatawag nga modular distance learning performance task. Oh. Paobra sa mga ano ng performance task ni. Oh, mapasood sa Oton, ipasend sa GC, ipasend sa... wala klase mga kabayanan. Oh, wala klase today, July 24, 2026, in all levels, in DepEd tayo, Dr. Antonio A. Lizares Memorial High School, Negros Occidental, Talisay City, mga kabayanan. Okay? But anyway, antes na magbarahin na sa paglawag sa mga wala klase, mangkota na siya dlagan sa atong panahon araw sa Piak Linya, si Sir Melvin Fierro sa atong weather update. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Good morning, Sir Jiggs. Kasi sa atong palabati update natin sa pinakuling nakas sa atong panahon na Hulyo 24, 2026, Biyernes nga adlaw. Ang tropical storm nga Quiapo nag-intensified kaga sa subong nagagihop dulong naman niya sa extreme northern Luzon. Sa mga last stress kina singagaw na sentro sa tropical storm nga si Quiapo na brabana base sa available data. Ara sa kanya mga 355 kilometros na sidlangan niya banya sa Apari, Cagayan. Kung may kabaskogon niya hangin na 65 kilometro per hora malapit sa sentro, kung may pagmadlos 80 kilometro per hora. Magagiyo ang bagyo Quiapo west-northwest toward niya direksyon sa kadasigon niya 30 kilometro per hora. Southwest monsoon o kuna habagat ang nag-apektuman niya sa Mindanao. Lakot naman ang nakatundan niya dahil sa southern Luzon, pag Visayas. Ang tropical cyclone Quiapo magadala na sa mabagyo niya panahon niya mag-apekto sa Ilocos Norte, Batanes, pag Babuyan Island. Subuman ang Cordillera, Nusasib Region, rest of Cagayan Valley, Ilocos Sur, lakit naman ang La Union, kag Aurora. Habagat naman ang mag-apekto naman niya sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, kaga Negros Occidental. Ang Negros Island Region, nakita naman ang Negros Occidental, Bacolod City, baka experience kita subong sa halos magalumon kag maulanon niya panahon na dulot man sa habagat. Mahinay tubtob sa kasarangan ngayop sa hangin, gikan sa nabagat na nakatundan ang nag-influensya sa kabukusan niya banya sa atong nga probinsya. Kang kadagatan sa atong nga probinsya, may kasarangan tubtob mabulubalod. Ang adlaw, nagabutlak alas 5.35 kung magatunod alas 6.14 karon naman niya sa hapon. Update na ito sa ating Bulkan Kanao na Sir Jiggs, may 11 o 11 ka volcanic earthquake kita na record sa sulod sa 24 oras kaya nagalabot sa Quiapo sa mga 1,235 katinulada sa Quiapo na sulfur ang takos kaya nagalabot sa mga 1,000 meters ang kataasun sa aso sa Bulkan Kanao na kapabili sa Quiapo, alert level 2 ang Bulkan Kanlaon. Inisim Melvin Fierro sa Provincial Disaster West Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Padamong salamat kag mayong aga sa doon.
1: Padamong nga salamat Sir Melvin Fierro sa imong update sa sining aga. So, amo na mga biyanan ha. No. And by the way, no, sa Western Visayas naman kita, sa Zaraga mga kabiyanan, no, siling siyang wala klase due to adverse effects of the weather disturbance Quiapo. Classes today, July 24, 2026, are hereby suspended at all levels in both public and private schools within the municipality of Zaraga, Iloilo, mga kabayanan. Wala klase sa Zaraga, Iloilo. So, kagdamo pa. Kabalo ko nga kabalo na kamo. Pero, siyempre, para mapabalo taliwat blahaw. Kaya ba si iya, may mga ginikanan nga main to. Ano, may classic kami ya. Oh, sila lang tayo wala classic kami ya. May classic kami. Ang mga ano dan sa bong, mga pamatanon dan sa bong, kasagad mag-ubra sa istorya. but anyway, ha? Okay lang ha, hindi mag padala-dala sang balatsyagon. Oy, by the way ha, may ara kita bago nga programa diri sa 1233 Radio DYVS. May pag-o kita nga programa para sa mga hubin nga mga tigpalamati naton. Ang iyang titulo Lift the Group. LIFT. Lift the Group. Mga kabiyanan, life improvement for teens. So this is every Monday, mga kabiyanan, from 5 to 5:30 in the afternoon. Kag in this new program, dira naton gina-share ang mga practical biblical wisdom, mga encouragement kaupod kay Ate Leia, kag mga life lessons nga magbulig sa mga teenagers naton nga magtubo sa ilang pagtuo, sa ilang karakter, kag sa ilang adu-adlaw nga panglakaton kaupod ng Dios. No, again ha, Lift the Group every Monday 5 to 5:30 PM mga kabiyanan. No? Kag ari pagido, importante Moral Recovery Program Trainers Training Seminar ang Philippine Values Formation Council Incorporated Region 7, Philippine Values Formation Council, okay, Incorporated Region 7, nag-invite sa mga church leaders, mga kabiyanan, mga pastor, kung ano naman na da, mga educators, mga community workers, kag sa mga individualists nga interesado sa values formation, nga mag-attend sa Moral Recovery Program Trainers Training Seminar. Kag ining seminar, mga kabiyanan, ini nga seminar paghimoon ini sa Biyernes, sa Agosto 7. This will be, I think, 2 weeks from now. Let's check. 2 weeks from now. Next week will be 24 subong eh. Diba? 31 sa Dasun Pagid. Okay? 2 weeks from now, Friday, August 7, 2026. 8:30 in the morning until 3:30 in the afternoon, mga biyanan. So balon lang kamo sa inyong panyaga, bro. No? Sa function hall ini sa diin sa Murcia Complex Building, Murcia Plaza, Municipality of Murcia, Negros Occidental. Kag kun interesado kamo no for registration, kag iban nga mga inquiries pagid, no? Pwede kamo ka-contact kay Ma'am Grace Pasigado, kay Pastora Grace, no? Sa 0917-143-4751. Again, kay Ma'am Grace, kay Pastora Grace, 0917-143-4751, mga kabiyanan. Okay? So, amo ni ang pipila sa aton ng mga announcement. Kaya, by the way, no, mayang aga gin sa inyong atanan. Nga ari, subong aga sa aton ng programa, ha? Kung sa radyo, man kamo, kung dira makamo sa inyong mga cellphones, or sa inyong mga smart TVs na all smart, no? Kis adaan kung gaulan ga short circuit aton utok, basta mabasa ganin ton ulo gan isang ulan ga short circuit eh, ha, ga short circuit to ga kis daw hindi mayong lagan sang utok ta kad lumunta hindi pag ipa short circuit, ha? Pinpa mga nanay subong, mga nanay, mga kabiyanan, ano ginaya ang ilan na yautok pirmi ginaya gadalagan. By the way, no, ano lang ano trivia, biska na mga nanay magtulog mga kabiyanan, ha, 90% sa ilang brain activity nagapadayon. Grabe, no, 90%, ha, 90%, 10% lang na ang mag-shutdown. Pero kung ang lalaki magtulog, kabalo ka mo, 70% sa iyang brain activity. No? Sa iyang mga... tatamunang abis ka na nung matabo, bala kung kung gabi, kung maghibi ang bata, kisa ang mga lalaki, wala na yan, hindi niya kabati ya. Pero ang nanay, it is designed, no? Nga makabati isang biskan jutay lang ahibi, jutay lang agiyos ang bata, mga tatay ya. Pero kung may mga linagapok, ya, lain naman ang tatay naman na iya. No? So, amuna mga biyanan, amuna nga kung aga, grabe ang aton niya nga mga nanay sa ilay ang Sermon on the Mount, Sermon on the House. Oh, pasalamatan aton mga nanay kay pirmi kita ginasermonan. Oh, kay kun wala kita ginasermonan sa aton mga nanay, ambot na lang kun diin kita pamadyuton subok. No? Oh, kay kun wala kag pamati si mga nanay, hindi pagulat ang kwaon nanay imo, nanay. Antes ka magambalo to no do ka nami lang gitu nga kigan ko permi ni mama sa una. Oh. Kay basi ulihit nang tanan. Oh, by the way, oh. Anyway, maying aga sa aton tanan, no. Kay Sir Jules, Divina Gracia, maayong aga, kamusta sir? Kamusta? Maayong nga pagbiyahe. Oh, maalanon nga aga, subot silingon damo ni guro pasahero ay, no. Sa bilog nga Pinimalay, Divina Gracia, Zamora, Moran, Azarcon families. Good morning sa inyo tanan. Sa mga kabiyanan nato sa City Prince, sa Bible Center Church, good morning. Lakpakan nato sa Sir Jules, aton nga first honor sa siningaga. Kay Sir John Watas, maayong aga. Kay Sir Bibo Tumbion, good morning. Ma'am Muela Familiar, maayong aga. Ma'am Roslyn Pantunyal and family, good morning sa inyo tanan. Okay, Pastor Benji Alfonso and family, sa Lumbia, good morning. Okay, Ma'am Annie, nang suping kagdaday sa Kawayan, mayang aga, ganyan doon. Sir Ricky Olimpo, mayang aga sa Pasig City, Tita Zoo. Valero Tricampo, mayang aga. Mga suki, ganyan na ito, nga permi na ito, ginalawag ko na aga. No? Kung gusto mo lawagon, man yung pangalan, ipaskil man diya para lawagon. Mayang aga kay Boss Alberto Norbing Loreno sa Talisay City, Zone 15. No? Kay Bossing Ramil Elamparo sa Himamaylan. And friends, good morning dira sa inyo tanan. No? Kay Nanay Connie Duresa oi sa January Iloilo. Kamusta dira sa Haniway? Oh, maulan nun man dira sa Haniway o kun mainito. Dira sa Punta Taytay partner bon ga ulan to subong. Wala exempted. Wala exempted sa sining mga tinihon. Abi ko bala init sa Punta Taytay, mapapunta Taytay ko tanay mo. Kay siling mga biyanan, ang Punta Taytay amo na ang summer capital in Bacolod. Kung makanto ka din sa Bacolod mga biyanan, kag summer init-init, wala na lang ginagantuan ng tao, Punta Taytay. O basta dito ka sa Punta sang Taytay, may ara na to, dagat. Damo na to galing kay kun maglutay ng partner bon, malakat ka na 3 kilometro, antis ka kapaligo, maayo no? 3 kilometro at is magdalaw ang dagat na no? Pagbalikin mo gimaras naman eh. Gimaras naman eh, nabaw man yung gihapon, no? Shortcut ako ng Punta Taytay pagkata si gimaras mo pwede mo malakat blaw. plano kami siyang una magtugmaw sa Punta Taytay. Hindi ko galing i-check na to nanay baw ang tubig taga tuhod lang. Siguro paano ni magtugma man? Ano na lang ah? Baso na lang ah. Hindi na lang tanay immersion. Puring na lang tanay. Kay nabaw ang tubig basta low tide. Malakat ka na ilayo-ilayo. Yung mga 4-5 kakilitro. At least magdalo ang tubig. Ito na ito lang ha. Basi ka rin. Sugid niyo ka rin sa police ka rin. Ay, diba yaw? Sa bilog nga Panimalay, Duresa. Mayong aga. Kay Tatay Benny, kay Doc Gracia, kay Daniel, kay Daryl, kay Diana, kay Pastor N.N. Ambid and family, no? Sa tanan ng mga members ng City of God, kay Mami Kleng, Daddy Sammy Kaskalya, kay Tito Jimmy, Jason, Joanne, Jana, Piscadera, mayong aga dito sa inyo tanan. O kay Brother Randy Lisagis, Brother Chad Pahilanga, kag Brother Jonathan Apawan sa Talisay City, mayong aga. Kay Sir Dario Tapol Loreno, good morning. Kay Sir Isagani Mitano, kay Sir Ronnie Mitano, Mitoy Llamas, Guyang Llamas, Jesse Hagulino, kag sa tanan mga pumuluyo sang Hope GK Kabatangan, Talisay City. mayong aga drusing ito na. Nanay Virgie Salgado, good morning, Nay. Kay Ma'am Merly Lumawag, good morning. Ma'am Lucita Aligrado, sa maulanon nga panahon, payong imubalunon na muna. Ang nagli, no? So, mayong aga, Ma'am Lucita. Aligrado, gid pirmi. Ariglado, kagid pirmi. Sila niya, thank you, gid, sa mga program sa padayon nga pag-broadcast. Kay padayon man kami makabati sa kumplito kag-detalyado ng mga berita. Partner in life ko ang program mo. Thank you for everything, for making my day sa kumplito. Salamat, gid, Ma'am Lucita, for this wonderful feedback. No? Amunin gabulig sa amun bala mag-encourage. Nga biskan ga ulan, lakat, gid, ya. Bit-bit ang ako niyang gamay ng bata. Ma'am Edim ni Galon, maayong aga. Kay Sir Robert Tisulgon, good morning, gid. Siling ni Sir Bibot, wala kami klase. Kamusta ang resulta sa aton Senado? Kag aton other government agency, waiting for news update. Ang Senado na aton, medyo sadya to sila, mga biyanan sa nagligad, no? Sadya to sila, sabtanay sila. Sabtanay sila si... binluan kay si Matibag, o gin amat-amat tibag si Matibag ni binluan. siling sang isa ka komedyante na kulbaan sa kunumong kay nga amang gulo, siling ni Alex Calleja, kay may bag-o na kuno nga TV show. Ano nga TV show haw ang title kuno? The Impeachment. Amo na lang ang ginalantaw sa mga tao, wala na sila galantaw sa mga teleserye, mong wala na sila galantaw sa mga teleserye, kay impeachment talaga ang ginalantaw. Magnubo mo na ang rating sa mga komedyante, si siling ni Alex Calleja. Ayaw mang guro ma obra mo to guro layi ay. Ma'am Melanie Aison, mayang aga. Kay Ma'am Corazon Estudioso, good morning. Ma'am Elizabeth Himoto, o sa Tanay Rizal, may aga dali sa inyo. Kay Sir Nonoy Flores, siling niya, angayan ka, pastor, sa imo gunting. Nagligan mo ni, medyo nagtubo-tubo na gani. Galing kayo daw, daw hindi ko kasaho. Daw hindi ko kasaho. Ginawa ito yata ko gani. Kay ko daw propriho na kumitsura ni ano hao. Ni President Kim Jong-un. Do-propriyo kami gunting, oh. Sige lang, ah. Amugin ang kabuhi natin. May mga kamukha kang... May kamukha kang celebrity. Sino yon? Si President Kim Jong-un sa North Korea. Ma'am Isada Rosario Mayaga. Ma'am Aisha... Aisha May Estacion Maribaw. Oh, good morning. Dira sa inyo. Kay Ma'am Milagros Pasite. Good morning. Nanay Virginia Arabilo, maayong aga. Blessed rainy day to all. Kabay upod sa pagbuobos ng ulan. Ara man ang pagkamaayos ng Ginoo. Budlay tuod kung lain ng chimpo, pero sige lang. God be praised, Gapon. Yes. Oh. Kung may mga positive man nga mga may mga positibo niya nga dulot. Una, ang mga tanom naton, hindi na ta mamunyag. So, but silingon, tipid ka na. Mga bali, 200 si mo tubig. Hindi ko 200 ah, mga 50 ko. Oh, kay di mo na bunyagan ko do ka adlaw kay basa na mong duta. Kung hindi gin maginit init to do. Oh. The sun, hindi ka na mag electric pan. Oh, hindi ka na mag aircon, oh. Tipid ka naman sa kuryente. So, kung mag-ulan, makatipid ka gidya. No? The sun makapanalod ka pa sa ulan. No? Makabutang ka sa imong mga baldi, libre na naya, tipid gyapon sa tubig. Oh. May mga positive na gyapon. Ma'am Milagros Pasite. Happy birthday kay Jason Camarilla sa Bago Assemblies of God. Uy. Happy birthday. Nukto na itong ok na itong hawa. Dito ang wow. Happy birthday kay Sir Jason Camarilla. And sa itong mga biyanan sa Ibi Maglona, kay Ma'am Itchel Opson and family, kay Nanay Elsa Casunayvon family, Ma'am Sonia Glaran family, good morning. Kay Ma'am Leia Abanto, maayong aga. Sila nga, please pray for my son Jasper for his safety and protection. He works in Japan. Uy, si Toto Jasper sa Japan. May nga aga dito sa imo to. Sa Japan subong. Kag alas city 38 mamaya na natin sa pagbarayon. Kanto kita na isa ito nga pabaon sa siningaga. Matthew 6. Very familiar passage mga bayanan. 33 and 34. Siling sa pulong sa Ginoo, mga binan. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Yes. Sakto gini. Medyo na napakadlaw ko nakita kung comment ni Ma'am Army. Good morning, Ma'am Army. Pero kanami ni Ma'am Yanan na sige ng Baldry nga passage, Matthew 6, 33 to 34. No? Kay ini nga mga tinaga, mga binan. It's part of the Sermon on the Mount in Matthew chapter 5 to chapter 7. Kasi Jesus Christ nagtudlo sa iyang mga disipulo. No? Kag sa mga nagpalamati, mga binan, kung ano gid balang buot silingon nga magkabuhi kabla as citizens of God's kingdom. In Matthew chapter 6, si Jesus Christ gin-address niya ang isa sa mga pinakadako nga struggle sang bilog nga sang katauhan, kag amo ni ang kablaka. Okay? And sang iya nga pag storya sini sang kablaka, sang anxiety, gintudlo niya ang mga pispis, ang mga hilamon as examples sang katutom sang Dios, sang provision sang Dios. Now, kung ang Dios nag-aakatar, nag-take care, may kabalaka sa creation, how much more will He care for those who belong to Him? Di ba? Amo nang argumento nga ginhambal ni Jesus. Kung ang pispis gani, kung mga hilamon gani, you know, gina-aakatar sang Ginoo, how much more kita ang mga kanaka niya? Ha? Well, when Jesus Christ talked about anxiety, when he talked about kabalaka, mga binan, wala niya gideny ang mga problema, ang troubles. No? Pero, mga binan, ang gitudlo ni Jesus sa aton, nga ang kabalaka, hindi ini amo ang solusyon sa mga problema. Sila ni Jesus Christ, inyo, bisa inyo, ang nagakabalaka permi. In your worrying, nga nagadugang kamo sang 18 inches sa inyong height. Oh, ginwensyon niya na in chapter 6, di ba? Isa ka span sa inyong height, di ba? Wala. Blaka ka kay mo ni. Oh, sang imo kablaka na dugangan imo nga stature, di ba? Wala. Okay? Hindi solusyon ang kabalaka sa problema. But the answer to anxiety is trusting the Heavenly Father. Kagimuo nang iyang ginharian, our highest priority. Di, Pastor, paano na naging solusyon now? Ha? Damo ko yung kablaka, may blairan ko, may talaposon ko, may mga helikoton ko. Ha? Isa lang kabilog akong lawas, duha lang kabilog akong kamot. Paano ko ni matapos? No? Isa lang kabilog akong lawas, duha kabilog akong kamot, damo ko blairan. Paano pa ko mangita extra income? May mga butang pa sa balay. Pastor, ha? Paano ni naging answer ang pagsalig sa Diyos? Doon mahambal ka, unahon pag ginaging harian sa Diyos. Prioridad pag ginaging harian sa Diyos. Amuni kasami ang gadalagan sa tunotok. Kinanglan ko magbakal bugas, kinanglan ko magbakal sudan. Masimba pa ko. Timobra na lang ko eh. Kaya ang Diyos kainchindi mo na sa akon. Diba? Amo nang aton nga mindset eh. Ang Diyos kainchindi sa akon, unahon ko pa ang magkatakanta dito, mamati isang wali. Unahon ko pa ang Bible study, kay may pinanglanon kami sa balay. Oh. Well, sabton na. Oh. Siling sa pulong sa Ginoo, in that very first line in chapter 6, verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness. The word seek, it means to pursue earnestly and continually. Oh. Kay man, si Jesus Christ ang iya panawagan sa aton, ang iya ginhambal sa aton, nga himuon naton ang Dios nga sentro sa aton kabuhi, not as one priority among many, but as the highest priority. Damo kita prioridad. We have list of priorities, mga kabiyanan. Okay? We have list of priorities. Imo nga panimalay, imo nga obra, imo nga mga urgent, mga important. We have lists of priorities. Oh. Kisa ginabutang nato ng Dios as one of the priorities ato gawin. No. Sila ni Jesus Christ, hindi na. Yeah? Make God the center of life as the highest priority. No? When we say, seek first the kingdom of God and His righteousness, no? It means, ang aton ba lang desire, amo ang iya kabubuton sa aton kabuhi. Kung anong kabubuton sa Ginoo, amo man ako na. Ang aton nga desire, ang pag-obey sa iyang pulong. Ang aton nga desire, ang pag-porso sa pagkabalaan. Ang desire naton magkabuhi para sa iyang himaya. And you know what, mga biyanan? When God is first, sa atong kabuhi, bla? When God is first, everything else finds its proper place. Nagkagabi sa isa ka funeral service, isa sa nga mga members ng patay. So I told them, hindi mo na kinanglan maminsar sing pagsimba. Hindi mo na kinanglan maminsar sing paghatag para sa Ginoo. Hindi mo na kinanglan maminsar sing hilikoton sa Diyos. Ang himuon mo lang, dapat may relasyon ka sa Diyos. Tingin, medyo saka ila, kunot ila kilay. Siko, kay kung may relasyon ka sa Ginoo, tutom kag maayo ka, sa imong maayo niyo relasyon sa Ginoo, inaiyatanan, masunod lang na ang pagsimba, ang paghatag, pag-una sa mga likoton, masunod lang na iya. No, nga aman, kay may relasyon ka mo sa Ginoo. Ang Diyos ang sentro sa imong kabuhi. Ha? Ang Diyos ang imo pinakataas nga prioridad sa imong kabuhi. Hindi mo na kinahanglan numdum mga masimba, mahatag, ano. Kay kun ang Diyos ang sentro sa imong kabuhi, everything else will find its proper place. Eh pastor, kun mangi Kristohano nako, kinahanglan ko gid masimba kada Domingo. Silin ko, hindi na pagpanumduma, masimba ka kada Domingo. Kinanglan ko gid maghatag sa akon nga tithes and offerings. Ako. Hindi na pagpanumduma ang tithes and offerings. Ang panumdumon mo, may ang relasyon mo sa Dios. Di ba? Because you can give without loving, but you cannot love without giving. Giving your time, your talents, your treasures to the Lord. Di ba? Amo man ablaw kung na-in-love ka. Aryo? Simpleng analogy. Kung na-in-love ka sa isang katao, sinong ginapanumdum mo pirmi? Siyempre, ang tao na-in-laban mo. Oh. Tungod kayo na-in-love ka sa iya, naluyag-luyag, gagis patay-luyag, gagis iya. Oh. Ano ang mga dason nga himuon mo? Oh. Tagaan mo sa tiyon, tagaan mo sa... mapadaso na lang na iya. Kaya nga aman, siya ang prioridad ni mo. Naluyag ka sa iya, palangga mo sa. The same with seeking first what matters most in our lives. And making God the highest priority. Oh. Di pastor, anong matabo sa amon? Paano amon mga kinanglanon? Oh. Paano amon mga balairan? Paano amon bugas? Paano amon sudaan amon? Paano ni... Damo kami mga butang na kinanglanon nahon eh. Di paano na lang ni pastor? Wala pa natapos na ang versikulo. Kay siling sa pulong sino, but seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added to you. The things nga gin-mention ni Jesus mga biyanan, nga gin-refer ni Jesus Christ are the necessities of life. Food, clothing, daily provision. Hindi ni siya promesa mga biyanan sang unlimited wealth or unlimited luxury. Damo ko na ba tiyan nga ginakot nila ini as provision for unlimited wealth or unlimited luxury. No. This is not a promise of unlimited wealth or luxury. It is a promise nga aton Heavenly Father nakabalo sa aton panginanglanon. Ha? Nakabalo siya sa aton panginanglanon kag matutom siya nga maghimuno kag mag-take care sa mga kabataan according to His wisdom. Okay? According to His wisdom. Pastor, wala man may gin-provide ng Ginoo sa akon. Oy, dali lang bala. No? Kung masiling ta, wala may ginatag ang Ginoo sa aton, wala may gin-provide ng Ginoo sa imo. Number one, anong puhunan nimo sa kabuhi mo? Imo nga, number one, kabuhi. Di bala? Ha? Kung wala ka kabuhi, wala gini. Number two, kusog. Wala ka kusog, inang kusog, halin na sin Diyos. Ha? Ang kaalam nimo, pastor, gin-eskwilahan ko ni. Oh, inano ko ni. Pero kabalo ka kung sino nag-supply sina. Kung kuhaon na sa Diyos, wala gin, makuha gin eh. Madula gin na. Okay? So, with these three basic foundation, bla, kabuhi, kusog, kagkaalam, ngara sa imo, isn't it that ang Diyos nag-provide sa imo sing damo ng mga bagay? That through these three things, na, makahimo kasing pagpangita sa imo nga mga pinanglanon. Well, sometimes ang Diyos nag-provide abundantly. Yes, that's true. Very true. But many times and sometimes He provides isang insakto lamang sa siningadlaw. Ang problema galing, kay kung wala ba lang natin ginawa na ang Diyos. Amo niyo, na ano ko gini, na kapila ko na experience. Kung wala ba lang natin ginawa na ang Diyos, kanang focus ba lang natin aras sa atong kagulingon, lain-lain ang mga desisyon natin. Instead nga nagbayad mo sa kurente, instead nga nagbayad mo sa tubig, gingamit mo sa iban nga mga bagay. Di pagkabot na sa balayran, maproblema naman ito. Ay, hindi ko yung nagbayad. Diin ang nagbayad mo sa kurente kag tubig, oh. Ginjalibi namon. Oh. Ginpaspod namon. Oh. Ginbakal ko sa Shopee, ginbakal ko sa... di ba? Ang Diyos nag-provide, galing kay kita, tungod kay wala na itong ginuon ang Ginoo, He's not our highest priority. Lain-lain ang ginakadtuan sa provisions ng Ginoo. But in either case, mga kabiyanan, when He provides abundantly and when He provides just enough, His faithfulness never changes. Okay? So, managani, nga siling ni Jesus, hindi ka magkabalaka about tomorrow. Now, si Jesus Christ, wala nagambal sa aton, nga ignore naton ang puturo or likawan naton ang magplano. Nung kanami, ginaiyang may plano kita sa aton ng puturo. In Proverbs 21:5, ang ambal dapat may plano kita. Ang ginahamba ni Jesus Christ nga likawan is the anxious worry. Nabalang kadlok bala nga gina-assume mo nga inang tanan mga bagay na galipindi sa ato. No. Every day has enough responsibilities of its own. Kung dalon pagin nato ng burden sa buwas, madubli lang ang mga load sa siningadlaw. Okay? Kagkadamo sa aton mga kabalaka, aton nga anxiety nagahalin from trying to control what we cannot control. Okay? But si Jesus Christ gin-redirect niya ito nga focus from uncertain circumstances to the certainty of God's character. Ang pamangkot, hindi nga ano ay hana matabo buwas. But the better question is, sino ay hana nag-uyad sa akon buwas? And we know the answer. The same God who has been faithful yesterday, today, and forever. Alas itis yung kita unang mga biyanan, atis sa magbarayan mamati kita na isang pipila ka mga panamdam. Di malagat yung mga liin, ibabalik pang oras na Pilipinas.

0: niya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
3: Naranasan mo na bang maliitin ng iba ang iyong kakayahan? Alam mo sa iyong kalooban na kaya mo, pero walang bilib sa iyo ang ibang tao, kaya ang trabaho o break na inaasam mo ay napunta sa iba. Totoong masakit yan, pero huwag kang panghinaan ng loob. Maraming taong naging matagumpay ang pinagdudahan din ang kakayahan sa simula. But they chose to press on and work with courage. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Before David became a king, he was a shepherd boy. Nag-aalaga pa lamang siya ng tupa noong matalo niya ang higanting si Goliath. Walang maglakas loob na makipaglaban kay Goliath, pero hindi matiis ni David na manahimik na lang at walang gawin sa pangungutya ni Goliath sa Diyos. Kaya siya ang nag-volunteer na labanan ito. Sa una ay sinabihan siya ni Haring Saul na hindi niya kayang lumaban kay Goliath dahil siya ay isa lamang kabataan, samantalang ang higante ay isang veteranong mandirigma. Kinumbinsi ni David ang hari at sa huli pumayag na rin ito na labanan ang higante. Saan humugot ng tapang at lakas ng loob si David? How was he able to fight and defeat Goliath with much courage? Unang-una, instead of listening to the opinion of man, focus on who God is. Si David ang sumulat ng Psalm 23 kung saan mababasa natin ang mga salitang, "The Lord is my shepherd, I shall not want. Though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for God is with me." Mayroon siyang lakas ng loob na labanan si Goliath dahil ang pinakinggan niya ay hindi ang opinyon ng iba na nagsasabing mahina siya at hindi niya kaya. Ang pinakinggan ni David ay ang katotohanang ang Diyos ay makapangyarihan at ganap ang tagumpay para sa mga nagtitiwala sa kanya. Pangalawa, instead of focusing on the impossibility of the situation, look to God whose power has no limitation. Kaya bang talunin ng isang batang pastol ang isang veterano at higanting mandirigma? Mala-imposible, hindi ba? Pero nangyari. Dahil wala namang imposible sa Diyos na pinananaligan ni David. Philippians chapter 4 verse 13 says, "I can do all things through Christ who gives me strength." Focus on your limitations, and even the easiest task would seem impossible. But focus on God, and you will defeat the giants in your life and your work. Pangatlo, instead of being paralyzed by fear, put your faith in God. Maraming bagay at pangyayari ngayon ang totoo namang nakapanghihina ng loob. Pero kung puro takot na lang ang ating paiiralin, wala na tayong magagawa at wala na tayong mapupuntahan. Your faith in God will dispel your fears. Ang sabi nga sa 1 John chapter 4 verse 18, "There is no fear in love, but perfect love drives out fear." Papawiin ng Diyos ang takot ng mga umiibig sa Kanya. Kailangan mo ba ng pampalakas ng loob sa iyong trabaho? Listen to what God says about you. Look to God whose power knows no bounds, and put your faith in Him instead of being fearful. Live courageously Work with courage. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace.

0: Ways today.
1: Pro tips. Maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. Ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, ini naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration na sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Publiko. Oras na Pilipinas.
3: Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 8:02 mga kabiyanan. Pero krasi isang oras, no? Kamusta na kamudra? Nakapamahaw na blang danan? Kung wala pa kamukha pamahaw ay pangapingapi na kay Kinanglan. Gini Kinanglan. Oh. Mayong aga kay Ma'am Army Luces, no? Ma'am, kita ko to comment mo kagina. Wala mo ko natulugan, ha? Galing kay... It is what it is. Kay Sir Edwin Jimena, mayong aga, gid. Okay, Ma'am Miriam Mishme, mayong aga, mawala nun nga aga, but still we thank God for another, for adding another day to our lives. God is so good all the time. Uy, dira sa Binalbagan, ha? Mayong aga, dira sa inyo tanan. Kay Tita Mary Alarcon, happy and joyful Friday morning. No? Siling ni Tita Mary. Positive lang bilhaw. Oh, positive lang, miskan gailulan. Positive lang. Ah. Kay Tito Bibs, kay sa tanang choir members ng Sumag kag Bacolod Evangelical Church, mahaw ta, egg kag ham. In short, egg ham. Wala na ako, kay pigado ka buhay mo. Egg ham na tanay, ha? So, aray na katama mga piyanan sa unang kabahin sa itong tingog publiko DSWD, oh, magpanghatag, magpang-distribute 1.93 billion pesos. Wow, ah. No? Sana all. 1.93 billion pesos to over 170,000 uplift beneficiaries sa Negros Island region over 6 months, mga kabiyanan. Sino yung panagtagan nila? Ang panagtagan nila, mga kabiyanan, residente. In fact, 171,594,000 residents sa Negros Island region over a 6-month period, mga kabiyanan, ang makabaton mga kinwarta-kwarta. Siling sang uplift group to, ang poor, kag ang near-poor beneficiaries, makabaton, 2,000 kada bulan for 6 months. Hindi, din ka pa na iya. Kag ang bulky, mawiyanan, siyang mga nakilala ng mga beneficiaryo ng ara sa Negros Occidental, nga may ara 103.19